0: sang class member. O, dama may birthday sa bunga. O, Julio 1, no? Okay. Sige. Diraman sa kay Forman Marlon, Engineer Wiley, Christian Arche, kay Bonbon, John John Arlon, kay Buko, Justony, Vince, Rodel, Joel, kay Laner, Jasper, kay Lipid, sinapagid kay Paredes, Paro, Berber, helper da sa ni Elmo, kaglen kagnoli, kunoho ah. Okay, sige, sinapagid ang ari de, Toto Baldizon Escalada, good morning, to, musta da to? Okay, sige, kay, okay, sinapagid, Jab Anunoy, Araman, no? Dala sa mga Fisher Fox di sa Dumulog siro, kay kuan ko no, kay Ricky Bakulod, Eduardo Raul Leonard kag Venus. Okay, sige, nagatutok ka. Kay Mother Elma Ordas Agihap da sa President Rojas.
1: Good morning.
0: Okay, kay Mads Windy Karel no, dira sa may Banwas ang Sigma. Good morning katropang Joven, ha? Palagubo naman ko di ka Bluetooth speaker, ha? Samtang galantaw kagapamati sa programa mo. Okay, ha? Halindira sa may Sitio Bayang, ha? Kalapawan Dumaraw. Okay, sige. Happy anniversary, second anniversary sa XFM Rojas. Congrats, SM. Okay, sige. Happy birthday sa inyo mga katropa, mabuhay kayo. Ang anniversary na mo niya, July 15 pa. Kung sa diin nag-ere ang kompleto ng XFM Rojas with Public Affairs. Ako yung July 1 anniversary ko na yade sa XFM. Okay? Clarex?
1: Bullseye!
0: Okay, sige na, ubos-ubos taman sila diwa. Mga kaabyanan, no? Okay, sige. So, this is it, pansit. May na may nagdugang, tatlo lang halatagan ko radyo. Ay, sus, tawahay. Di may makahingagaw, pa di karon ti himuunta lima. Okay, sige, sa ton sininga pag pangalagad mga katropa. Sa iban pagid na ton nga mga talulupang don mga biyan nga mga balita. Diri sa ton sininga pag pangalagad sa balita lokal karon ha. At aganta na ligwa ni, sino ni mga tunto, nga nag, padala sang parcel sa barangay Dayaw. No? Okay man tani ang parcel, kay ti, kung may nagpadala si mo, mapuslan mo, magamit mo. Pero ining ginpadala tong parcel sa Dayaw, ya, basura.
2: Ayoy!
0: Ginbutang man sa, di ba, ginbutangan sang mga parcel, ano na tawag sinada? Trash bag? O kung ano man, black bag? No? Tida sa, kwano, sa kwan kahapon, pinadalaan nila at basura dyan ng barangay Dayaw. Ano matyaga nyo sa Dayaw? Basurahan?
2: Oh, no!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tigil lain to si barangay Kapangila, itong barangay Kapitan. Mga kaabyanan. No? Pero may, kumbaga, hindi na nagani bago ining obras ang iba na ton ka mga kauturan bala. No? Ngang ila basura ginapangdala nila sa iban nga barangay. Oh, sa una gani diri ko sa Tisa, oh, there's Tambes. May sa tubangan da sa apartment namon may bakante nga lote. Kapila ko na may kapila ko da may sitahon mo. Dira nila ginaula da sa una but kung sige pa da ula da nila sang mga basura nila. Kaysa mahapit da ablao kagahon o aga pa tapos gulpi lang iula basura. May ara ko na one time sinita ko pinadala ko gud si basura siling ko. Hindi ka gani gusto sang basura to sinyo balay tapos si kuan nyo diya sa amon og saran.
2: Ayoy!
0: Wait ta kabalo kun din pinamangkot ko siyang tagadiin siya dai dali niya lakat bitbit naman basura niya eh. Tido subong dira naman sa barangay Dayaw. Tindi kinayo mayo. No? Ngang basura nyo, di ka mo kamalo maghimos. Tapag katapos da, di ikuan nyo ya, ibulhog nyo ya sa iban. Nano man kamo inyo yaman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? So, amo ni nga ton sini mga byan nga kuan ha nga atutukan man. Oh, but yun na hagip nila sa CCTV ni. Okay. Sige, samtang ang aton sining pamunuan sang syudad sa pagpanguna ni Mayor Ronnie Dadibaso nagpatigayon sang meeting kapon kaupo dang ila sining City Veto. Ah, City Veto ang siyang ilang City Agriculture. May kang tanan naman mga katropa sa sining African Swine Fever. No, ngati nagadamo ang mga nagakakwanti sa ato, nagakalabiktima ng mga manugbaboy. O, ano karon ang plano sang syudad? Kaya ti, may ara na ang province. No, ang province na ton, ginakontrol na subong ang mga border. No, pakadto diri sa 5th District of Iloilo, diri sa Pilar. O, ang diri sa pakadto sa Aklan. O, pakadto da sa may Iloilo. O, so may ginaubra na karon. Mga kaabyanan. Now, ang Rojas City, so paano naman ang pag-aubrahon? Mga katropa, no? Paano na ito punggan man nga makasulod diri ang ASF? Kung sa bagay, hindi na ko ng ASF di sa ito, mayari na tadaya mo. Diba? Mayari na kita diri nga daan sa Rojas City, kaya tiyo, namonitor na ito, may pila ka mga kabaranggayan, no? Nga dapat siya naging dyan sa baboy. Oh, di ba? Ang iban gani wala lang gapanugid. No, kay ti kon manugid sila ba nadlock sila ng ang ilang baboy, basi hindi na nila mabalidya, basi kumpis karon na. Oh, amo nang problema.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, tiyatagan ta diligwa karon na be, ano mga naistoryahan sa meeting upo dang mayor sang syudad? Mga katropa, so tutukan diri sa aton nga pagpangalagad mga kaabyanan. Lakip na ang iban pagid nga mga balita. No, nga tutukan naton diri sa aton sini nga pagpangalagad.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Sa balita nasyonal, ang rally dira sa may bahin sang EDSA nagapadayon. No, kay kahapon na sorpresa ang mga kapulisan naton, ibira nga ton sining gobyerno, no? Sa sining wala ginexpektar nga rally mga kabyanan sang Iglesia ni Cristo. Oh, tigrinuan sila kahapon to kay ti gintray nga i-disperse. Sang aton nga mga kapulisan, mga kabyanan ang ining rally nga ini pero napaslawan sila. May ginpang aresto, may mga pulis nga mga na kwanto. Oh, pero wala ina nila makuan, wala nila mapunggan. Kay samtang nagahinago bang kagabihon, mga kabinan kagabi, nagadamo ining mga nagaupod sa rally sang Iglesia ni Cristo. Di wala permit. Oh. Sang ulihi, tinagaan na nila sang pirme.
2: Ayoy!
0: Ang Malacañang, kagang ang atong sining armed forces, kagang mga kapulisan, tibilog nga Pilipinas, red alert kahapon daw. Oh, ang pila ka mga event sang presidente gin-cancelar. Tapos gin lockdown ng Malacañang. Hadlock sila nga base paglakat sang presidente may kuana. Di ba? Tama na, no? So kahapon na ipabati ta din pila ka mga bisita man. Kagano ang rason karon sang Iglesia ni Cristo. Mga kaabyanan, no? Sang sininga gid dapat gayon nila nga rally karon. No, nga ati until sa subong adlaw Hulyo 1. So yun nalang anta na diri sa ton sining pagpangalagad kag update na ton sa kwan sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: The Vice President impeachment coverage absuelto o convictado.
0: Kaya nga ton sining Senado kahapon nga adlaw kagsang nagligad pagid. Ganyan sa fiction na to sa nga ton sining Senate Presidento. Mga katropa. ti sa madason ng simana mga kabinan hiwaton ang trial sa impeachment court. Kung sarin magaserbi mga kaabyanan bilang mga judges ang aton sining mga senador. Diyan mo na ni ang ginabantay-bantayan man sang kadam-an mga kaabyanan kag ginalantaw nga ti pagasundan gid, no? Sang aton sini nga mga kauturan sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Lauman na kumbaga ti diri na ayan masabat ang ining palamang kutanon nga ini. Kang mga isyu nga ginahaboy karon mga kaabyanan sa aton sini nga BC presidente. Tiyan mo ning mga balantayan kay ti, base mga kaabyanan, mga katropa sa pagwa ng mga report. No? Nga base, hasta pa sa sunod nga tuig, ang ining nasambitan nga impeachment trial. Pwede magdugay, anong tubtob, walo kabulan, mga kaabyanan.
1: Bullseye!
0: Tutukan man nila sa gihapon sa XFM Philippines. Igadulong mga kabinan, no? Ang mga nagakaigo ng update, may kang tanan sa sining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pamangkot, absuelto o konviktado?
3: VP Sara, absuelto o konviktado? The impeachment coverage.
1: Bullseye.
0: Sa pamatyag nyo, no? Sa mga katropa naton dira. Okay, so mga balantayan ina. Samtang sa patag sang sports. May mga dalagko kita nga mga development mga kabinan, no? Labi na sa kwan sa National Basketball Association. Okon sa NBA. Uy, mga latest naton subong bantayan nyo kay si LeBron James. Mga kabinan, ang ginasiling nga daw nagpaalam na. Nagpaalam-alam na mga kabinan sa Lakers. Tiyempo mangkot naton diin nga team masaylo si LeBron. Mga kaabyanan, na? Nagpaalam na siya si Kwan gani, si Luka Doncic gani, may post na. No? Nga nagapasalamat na kay LeBron sa kay gayunan nga mga teammate niya ini. Kag maghampang sila sa isa ka team, mga katropa dira sa LA Lakers. No? Sa pamangkot diin mo sa ilo si LeBron nyo. Hindi kita maghambal kay tin ibuga pa man ni si LeBron bay. 'Di ba? Rafael Digno may ibuga pa sus ga double digit pa ni. No, ara gyapon ang abilidad, nabuhin-buhinan pero sa edad nga 40 daw hindi ka kapati nga ti kaya niya pa magbitbit mga kabinan sang team. Ti damo sang mga naga damo gyapon sa mga team ang interesado mga kabyanan sa kay LeBron James. Tida mo na gasiling base kag magbalik ini siya sa team nga nag pick sa iya bilang number one, no? Ang Cavaliers. Tiba-tita daw why anagin baton kuno ni James Harden ho. Mga katropa ang ining ginatan-ay siya gina-offer sa iya, no? Para sa isa ka kontrata. No? So why niya anay gin-decline niya anay ni ginalantaw ang sitwasyon mga katropa kay base to odya bumalik si James sa Cavaliers. Tisubong may araman sa mga huring-huring mga kaabyanan nga base kag magkatuman sa Miami Heat. Sa Miami Heat si LeBron para mag-create dito sa panibag-o mga kaabyanan nga kwan nga big three ay sa Miami subong tiara na nga daan da si Giannis Antetokounmpo. Di ba? Ti managasiling man nga base ang matunog ba ng pangalan ni LeBron LeBron James, di ba, si magsaylo sa Dallas Mavericks. Oh, di ba? Oh, may araman gani sa Warriors kuno? Oh. Di sa Warriors, posible nga buhian kuno nila ya mga kabinan si Quandre, si Butler, kabaylo ni James, pagkadtos Lakers, kuno na naman ang mga trade. No? Oh, mandamo sa mga kwan ha, si LeBron James. Ikaduha, Ariay, huwag na ginahulat, kay nagpiho na. Si Kawhi Leonard, mga katropa, sang Clippers, gintrade na. No? Balik sa Raptors, si Kawhi. Kabaylo ni Jeremy Grant, kag isa pagid ka player. Oh, damo sa mga development sining ha. Oh, subong adlaw, mga katropa, subong adlaw ang magasugod ang free agency. No? So, abot siya ng tanan yung mga free agent na pag gusto, anay na, pang make up na, kundi yun ang gusto nilang team, depende sa offer, mga kabiyana, no? O, lang taon na ito ni Kedamo sa mga development sa National Basketball Association. Okay, ang ibang pagid nga mga update nila, tutukan nyo, diri mang gihapon sa aton sini nga pagpangalagad, mga kabiyanan, sa aton sini palatuntunan.
1: Bullseye.
0: Okay, sige. Okay, out anay ko no si Ma'am Susan Dolor ho. Sige. All right. Sandro extension gilid sa inyo nay no. Okay, sige ha. Kay Jacqueline Bonsala no Soryo no. Happy anniversary XFM. Okay. Ginatamyo taman sang happy anniversary, first year anniversary. Ang XFM Mega Manila. Subong man tong subong adlaw anibersaryo sang XFM Mega Manila. Happy anniversary ha, sa pagpanguna man dira ni SM sang ilas tining station manager Buddy Oberas. Okay, so happy anniversary XFM Mega Manila.
1: Bullseye.
0: Okay, sige, mabiyog ta commercials. Magabalik kita pagkatapos sa importante nga mga pahibalo. Oras, las 8:17.
3: XFM.
4: XFM.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sunfall Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sunfall Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
3: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika. Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: XFM.
4: XFM.
9: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood, kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabinin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon, kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuy-anan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
10: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
11: X FM.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
12: Sa Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
15: Mapibili sa mga butika.
16: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
17: Ha?
16: Oh, ma? Ikaw na?
17: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
16: Claire Skin Herbal Soap?
17: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
16: Hala, tingala ko naghuben ka.
17: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
16: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
17: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Tiyan tagali mabayad sa tuition mo.
16: Oh, gali. Diriyo.
17: Ah, dali na.
18: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Sister Pain.
20: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
19: Sister Pain. Tang Galang pain, fast and safe. Sister pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
22: X FM.
23: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
22: X FM.
23: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang Tila Mga Motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: From Roja City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
2: Exciting!
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
22: XFM. XFM.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
24: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
26: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabati ang kuini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
27: Mabibili sa mga butika.
28: Iba ka sa lahat.
24: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapan. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
29: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
30: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
31: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
0: Premium D3 everyday.
2: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus

0: Xanton Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanton and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanton and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Xanton kag XFM, libu-libong pa-premyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanton and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanton Gold Coffee Mix. Xanton and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: XFM.
4: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, ilabi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga himoptanan. Kun hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
5: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
2: XFM.
3: XFM.
6: Xanton Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
7: Ako po si Junelly, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Xanton Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Xanton Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Xanton Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Xanton Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
2: Xanton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa labos ka.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanton Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Xanton at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix,
11: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya.

0: May kape ka na, may xanthone at vitamin D3 ka pa.
1: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: XFM.
7: The secret of health.
8: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
7: The secret of health.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: The secret of health.
9: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Herbal Capsule.
13: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
9: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
5: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
9: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
16: XFM. XFM.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako Gali Sereya. Ako Nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
17: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining nga collagen kag glutathione.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
21: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
22: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
23: Visionex! Marami na ang natulungan!
24: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo.
25: May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo.
24: Takot ako talaga.
25: Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil
24: may nagsabi na effective daw yun.
25: Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
23: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
26: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
27: Premium D3.
28: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
29: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa, mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assisted pain.
5: Mabibili sa mga butika.
7: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
8: Exciting!
10: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Dagin akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Pamay! Ba! Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Exciting!
4: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ng oras nato na alas 8:50. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas. Ang katropa mo. Kapod sa gihapon, ang inyo alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
1: Bullseye.
0: Sa mga bago lang na bukas ang ila sini nga mga radyo. Sa tagsa-tagsa nila ka mga panimalay, tagsubong man sa mga katropa na tondira, no, nga nagatutok sa gyapon sa aton sininga pagpangalagad via online. Hoy, sa inyo tanan-tanan.
2: Good morning!
0: Okay, standby ha, dari sa aton niya pagpangalagad kay i-check ta report ni katropang Michael Inuslay. May kang tanan mga kabinan sa sining kuano? Reaksyon sa mga nagabalidya baboy matapos ining ASF kag border control nga ginapatigayon karon sang aton sininga provincial government. So may mga hindi na gidya pwede kasulod ya mga baboy diri sa aton mga kabinan sa probinsya sang Capizo. Bisan pa gani ko na may pulo permit para dang imo nga gina kwanda. Kwaunta na, standby ka tropang Michael. Ang inyong bahin, buluganay nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Okay, sa mga katropa naton, mga kaabyanan, nga may kwanda ho, may gina batsyag, no? Sa kwan, no? May gina batsyag mga kaabyanan, no? Sa lawas. No, labi na kon gusto naton mga kaabinan nga proteksyonan ang aton sini nga joints. Sinyo da may mga arthritis, rheuma, sakit dang mga kasukasuan, nagahubag ang tuhod, bangod mga kaabinan sang arthritis, mga katropa. Ang Santo nagikan sa Mangustin mayara sang sa Santon Plus Gold mayara ina mga kabinan sang anti-inflammatory properties nga nagapanubo sang paghubag kag nagapahaganhagan sang sakit. So para sa mas hiluway nga paghulag kag mas mapagsik nga lawas, tistingi mga kabinan kag tilawi ang Santon Plus Gold.
3: Wow!
0: Ang Santon Plus Gold, syempre quality, another quality product mga kabinan sang Yes to Health Incorporated. Kag subong man, no, tida ko gina mabulig sini, mga kabinan, no, kung may mga arthritis ka, kung mapaganhagan na ginabatsyag mo nga kasakit. Diba? So, ang Santon Plus Gold, babakal naton sa mga suki nga mga butika. Dira. Sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, kag pwede man mabakal online, pagi man sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Gold. Kag tandaan na naton kung nagabakal kita sang kung nagagamit kita sang Santon Plus Gold, mga katropa, hindi pag-iahaboy ha ang empty blisters. Kay base amo pa nang kwan sa inyo magdala sa inyo sa kadalag-an, nga 50,000 pesos bilang grand prize naton sa aton nga Santo na Next FM libu-libong pa premyo. Kung nagagamit kamo sina, hindi pag-ihaboy, tipunan nyo. No, kaya ang isa ka blister pad sang Santon Plus Gold equivalent ina sa isa ka entry mga kaabyanan. Hindi na masulod sa sobre ka mapasakop sa aton sininga Santo na Next FM libu-libong pa premyo. So daog na sa ikayong lawas, may chance pa magdaog sa aton sini nga promo. Madamo na nagdaog sa mga katropa naton mga kaabyanan. This coming Friday, kuwan na naton inang 18th weekly draw. So, bakit mo na, no? Pila na natagtaganta, 17 na, 17 nang nagdaog. Sa aton sini nga Santo na Next FM libu-libong pa premyo. Ang iba nga mga entries dira, ti syempre maliban sa Santon Plus Gold, pwede nyo man pasakop ang empty blister pad sang premium D3. Duha ka MT blister sang Turbo Dietary Supplement for Men, kagang 5 ka MT sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Oh, pwede ninyo ina mga kaibe mapasakop pa sa mga katropa naton dira. All right? So, obrahon nyo lang da. Kung ang entry nyo na sulod nyo na sa sobre, mga katropa, isulat lang sa guwasang sobre ang promo title, Santo Nerex FM, libu-libong papremyo. Isulat ang kompleto nga pangalan, address, ang inyo sining nga cellphone number. O, ang cellphone number nga ikuan nyo, ikuan man ha. Inang nagagana man, pwede man tawgan, may nagasabat bala. Hello? Hello, hello? Nan? Ayoy! Oh, di ba may nagkuan man, no? Mga katropa. Oh. So tapos isulat man ang kuan ang proper purchase, no? Nga gingamit ninyo kung gunsalud sa sobre kag pirmahan. No? Then ihulog ang inyo sining mga entries mga kabyanan diri sa aton sining broadcast center. No? Sa mga way pada katultol sa broadcast center nila o naton. Ari kita diri sa may sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. Paki-check inyo beda kun nara si ara ko no sa guwa si ano, nakasulod na si Ma'am Edna Gillion Bores, no? Tropang Jason i kwanto bi sila o oh, nakasulod ara guro na sa gito. Amo ti nakasulod na palihog. Ara na? Okay, sige natultulan niya gid man. ari kami sa sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. Lapit lang kami di, medyo lapit-lapit lang sa LTO. Pero kung particular ka mo sa mga street bala, no? Diri sa Tisa, ari kami kung tadlungon mo ning dalan pasaka di sa amon, kung ano sa Chico Street, no? Tisa. Tadlungon mo lang na, hindi ka naging magtalang. Haling ka to sa likod stadium, no? Haling ka to sa likod sang Villarreal Stadium, pakitaon mo ng Chico Street. No, inang may kuana dali man natultulon kay may lindingan na da. Di ba katropang Jason no ganing lindingan na da. Kuan. No. So basta mo na, tadlungon mo na, tadlungon mo na anin ta sa Chico Street, no? Tadlungon mo, no? Asa na asa. Oh, damo na gasa eh. Ayoy! Tadlungon mo lang na daw pagkadto ginadto sa kwan pasaka sa babaw ari kami ibig sa babaw bukid. Oy, kay kun diri ka sa Tisa daan dapat taas lugar mo di balhaan daan ni. Ari kami di no kita yo man ang tower namon, no? So kadtuan yo lang na daw, okay? Oy, tawhay na daw yung kita yo na di. Diri kami sa may luyuhay kami sa White House. Mga katropa. Okay, again, sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. No? Kaga, pwede man ihulog ang inyo sining mga entries dira sa Jens Drug Station, sa Pontevedra Public Market, RB Butika sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store sa Panay. Oh, sarang nyo na mahulog ha, ang inyo sining kuan, nga mga entries. Si Ma'am Edna, si Linya Bogin Pamalhas, gid ko sang saka. Nag-iban akon kolesterol. Ayoy! Mayo na ma'am, nag-exercise di, kung nag-asaka ka di. Kay magsaka ka di. Ako ganing kintistingan ko kahapon. Labay-labay ko to, kay saka panaog ko di. Nami man balhas ko ka. At least balaman na mama, at least makasaka ka di. Makabulig sang dako, Ma'am Edna, kay nagabuhin ang imo sining kolesterol. Di ba? Okay, sige ah. Sama na ha. So ihulog lang ang inyong mga entries sa mga designated drop boxes na ton. Kag pamati ka mo every Friday, no? Kaya din na ton ginapatigayo ng aton sining draw. Okay, so then 3,000 pesos kada weekly draw. Kag sa grand draw tumataginting na kwan, no? Tumataginting na kwanda na 50,000 pesos ang premyo sa first prize, 30,000 pesos sa second prize, kag 20,000 pesos sa third prize. May napulo man kita ka winner sang kwan 5,000 pesos bilang consolation prizes. So, gani pasakop na ha sa mga katropa. Ini isa kapag pasalamat man sa aton sining president and CEO kay Boss Rems, no? Remilito Oy, no? Sa padayon niya pagsuporta, no? Sa XFM Philippines, diri sa XFM Rojas. Kagsubuman sa mga pagsakdag ninyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. No, so gani ha, sa gamit lang sa mga produkto nga ini kag magpasakop na sa aton sini nga Santo na Rex FM libo-libong pa premyo. Bullseye. Bullseye. Oh, si Ma'am Ay gani ginlagas ka ido. Actually way siya ginlagas ah. Oh, nag-aw-aw na tong ido, ha, totobal. Way pa siya ginlagas, dumalaga na saya. Ayoy! Ang winner na ton kahapon to, sino to? Ah, pag-aw-aw sang ido. So, singkong mag-aw-aw, aw-aw lang na. Kamu, masyado kamong advance. Why pa kamu ginalagas, nagdalaga na kamu, abi? Ayaw! tapos, ang balon nyo, ginlagas kamu ka ido. Nag-aw-aw lang gani. Oh, ay, ako maglabay ko na, ginabinghal naman ko. Pero, magpalapit siya, ginakuan ko lang ah. Friend na kami sinadao ah. Sang ido na sa White House oh, no? Mga mabuot man. Okay, isa ginapahog-pahog lang kamubla. Ayoy! Okay, sige kay Joseph Bironio Puyong. Good morning, Sir Joven, kag sa tanan niya mga followers. Sir, salamat gid ha. Sa pagtutok diri sa aton kapala tuntunan. Kay MJD, yahoo, may diamond na ko kag flag. Do grabe ha. Oh, diamond, busilingon, tapan ka na. Oh, kung may flag naman, ang ano ganing flag, lain pa ginang flag eh, no? Okay, so tutok lang dabla, permi, MJD. Kanya, work done na ikaw ah. Oh, background music, kunin ang busis ni SM mo. Oh, sige. Oh, mulo man tiniri lang diyan. Si Eric Bering, gapamahaw na subong ho. Okay. Eric Bering, ang imong radyo, ginkuha ni Rafael Digno. Iya na lang kuno to. Ayaw! Why ka lang kagkanto kuno? Niya, pangayo ka lang kuno liwat. Ayaw! Kay tayo musok na, gapulo pamahaw man. Oh, sige, salamat gida sa pagkatutok samtang nagapamahaw ka mo. Ah, mga katropa. Okay, sige. E-check ko na si katropang Michael Inoslay. Dari sa aton sila nga pagpangalagad mga bihan. No, reaksyon sa mga manog baboy. Gabalidya baboy, gipamakal baboy. No, sa sining, kuano, sa sining pag patigayon sang border control sang probinsya sang Kapi sa mga nagasulod ang mga baboy diri sa aton. Oh, ang baboy daw hindi kasunod, pero ang manok pwede. Ikaw na i-report ni katropang Michael Inoslay. Live report.
1: Nag-amat-amat na ubos no ang supply sang mga baboy kag pilapagid ka mga poultry products no diri sa aton sa bahin niya sang probinsya sang Capiz, or particular diri sa may bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. Mga gani sa executive order no, o kung di pa panaog ang executive order sa aton sininga gobyerno provincial no, may kangkanan man iya katropang Joven sa ESF no. Sulong man diri sa aton nga pagpakigangot sa pila ka mga vendors no, sa nga meat vendors diri sa may bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center, magamay na lang gid ang ila sininga supply no, bangod gani katropang Joven sa sininga wala na sang nagasupply diri sa ila ya sa may bahin sang KTC, bangod sa naibaluwa naton ang ining pila ka mga suppliers nga naghalin iya sa may bahin sang antike no, ang hindi na makasulod diri sa aton iya sa may bahin sa probinsya sang Capiz, bangod man sa pila ka mga border controls particular diri sa may bahin sang barangay o diri sa may Banwas sang Dumalag kag Banwas sang Sapian o kundi man sa may Banwas sang Dumaraw, iti wala hindi na ni sila maka sulod diri sa aton sa bahin niya sa probinsya sang Capiz no, gani ginabalik na lang nagabalik na lang ini sila kagapon na magpamilit sila no nga magasulod diri at may posibilidad yati pagadakpon ini sila no kag pagafailan pa ini sila sang posible nga kaso nga ila sini nga pagaatubangon man na so naman diri sa aton sini nga pagpangusisa diri sa may KTC no nga kon na sa din ang ila sini nga supply kalabanan nga nagahalin sa banwasa nga dumaraw gid no katropang Joven kag sa banwasang Panay no kay tisubong sa banwasang Panay wala na sila sang may makuha kag subong wala naman sila sang may makuha diri sa may banwa sang dumaraw no kay sa sunod man sa information ha sa ato sini nga mga nabaton nga ang supply nga nagikan sa may banwasang dumaraw at diri ini naghalin sa may banwasang or diri ini naghalin sa may probinsya sang Antique no nga diri ina ginabagsak sa may bahin sa banwasang dumaraw kag ginadeliver man diri sa aton sa pila ka mga kabanwahanan kag particular man diri sa may bahin sang TATC no ay katropa nga Joven. Nalabot na naton kahapon si Mr. Herminio Icalde kag pinapagid ka mga kopdanan niya sini nga mga nagabaligya man sang baboy pero subong nga to sini nga manotis do mga karabaw na lang no kag mga kuan mga baka no nga to sini nga makita sa ila sini nga mga stools no nga nahamtangan niya sang ila man sini nga mga baligya man na katrupang Joven. Yaring kabahin sang aton sini nga pagpangusisa sa kay Mr. Herminio Icalde kag Manuel Pilaes kag pila pagid kay mga poultry products na gabaligya diri sa may bahin sang Tudor Arsenal sa Trade Center sang aton man ini nga ginusisa no may bangod na sa sining mga ila sining pagbaligya no sang mga karne sang baboy diri sa may bahin niya sang Tudor Arsenal Trade Center.
2: Ang problema namin diri sa lipunan ang amon din mga baboy may harap pa man kami gamay na stati sa sulod sang Roa City pero siguro maubos na ni kay tukanti gani nga wala na baboy ang amon na lain na lang kaya ang ibang sagwa mas yung mga patay na sige nila nga baligya tig 200 na lang kami nga nagtsatsaga din sa sulod kadag ko sa among kinabayaran niya lugi-lugi kami di kagayo ya dapat ang sagwa dapat kay amo na nakatabo dapat i-stop nila na yang sagwa ya ipasok nila din sa lod para parehas ang laban eh kami di ang napiktuhan sang ila ginobra sa guwaya hindi kita tama mag 200 na lang sila 190 ano klase baboy di ko nakuha baboy nga tag 190 na lang yan to pa 200 samantang sa amon di 300 ya kung tako sa ginabayaran pa namon di tapos umunin kami sinadre ito why naman tama.
3: Sa karon sir no ang mga baboy ang bigi na dala nato diri sa TABC nagaagi ni sir sa mga ocular inspection na bisan.
2: Oh, sa barangay ginakuha na mo sang permit sa barangay tapos dalawa na mo sa slaughter house. Kapag abot man di sa diri sa sul pag wala tatak. Siyempre obligado nila nang dakpon sa amon kaya siyempre gatahap man kami. Kag una-una ginaano ko gid ya ginapila ko gid kay nga man ang akong nga tang generasyonan niya kagaya ng si Antonio mga pasyente na karon kung hindi ako yan mag-ingat, paano naman ang akong mga rasyonan, kabaluluhin naman, mga masakiton sa sluti sa Sint Antonio, muna ginapakaon sa taga Sint Antonio man, ay karon taga naman si masakiton, dito nga hindi kayong kaagi sa sanitary permit, sa ano, slaughter house, ay wala mangyayari sa amun, kaluluhin lang, minanid itipindihan ko man, bilang yung concern sa ginagakatabot ni sa amun.
3: Pero ang yung supply sa baboy, sir, din yung nagahalin, sir?
2: Ang supply sa baboy namun sadto pa inadere nga masindri ay naman kami supply kami gamay na gilang kaya ito kanti din nakalapot pero nga mong ginobra ang diri na lang sa diri sa pabalik-balik na sa sulod sa Roa City kami ari pagiman inatingwa namun nga maka kami maka-apply nga kung paano kagdalo namun sa slaughter house kag okay lang lang nga inspeksyon nila inspeksyon kag sa pam di makami ka basta-basta nga wala siyang barangay permit kung siyempre permanent ni kapitan nga amon nga baboy wala sing sakit. Amo man na.
3: Diri lang gid ni wala ka man nakakuha sa outside na sa guwa.
2: Wala na, wala na, hindi na. Kasi sirado naman ang dumaraw. Sirado naman ang panitan. Tanan wala na sudlan. Amo ta anong mangyayari sini gani sa amon yanda. Kay kadamo sang amon mga rasyonan diri nga kinanglan man.
4: Subong medyo okay lang sir, pero sang delivery naman nga kagahapon sa CFSA nga chorizo, ang hindi ko sila pagpasudlon kay ang pork ko naman ang ginabawal nila, subong. Mapatosino, mapahatdog ko ng mga chorizo, mga pork muna ko lang bawal sir. Pero if bali chicken, pwede kasulod iya, ang mga chicken lang muna.
3: So umpisa kahapon, wala na kami supplier?
4: Umpisa kahapon, wala kami supplier na nagadulong diri.
3: So tako gini nga makapikto sa inyo, sa negosyo?
4: Oo sir. Ay, siyempre, ang iba, wala nang kabigalan mga stock.
3: From din dyan, ikinahalitan ninyo?
4: Ilo-ilo.
3: Ilo-ilo. So, dali sa atong sangkapis, mamula ka mabi sa mga suppliers na mga nag-aobra sa turiso, mapahan dali sa
4: iyo? Huwag kayo daw, mostly, kalaban ang sakwan, gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid-gid ang mga kadulong dira sa amon pagkalibo mo.
3: So pero subo may ara pa kamo nga gina-distribute no.
4: Mm, gamay na lang. Ang bali nabili lang gid amon diri nga stock sa freezer. Amon na lang gid mo.
3: So sa nga bigat nga wala pa nagpagawa sa kwan mo sa
4: Oh, sir, balik, every ano bidis may delivery kit kami ya. Pro subong dahil kahambas ang tag-iya sa ang gilakuan naman kagahapon, bali madugayan kung naguro sila, makadeliver liwat.
3: Pilais, no, sa subong aga. Sir, kamusta karon ang inyong maligian na isang baboy? Dari sir, sa may bahin, sa Chudoro Asina Street Center, apisar nga ti nagpagwa karon sa executive order ang aton sininga gobyerno provincial, may kaangtanan, sir, sa ESF, sir.
5: Ayo mga tag may 300 ang limpo may 3 may 380 at 280.
3: Okay. So, sige. Ang supply sang baboy ninyo sir din kamo nagakuha sir diri sa Capiz.
5: Oh diri man sa Capiz may dumaraw may kwan man.
3: Wala na kamo
5: naga kami na kwan.
3: Wala na kamo nagakuha outside sir.
5: Why nasa guwa.
3: Okay. Sa, sige naga na, oh, napaidalo man sir sa inspeksyon ninyo nga baboy before ninyo diri
5: sa. Oh, dog. Ara sa din sa slaughter house so may mga marka man ang baboy.
3: Pero ang pagbaklanay sa karon sir sang baboy. Sa mga suki ninyo nga nagabakal sa kanto din sa inyo, sir?
5: Kaya, mga suki, mga 280 mo lang. May 300 mo lang.
3: Wala man, sir, nag-minyar, abe, pagbakal sa mga baboy.
5: Nag-mulaw minyar, agin man gamay.
3: Nag-minyar, agin man gamay. Okay, sige. So, may arap agin man ka mo, sir, ng mga nabilin pa ng mga supplier na nagahatal sa inyo, sir?
5: Why na? Laka na lang.
3: Kalusot po kami mga border checkpoint.
5: Oh, may mga checkpoint na, hindi na kalusot.
3: Sige, sir. Salamat, sir.
1: Okay, katropang Joveno, nabatihan na ito ng aton sininga mga interviewee man. May kantanan sa sininga medyo paghinay na gid, no? Sang supply sa mga baboy, kag pinapagid ka mga good products. Dari sa aton, iya sa baybahin sa probinsya sang Capiz, no? Kanibaluhan na ito ang ining mga suriso ngani no sang damlag lang or sa tinulikdan ng adlaw may ginaprehend dira no sa may bahin sang border checkpoint dira sa may bahin sa may barangay Aglala na Dumaraw Capiz nga ginpa ano gid ini no gin confiscate gid ini sang mga yara sa checkpoint no kag gina ano ini gina pahabol or gipalubong no katropang Joven kag wala na ini gipalusot padulong diri sa aton sa may bahin sa probinsya Maria sang Capiz sa subong iya nga mga tinion sa kinakandak na pag checkpoint may kantana na sa ESF man na katropang Joven no kag nibaluan naton nga sunod diri man sa kay Mr. Hicalde kag kay Mr. Pilais nga diri na lang sila sa siyudad sang Rojas nagapangita nagabalik-balik pangita sang mga baboy nga amupa sa karon ang ila sini nga gina gulubaligya da no sa may bahin sang KTC kag ang ila dira nga pagbaligya ginapaagi gid ini sa inspeksyon no ginapaagi gid ini nila sa may bahin sang slaughterhouse no para sa mangin kwan man no mangin indi man mabudlay para sa ila nga basi bala kay kung kaisa na daan may ara ini silang ginasuplayan ng mga ospital no sa mga baboy rason nga ginapaagi gid ini sa maidiit nga inspeksyon man sa mga ilapagid ini dugang reklamo man ining mga nagabaligya sa gwa dapat inspeksyon noon man ini no sunod man di sa ila para nga tiya mangina basi bala kag may ara nga may matabo nga may magreklamo nga nagalain ang ila sini nga pamatsyag kag sila dapat lang itudlo sa may bahin sang TTC kati sila ya may permit kag nagaagiya sa maidiid nga inspeksyon ang ila sini nga maginabaligya nga mga baboy dira sa may bahin sang Chudoro Arsina sa Strait Center. Sa mga atong sini nga balita no ang para gid sa pagpangalagad sa programang Bullseye ini sa gihapon si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, panabong salamat katropang Michael Inuslay, no? Balita na gikan dira sa may Chudoro Arsina Trade Center. Oh, nagakabalaka subong mga katropa ang aton sini nga mga negosyante, no? Kababoy. Oh, diri sa siyudad sang Rojas. Oh, kaya ang ila kuluhaan, no? Ti Dumaraw, no? Ting Dumaraw nagakuha man lang guro kun kwandira. So, ang problema karon, no, kung hindi kasulod ng mga baboy sa iban nga mga lugar, no, ti naga-nipis naman, no, ang supply sang baboy, kaya ti, siyempre, may ASF din sa aton mo. Di ba? Kag subong ang iban naguntat naman gani pag-alaga sang baboy. Diri sa aton Sarawak City kay sa probinsya sang Capiz. Kay way kita diya pigiri nga ginatawag not like sang iban nga lugar like Batangas, no, kun diin man nga mga dalagko nga mga pigiri gidyabla, no? So diri kadamuan di sa aton ang sistema diri patining lang, no? Panayon kalanda, pila kabilog, to sa muna. So hindi amo nagkadako. Di bagod sa sining ASF nga hindi naman ni bag-o gani sa aton kay nagdili until now wala pa kita mahatagan sang clearance gid, no? Sa sining African swine fever ngani, no? So ari nagkaliwat ang virus. Mga kabinan, no? So ang problema subong, tiyan mo na yun, naganipis ng supply, kaglauman naton base next week, may ara na mga kabinan sang paghulag sa presyo sang baboy. O, nagligad to, may 200, may 250, o, ang ginabaklan ko gani, 270, ginapamangkot ko siya, ti, siling ko de inahalin ng imo, sining nga supply, no? Ayan ba niya, ti, outside Capiz pa ya. O, may supplier sila sa Cebu, may supplier sa Mindoro, ay tisubong kun ay pang-close na, hindi na to kasulod. Ay di ka makuha sang supply mo, kumamakal ka di kay ti, gakalamatay man mga baboy, di mga kabina, nga ginaalagaan sa aton sila mga kauturan, ni mga magagmay man, ng mga backyard farm. Di ba? So later, magabalik na naman kita mga kabinan sa mas mahal nga presyo. Di ba? Tiyan mo na yung mulaman tiner lang tanay ka manok. Okay, ang manok mga kabinan, ti why man niya problema, gina-allowed man niya makasulod ini mga pila ka mga poultry products, no? Diri mga kabinan sa aton sa siyudad sang Rojas, no? Kaprobinsya sang Capiz. Tiyan mo lumang tiner lang tanay dai. Kung gusto mo gid magbaboy, magkaon mamoy, mulaman tiner ka man. Sa kwan mo naman tiner ka man sa mahal nga presyo mga katropa. Amo na lang pwede naton nga mahimo dira, no? Sa aton sini nga mga kauturan, di ba? Wala man mang gani kung pirmi lang taga baboy dugay-dugay ka taas man ang imo sini nga dugo. Di ba? Pero subong niya laban-laban ni magmahal-mahal pagidne. Mga duwa pa ni Kasimana, mga kaabyanan, ati, huwag ka pa kakaon, no? Gina-high blood ka na, mga katropa, bangod sang kamahal sang presyo. Bullseye! Okay, sige dapat sa subong nga aton sining syudad, nagapaninguha man, nga mag-obra sa mga tikang, para mapungganta ining ASF ngayon, hindi pagin maglapta. Di ba sa iban nga mga kabaranggayan, no? So, kadayon man natin nga ginatutukan ina, no? Ang pila ka mga measures man karon, no? Sang syudad, may kantanan diri mga kaabyanan. Sige, alas 9:18 sa aton sining palatuntunan, ambal ni Ma'am Florabella niya budlay pangitaon ninyo station. Actually, mamahapos. Okay, kilid lang siya sang dalan, may pasakaon ka lang. O galing kay ti, wala lang kita bala sang kwan, wala lang kita sang daw kwan gid nga, ano, kundiin nga, not like to ya sang, ato tayo sa Iker building niya, mambal ka lang niya lapit sa, tubang lang niya sang Capiz Doctor's Hospital, tultulan na dayo na. O, dire, ang LTO, abi, medyo layo-layo, mga 100 meters pa, abi, no? Ang LTO, no, katropang Jason, di ba? So, ining dalan namun di, iya pa niya sang Hemingway. Tsakto, Hemingway Street man na di mo. No, Hemingway. O galing, kung ang driver kabalo sang Chico Street, kari lang kilid kami, kilid lang gid kami sang main highway di sa Tisa, may pasakaon lang galing. Ang nalambal ko gani, kung kuhang ka di, basta sa Chico Street. Kaya ginlantaw ko nang nagligid, ginagyan ko na, dira ko gagi sa may Chico Street mo. Kita ko ginadayo ng kansin ko, tiyo, ang Chico Street, tadlungon mo lang dahalin sa may Villarreal Stadium, tadlungon mo lang na da. Dire-diretso na No? Oh, doon kasarangan tricycle magsaka, di saka eh. Ako hindi, ay ti dira ka lang sa dalom, ha? Lakad patakda ka lang di sa babo pa station. Ha, Ma'am Flora Bello. Okay. Kung si Toto Bal, magkabayo na lang kayo.
4: Ayoy!
0: Pasak yun, may imo kabayo yung kwan. Okay. Sige, ha? No? So, hindi magkabala ka, matultulan nyo ganyan din sa ulihin. Oh, ti apat nakakuha sa radyo, di oh. Si Ma'am Edna Gillion Bore, sorry na di, no? Mga kaabyanan. Okay. Lords, bilogid niya kapis may ASF. Oh, ginakatay pa sang slaughter. Kung i-accept si Tomas sang hindi na guro eh. Oo mo na ganyang iban, bisa may ASF, ay nilagi na sugid na, ay nilagi na report. Kaya kung ni-report na, dapat ang mat ang ginaubra si ng gobyerno, confess karon ginada kang ilubong ang imo baboy. No? Kay ang characteristics ng ASF, pwede makalaton sa tao, ina, Melbs, mga pariente. Pero, hindi niya magbatsyag ang tao. Halin sa tao naman, no, nga may ASF, pwede niya malatnan ang sapat. Amo na ko may nagapangita, baboy da, munagbalidya, no, may naka-istorya ko sina, coming from Batangas, naka-obra dito, bala sa Pigiri, katropang Jason. For example, mabakal ka baboy, no, hindi ka to kapalapit sa ila farm, no, hindi ka to kapalapit sa ila farm, humble ka, mapili ka to, wala ah. O, pila kakwa ng gusto mo da, o, per kilo na na, o, maghambal ka per kilo, tapos sila baboy, lain ng ginagyan ka baboy, baboy lang daya gagi. Hindi pwede ka agi, tao da. O, tapos, yung mga taga-farm dito, hindi pwede ka kaon baboy, halin sa gawa. Anya, patay ka mo da baboy, basta, diri lang sa aton, hindi pwede ka dala baboy, halin sa gawa. Amo na ako, stricto. No? Ay pagkay ASF gani ko nito sa ilasus. No? Ginatos ng mga baboy. Kilabot pag gani nilibo, nagkakalamatay. Tiway na nila, ginakatay, kaya ginapanglubong na lang na. No? So once nga ang baboy, mga katropa, may sintomas ang ASF, dapat gani, hindi na pag-ibalidya na. Kaya according sa aton sining mga veterinaryo, dapat katayo, dapat ilubong na na. Nga hindi na makapalapta pa sang virus mga katropa. Bullseye! O, galing ang ibang disa ito, nanugon kay makin mo na, o, inog-dispose mo na lang gin-ASF pa. Tendency si na, hindi sila manugid, katayo na nila, balidya. Diba? Tiyan mo itong ganin, nagligid, controversial man itong dito sa, dito, lanot. Oh, tag 200 lang yung kilo mo. Oh, hindi ka matingala. Sinati, may paano mga may hambal nila. Di papaaman, guro. Nga kwa na. Nga ISF.
4: Ayoy!
0: Oh, ang mga veterinaryo man naton, siyempre naluoy man sa mga kauturan naton. No? Kaya ti, maki mong pila kabilog mapatay na tapos may kagiginan siya. Hindi kagabawi kapital mo. Mga feeds nga daan subong kamahal. Oh, tapos hindi pa pag-report sa ila, ito wala na. So, amo na madasi maglapta, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Oh, sa pamangkot mo na kay Mason Tomas, no? Tikong dalon mo na to sa slaughterhouse, base kong piscate na to. Hindi na napagkatayon pa, ha? Kay Tio, base makahalit pa na sa iban ng mga babuyan. Bullseye! Bullseye! Oh, pila ka, ikaw pili ka, ikaw ilubong, kunang baboy mong ilubong.
4: Ayoy!
0: Okay, si Bernard Villanueva, nagatutok man, oh, dari sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan, ha? Sa aton sininga palatuntunan, salamat, gid. Okay, mabiyog lang ko commercials, pagbalik naton, no, dugang pa nga mga balita, dari sa aton sininga pagpangalagad, mga katropa. Oras, last 9:24.
6: XFM.
7: XFM.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old.
7: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit
6: dahil
7: mabilis akong kapitan.
6: Pero dati yon,
7: ngayon, hindi na.
6: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kaglutat tayo. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
12: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
18: Ha?
17: Oh, ma? Ikaw na?
18: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
17: Claire Skin Herbal Soap?
18: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
17: Hala, tingala ko naghuben ka.
18: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
17: Ma, baklan mo mangko sina ha?
18: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
17: Oh, gali. Diriyo.
18: Ay, dali na.
19: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
20: Mag Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
19: maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
19: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
20: mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Sister Pain.
22: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlaw na training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalisa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist,
21: consult your doctor.
23: Sa mga butika.
24: X-F-M.
25: X-F-M.
26: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi Arlene, may araging ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sa Antakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix,
23: gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix,
23: nagkape ka na,
4: lalakas at gaganda ka pa.
23: Pabibili sa mga butika.
24: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang, dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix.

0: na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assist the pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assist the pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist the pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
10: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala!
11: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
9: Mga katropa, isalaman ka bago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
8: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

Bullseye. Okay, pabalik sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sining palatuntunan. Oras na aton, alas 9:35. Sa aton sining pagpangalagad ang ining bahin bulugan nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Atensyon sa mga katropa naton dira, labi na sa mga kalalakihan, no? Nga daw timatsagan nila daw pigado na ginang ila sining performance pagabot sa pag labing-labing kay partner o kung labing-labing kay misis nila, no? So kung kay isa ti nagalabot pa sa punto nga ginadudahan ka, no, ni partner mo,

0: daway na ni siya pwersahaw? No? Ya siguro, ginaubos ang pwersa sa iban.
1: Ayoy!
0: Sige, nalain ka man. Oo. Isa, kwa na doon, bantay-bantayan ka daw ni misis mo. Ya, text-text ka daw, mahambal sa doon, te. Sino naman na? Sino naman ka-text mong babae daw?
1: Ayoy!
0: Yan mo na guru, ginaluya-luya sa performance mo sa akong kay Bow. Ha? Base ginaubos mo pero sa mo sa imo, dali din cellphone mo. Tapos, gid. Oh, no? Tiyo siya ka ba, lulutoy lang, stress sa trabaho, stress nga kung ano da. Oh. Di ba? Low energy. Ay, kapoy, perme. Ha? Isa na sa mga factor man kung nga man naga luya man ang performance, no? Sang mga kalalakinhan, mga byan. O, tisubong, solusyon na nato ni na, ha? Ang pagiging maluya sang performance kag pagiging maluya sang lawas. No? Ang kinanglan mo lang, parikoy, Turbo Dietary Supplement for Men. 100% natural, safe, and effective. Damo na ni nag-try, huwag kita na huyan, mga kaabyanan. Ang obrahon nyo lang, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos before ang labing-labing. 30 minutos, ha? Hindi pulo, hindi 15.
1: Ayoy!
0: Ha? Kahit otobal may kilala ko, ya. Gahuru-huru siya, oh. Ginway pagani, kwa na? Oh. Di ba? Way pagani itong ito, mga 10 minutos pa lang to. Ha? Nagpang-arado na. No? Nagpang-arado na. Oh. Tere, way pagani kwan, 5 ka minutos tapos na siya. Oh, igo ya mag-epekto ang turbo. Oh, why lumakat na tong partner niya? Okay, tapos na siya mo. Oh, hindi katulting ko niya eh, no? Bago pa lang ko panginit sambal niya, bago pa lang ko ya nagkuan niya ho. Ay siling ko dalaga na lang, no? Okay. May gilalaga ni kuya sa manok na gidya ginapatuka. Ang aman epektibo ang turbo, bangod may aray ni isang maka, kaglabo, waska, no? Mga herbal ingredients ini, nga kung sa din kilala ini, ha, dito sa South America, ang mga ginagamit nila to para nga, para magbalik ang ila kapag sick, kabakod, no? Energy, kag nagapataas ang libido levels sang mga kalalakinhan. Ah, di ba? Amo na gani MJD, ah, pagpuli mo dapat inom ka man turbo. Pwede ni sa babae. Oh, pwede man ni sa babae, mga katropa, no? Turbo Dietary Supplement for Men. Okay? Safe him no na, silingta na kay FDA approved. Sa mabakal sa mga sukay naton nga mga butika, kako nagainom ka mo sin hindi paghihaboy ang duha ka empty blisters. Isunod yun lang sa sobre, pwede mapasakop sa aton siringa, Santo na Next FM, libu-libong papremyo. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kung naka-turbo ka.
1: Yahoo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige. Ambal ni MJ Dio, hindi ko gidni pag pahawid sa iba na akong cellphone.
1: Ayoy!
0: Mandili mo na pagpahawid sa iba ng imo cellphone. Ah, indigid sa kunuyaw. Ah, no, kuno kuya kay Baba Joey, dayalo ya, before anything else, abi ladlaran na itanay cellphone. Oh, di ba? Oh, hindi ikwan mo eh, nga man hindi mo gid na pag ikwan ang cellphone mo. Tuntog ni si MJ o ka.
1: Ayoy!
0: Okay, sige. Oh, good morning, anay, kay Mads Nanet Bernisto po, Hasanda. Nagatutok ka diri sa aton sila nga pagpangalagad, mga katropa, no? Valdadri, good morning, pre. Kaya sa tanan nyo ang listeners. Gapamati lang ko din sa via YouTube, no? Ang problema, abi sa gobyerno naton, kung hindi paglukpan, hindi man maghulag. Prevention is better than cure. No? Hindi bala? Mostly, ang aton stocks sang baboy, nga volume outside Western Visayas halin. That is correct, no? Tani, sa port areas pa lang, may nagabantay na para mag ASF check. Better late than never naman ang rason. Advance dapat ang thinking, pati dapat sa mga slaughterhouse. I-check man ang mga ginapangkatay, kag ang kada barangay monitorong gid para hindi maglapta. Okay. And I thank you. Kapita pre.
3: Ayoy!
0: Ano na permin kulang din sa aton? No? Tsaktong ni may punto ginayamad sang imong mga kwande, no? Tirada. Samo naman diya, biskan din man sa aton gross pungsod Pilipinas, samo gini permin nga problema naton. Nami kita, alam mo Pinoy, nami gini paplanuhon. No? Nagaka-diferensya lang permin sa implementation.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di bala? So ini sapat pa lang gani gina istoryahan tani lang tawon nyo balang COVID nagligad, no? Nagapaandam na to sa ibang nga pungsod kita ya pinasulod pa naton ting mga dumuloong di kundi ka tikit kita ni nagsalasala warrior man, no? So pa amo man niyo sa baboy. Di ba? So man sig hugot na kon may ara na pero kon kwan pa lang gani, ah, why dayon ginapagwa bla dayon ang mga resulto? Madugay gidya.
2: Bullseye!
0: Oh, di ba dapat gani whole year round? Hindi na ta maghambal nga mapag-footbat ka lang da sa mga port kung may ASF lang. Kung way gani, ah, kwan man ta dayon, tama ka kampante, bala. Oh, may mo na mga lugar, amo na ta day sa Pilipinas, mga byan. No? Kasi ba nga pungso, ya, whole year round da, oh, basta may mga polte products da, may mga kwan ka da, footbat ka da, spray ka da, no? Para sigurado. 'Di ba? Tidri, kusaligan talang supply sa baboy di sa aton. So, gamay-gamay na. Ha? Gamay-gamay katama mga kaabyanan. Kung saligan ta din, hindi rin lang sa aton, wala. No? Sa mga gani, in 2 weeks time, lauman na aton, saka ganing presyo sa baboy. Okay. Si Jabanunoy, dapat na aya kay MJ di latigohon, ah, latigo 50 kabulate.
3: Ayoy!
0: Grabe ka naman, napinsas ka. Hindi na kasarang na, kaya nakunda na ding sa ari sa akong tiyan.
3: Ayoy!
0: hindi gito na sa yaho, damo guro kwanda ay. May skandal ka gina guro, MJ.
3: Ayoy!
0: Okay, sige. Alas 9:44, diri sa aton sini nga pala tuntunan mga kaabyanan. Check ko anay si katropang kwan gyapon, no? Si katropang Michael. Ining hinimo ba kwano ginpadalaan parcel ang Barangay Dayaw kahapon. Pero hindi iya pagbukad mo, hindi iya parcel nga order mo to kundi basura. No? Namin pagpagputos daw parcel mo. Be, check ta si katropang Michael abe, mga kaabyanan. No? Paano na-discoveryhan ni? Kag syempre, no? Panawagan man ni Barangay Kapitan Batuampo sa mga tonto.
3: Ayoy!
0: May ara man kita sang kuan, may ara man ta sang basurahan to sa may San Jose. Di ba lang, naman hindi nyo pag-i-kwantong basura nyo, kaya naman ka ihalid nyo sa iban ng mga barangay. Check na si katropang Michael Inuslay, no? Diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga kaabyanan, no? Sa aton sini nga pala tuntunan. Tingin pa nami-nami pa nila, no? Ginabutang pa nila to sa garbage bag. Ambot kung delivery gid man eh, no? Abot lang kung delivery gid man ni mga katropa. Kaya ra sa kwan ni. Di ba la mag-order ka sa mga Shopee na daw black bag nang ginakuan nila o. Plastic bag. Ti kalabanan kung mag-amo ka na diri ang kwan na sa aton di ti garbage bag eh. Okay. Sige. Kwan no? Check tanay, no? Diri sa aton niya pagpangalagad, ginaangan ang antalin niya ni katropang Michael Inuslay. Sa aton sini niya pala tuntunan, mga kaabyanan, no? Okay, Ga-release ko no sang bugas da sa Pontevedra ho, ang gabusong ginatake. Sus! Ah. Oy, dapat da una bes, kay nagabusong na siya. Ano na mo nagbata? No? O, inatake, do gamay pamagani ang tiyan. O, dapat yung nagabusong, ara, may ara ka mo sang priority line, di bila ka tropang Jason? Gabusong. O, mga tigulang. No? O, mga PWD, dapat may mga priority line man ada. O, kahit yung mga nagabusong, sus, sabi nyo lang namin lang magbusongay. Ayoy! Ah, ito mo ni nagabusong ni sa may Pontevedra, gaalawat man ni makakuha sang bugas ho. Ah, mga kaabyanan, why ka ba? Why da nagabutang priority line nga? Okay, check ko si Katropang Michael sa report. Live report. Live
3: report. Napakigangutan naton Katropang Jove, no, si punong barangay Winnie Batuampo kahapon nga adlaw, no, may kangtanan sa sining binukid kag daw mala pinarsil, no, nga mga basura nga ginhaboy dira malapit sila sining barangay. Boundary malang ini Katropang Joven gani man sang barangay Tangke kag barangay Dayaw, no, kay ko magtabo ka diri sa may daw gamay di blang atulay, no, magaling ka di sa may Capis Electric Cooperative at iya barangay Dayaw ni diri nga sakop Katropang Joven, no. Kahapon nagpabutyag ini sang kag pagkadismaya si barangay kapitan na Winnie Batuampo bangon gani sa sining binukid, no, o kun gina ano blah, no, ginhaboy nga basura sa iya sining barangay dito kag sa ila sining pag pangusisa, no, kay bangon gani may mga level pa sang parcel, no, ang ining mga basura nga ginhaboy dira sa iya sining barangay dito kag nadiskubrehan niya Katropang Joven nga titaga barangay Tangke gali, no, ang ining tag iya sang basura dito kag ginkuha niya ni ang contact number nga yara nakabutang sa parcel kagagin ano man, no, ginpakaduan sang iya sining mga barangay BIPAT, so kun barangay peacekeeping action team kag agudto bala nga tiya pagapadalaan sang sumon, no, Katropang Joven kag didto gin nagpadulong man ini sa barangay hall sang barangay Dayaw ang tag iya sa sining basura nga ginhaboy dira sa may bahin sang barangay Dayaw kag ginhambalan niya ni ginistoryahan nila ni nga manti nga dira ginhaboy, no, sa iya sining barangay ang ining mga basura nga ini. So dito naghando man ang ining tag iya sang basura nga iya ining iga pakuha dira sa may bahin sang barangay Dayaw kay ti way siya makahibalo nga ti dira gali ginhaboy ang isang iya sini nga ginsugo nga ginsugo niya nga maghaboy sa sining basura nga ti dira gali niya gindala sa may bahin sang barangay Dayaw. So sunod diri sa kay barangay kapitan Batuampo man Katropang Joven nga sunod diri sa iya nga kahapon nga adlaw naghulat ini siya, no, nga kuhaon sang tag iya, no, sa sining basura apang ti nahapunan lang wala sa gihapon sang may nagkuha, no. Sunod man diri sa kay Kapitan Batuampo nga ti kun indi ini pagkuhaon sang tag iya sa sining basura ang sila na lang mismo ang magahimos pero may ara sang pag-atubangon, no, nga pinalidad ang ining tag iya sang basura kay ti sunod diri kay ti wala man naga coordinate, no, sa iya sini or naga cooperate sa sining ila sining ginistoryahan tubla, no, Katropang Joven, rason nga ti daw naakig na gid ini si barangay kapitan na Batuampo man kay ti ginhimo na iya nga dump site sang iban nga barangay ang iya sini nga barangay apisar nga ti sila dira sa may bahin sang barangay Dayaw ang padayon niya nga nagapang limpyo, no, nagapanghimos ang ila sini nga basura kag ang ila sini nga mga residente ang nagakooperate man niya, no, sa ila sini nga barangay ugaling may ara gid nga iban nga mga barangay nga ti ang ila sini nga barangay ang ginahimo iya nga basurahan sang iban nga barangay. Okay lang kung mga tig isa ka sako kay pwede pa ya mahapit ta iniya Katropang Joven at tinumpok gid ya, no, daw halos pwede ya makapatunga sa truck na nagahakot sang basura sa ila sini iya nga barangay Katropang Joven. So napakigangutan naton si barangay kapitan Winnie Batuampo, no, sunod rin sa iya nga padayon ng iya sini man iya nga pagmonitor, no, kag may posibilidad nga magadugang pa ini siya gani sa mga CCTV dira sa lugar, no, ug tong ati mahibaluan kun sino gid bala ang may iban dira nga may nagaula man sang basura sa ila sini nga barangay Katropang Joven. Yari ang aton sini nga pagpakigangot sa kay barangay kapitan Winnie Batuampo sang aton ini siya nga malabot katrupang Joven.
4: Yeah, kada may agaman katrupang Michael. With regards dira sa basura nga ara naman dira yan da sa may kilid dala nun. Gimpatawag na naman ang naghaboy dira. Kaga may duwa nakita kahapon naging patawag kaya hindi man ta naluyag nga diragin nila ihabuya sa ato niyo area. Kaga sad to say nga hindi diya tagadayaw ang naghaboy dira. Kaga sa kaiti man ato niya kabaranggayan. So nagistorya kami kahapon nga sinakunto punta ni kwaon nila ang ila diragin panghaboy kaya hindi lang diya isa ka bag nga basura ang ilagi na haboy, kundi may initial ako dito nga isa ka tao, walo di dyan ka bag sa nga basura ang ginaboy dito sa Sinang area.
5: Makita na itong tukap noon daw may mga naka-intact pa nga mga ginapanagiyahan sa parcel, no? Kap ang ining kwento, ang mga basura to, posible ang pupantong nagpahaboy ito,
4: Kap? Tama din katrupang Michael, kaya nakita na itong dito may level pa gani sa nga parcel. So, wagi kami nalipay nga dirin nila gindeliver ang ilaya nga parcel sa amon sa Dayaw. Kay tungod nga tinumpok ni Diyas ang basura ang ilagi na butang dara sa kilid sang dalan.
5: Ipatawag naman naton ini sila Kap?
4: Pag ipatawag na naton sila kahapon, kag nagkasugot naman kami, may pagpila ka hinala namon nga ginaalaman niya. Pero sa karon, hasta yan da, wala pa nila makuha ang nasambit ni basura.
5: Okay, sige. Sa doon ka damo, nag-its ang incident. Recap, no? Nga pag daw ginahimo na lang yung dump site, himo sini nga barangay.
4: Ang aton, dabi barangay, labayan yun sa mga pila ka kabarangayan man. Kaga, gapahapos na lang dabi sila sa Subong. Kaya, kabudlay dabi sa sitwasyon aton man sa dump site sa Subong Tion. Kaga, ginahulat-hulat man namon nga mag-abot ang bagong grader sa aton city. Kaga, makaregular naman kita sa pag-pick-up sa aton mga basura dari sa dayon.
5: May ginhatag kita itong aplaso sa tag-iya sa itong basura ito. Kap, kada makita, ito itong binukid itong basura itong ginhaboy si mong pa. Kaya kung hindi nila ito makuha, Kap, anong paghahimuot ang aksyon?
4: Ginpatawag na itong sila pagtuan na itong kahapon sa aton tanod. Kaga, nag-agtuman dari si ma'am. Kaga naghala man siya nga iya pag himuson dira ang basura nga ginaboy niya.
5: Kung hindi nila ito makuha, Kap?
4: Naginala naman kami kung ano ang penalidad niya pag abatuno nila.
5: Okay. Sige. May duka nga, Kap, nga gusto ipalabot sa mga kautura natin, no? Pag abot sa pagsigrivit.
3: Alright, nabatian naton katropang Jove, no? Si Barangay Kapitan na Winnie Batuampo sa ngaton man siniya nga napakig angutan. So muna, no, sa gihapon ang pagmonitor kag ang pagmantay gid, no, ni Barangay Kapitan Winnie Batuampo kaupod sang iya sining mga opisyal sa barangay kag pagmonitor man sang iya sining mga barangay peacekeeping action team apisar nga ti bisan gab iya naga-roving sila sining barangay agudto nga magabantay, no? May posibilidad nga kung sino man ang madakpan nga sang barangay nga mga nagahaboy, no, sang basura siya sining barangay ang may ara gid sang pag-atubangon nga mga pinalidad katrupang Joven. So pagahinalaan pa nila ni, no, siya sining konsiho man katrupang Joven nga pagpaobrahan nila dira sang resolusyon nga ang may madakpan bla, no, agudto nga ti may katibayan, no, kag may basihan man si Barangay Kapitan Winnie Batuampo sa paghatag sang pinalidad sa madakpan nga magahaboy sang basura dira sila sining barangay. Nibaluan naton nga pila na ka bisis nga mga nag-viral man ining mga pila ka mga motorista nga ti ginakayat lang dira sa mga circumference road sang Barangay Dayaw sang ila sini nga mga basura apang sa karon na mo-monitor na pinaagi sila sini nga close circuit television o CCTV nga yara karon nakahamtang dira sa may bahin niya sang Barangay Dayaw. So balita na gikan diri sa Barangay Dayaw para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay ang katropa mo.
2: Bullseye. Bullseye.
0: All right, maraming salamat katropang Michael Inuslay. Dakop sila ni Kapitan Batuampo. Butang ka mo dahi, hinimo nila nga garbage bag ang kwan sang parcel. Ang lain lang kayo, ay nila makuha ang kwan. Ano pang Jason, ang ano na, ang ngalan bla? O, ara na daw ang number niyong kaysa mo. O, ay nila makuha. Tumulit, dakop sila. O, taga-tangke, Timo, dito ka mabuhay sang basuras. Dayaw, ay kabuta basurahan dyan sa tangke, ay.
6: Ayoy!
0: Patungto-tungto lang ng inyo ay. Sige. Shoutout na kay Winwin Batuampo. Wala ampo, Batuampo. Oh, pati lawakap ah, para hindi na pamarisan. Barangay Dayaw, kung wagi na, Dayaw ko.
6: Ayoy!
0: Ano yung mga tira? Okay, sige. Alas 9.56, diri sa tonsiling nga pagpangalagad mga katropa. Aray pamatian, tanay bala. Ining tika hapon may rally ang kwan, ang Iglesia ni Cristo dira mga kabinan sa bahin sang ano sang EDSA, no, damo na kibot sa sining surprise rally ngani, no, mga kabyanan, pero isa sa mga ginalantaw diri nga rason sang sining rally mga kabyanan ining pagsuporta sang Iglesia ni Cristo kay Senator Rodanti Marcoleta matapos nganti pahayag sang Office of the Ombudsman nga pagkakasuhan sang plunder ining senador bangod sa pagbaton mga kabyanan sang campaign fund mga katropa ay damo gani na tingala sining man nga kasuhan, no, kay gin sunod diri sa report, no, ining kaso nga plunder, no, ining may kang tanan sa 75 million campaign donation, no, halin sa kay anay anak kalusugan party list representative Mike Defensor kagduha pagid ka mga negosyante sang 2025 midterm election. Kung ikaw manabida politiko, may nagahatag si mo, sina hindi ka, no, kag sino nga politiko da ang way gabaton sang campaign fund coming from other sources, no, tigi na question ini karon paano nang inplander na kay di nagbaton ka malang sang campaign donation o kung campaign contribution kag hindi manahalin sa kaban sang pungsod Pilipinas ang binaton mo kundi gin donate manaya sa imo nga pagkandidato bilang senador, no, tama ni karon gina question anong karapatan sang ombudsman. Oh, kay kun magamon ni kundi ubos sa mga politiko da nga nagabaton mga kabinan sang campaign fund, di ba? Ah, oh, muna ubogado man ni si Marcoleta ho. Oh. May payag ang INC kung nga man nagapatigayon sila mga kabinan sang rally mga katropa. Ari pamatian nato nang iyas ang pagpahayag, opisyal na pagpahayag sang INC.
6: Mga kababayan, hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ang liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas, ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero paano naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador, at mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Munang rason kung nga nag-rally sila to. Mga katropa, no? Kag until now, do extended until subong adlaw. Ang ining nasambitan nga rally, mga kaabyan na matapos, sambal ko gani kaina, no? Nakakuha sila, no? Sang permit mga kabinan to rally dira sa may bahin sang EDSA People Power Monument, no? Mga katropa. Kay ti ining unang adlaw wala. Ining ikaduha may ara. Pero do na sorpresa ganing gobyerno day, why sila ya kabalo? Daw nagpalya natulog ang intelligence ay.
1: Ayoy!
0: Nawahin nila matulugan mga kabinan nining rally sang Iglesia ni Cristo. Ari papatian naton balao si Auntie Claire. Si Auntie Claire pamatian naton mga katropa. Pati yung lakat sa presidente wain na nakalakat kay pati Malacañang gin lockdown na. Nakay ba si lumabot sila sa Malacañang kag wala na balikan si Bongbong Marcos bla. Okay, ari wa.
7: Can you describe what happened earlier? When did the president learn about the rally in EDSA? How did he learn about it? What was his reaction? Was he also surprised?
8: Yung rally kanina madaling araw ay nabigyan naman agad ng impormasyon ang Pangulo. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito.
7: Ano pong pang-aabuso yung tinutukoy natin dito, ma'am?
8: Maaari natin masabi kung may pang-aabuso kung nakaka-apekto na sila ng ibang tao. Karapatan din naman lahat natin na galangin din ang karapatan ng bawat isa.
7: What was ano po yung instruction ni Presidente when he learned about this rally? What did he tell the people in authority?
8: Ganun pa rin. Maximum tolerance ang dapat na ipairan. At makinig lang kung ano ang kanilang sasabihin. Pero kung may lumalabag sa batas, ay dapat din ipatupad ang batas.
7: Pero dito po sa Malacañang...
0: May itong pagpahayag ni Attorney Claire Castro, mga kabinan, no? In behalf sa Malacañang. Pero ay na-surpresa sila, kibot sila sang kaagahon daw mo natutawo ya. Way mapriparahan mga kabinan sang mga kapulisan. Gintry nila ngay disperse to, pero why good? Nag-renewa lang sila pero hindi nila kaya ang kadamoon sang tawo, mga katropa nga nagpadulong dira sa may bahin sang EDSA mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, more update. May kang tanan sinatutukan nyo sa Palatuntunan Sentro. Dawalang alang, nagandang aton sa ning oras. Diri sa aton sa ning pagpangalagad mga kabiyanan. Ang iban nga mga balita nga way naton mahantagan sa nagakaigo nga pagtamod, tutukan na lang ha, sa iban nga mga public affairs program diri sa 106.5 XFM Rojas. Kaga syempre personally, gusto talang magpasalamat mga kaabyanan sa mga katropa naton. Nga kon sa diin duha na kita katuig nga nagaopdanay sa kahanginan. Duha na katuig nga nagakuang kita, nagahilibati kita mga katropa. Personally, gusto ko magpasalamat sa inyo kay ti padayon man gihapon ang inyo sininga pag-suporta mga kabinan. Diri sa Palatuntunan Bullseye kag syempre no sa pagkabugsan sa 106.5 XFM Rojas. Magdumang ko gani kapati, kabi ko ganito, spiyak na ko to ma-retire mo. Galing, may mga oportunidad gid man, God is good all the time. Salamat man sa oportunidad nga ginhatag sa aton, no? Sa aton sininga President and CEO kay Doc Rimili Tuoy. Nga nangin kabahin kita, no? Isa kabugal, mga kaabyanan nga mangin kabahin kita sa sininga organisasyon sa idalo mga kaabyanan sa XFM Philippines. no, sa pagpanguta sa aton sining president and CEO, ug sa aton sining general manager kay GM Edwin Garing. So salamat mga sir, no, sa inyo sining pagsalig. Sa aton sining pagpamuno diri sa 106.5 XFM Rojas. So asahan ninyo, padayon kita magsuporta sa inyo, maghatag sa inyo sa nga insakto. Nagmatuod yung mga balita, mga kabinan, adlaw-adlaw. So again, sa mga katropa listeners naton, onliners, madamo gid nga salamat sa inyo tanan. So, ang ginakabalakan sa una, actually, damo tanit, maupo di sakon mo. Ha? Mads na net. Galing na hadlock sila, kaya sino niya, basi 1 year ka lang da. O basi hindi ka nagatapos sa katuig, manara. Hey, duwan ako katuwig, mga buhay mangyapo, nagsaraw. Ayoy! Oh, kagang manami kay T, ha? Patagal tayo ng patagal. Parami ng parami ang nagasuporta sa aton mga katropa. Oh, si Mads na rin sa inya, congratulations, XFM. Oh, paghalin mo, pre. Ah, naghalin man ko, ah. Naghalin man siya. Salamat, Mads, ha? Oh, loyal gin siya kay kumpari niya, ho? Okay, sige. Thank you so much, gida. Ako na gani nga, biskan ga kwanta ga programa gita di para sa inyo tanan-tanan. Eh ba, huya gita ko na, kwanong, grabing suporta nyo nga daan di sa aton, ho. Okay, sige. Standby na sa aton sininga drama, boxing club, susunod na. Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Kagandang panatuntunan, Bullseye. Dirigid lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
9: Exciting!
0: Oras, las 10:08.
10: XFM.
11: XFM.
12: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.
16: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
10: XFM.
11: XFM.
17: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. System Pain.
2: Pasigari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sila. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Ay, ato!
1: Dahil akon kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo talan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM!
4: Exciting!

0: di inap mo. Hindi. Ano ini? Nagapos ako diri sa kama?
1: Maayo! Kaya nakabugtaw ka na.
0: Oh, Jude!
1: Ginaulat ko lang na makabugtaw ka para mabatsyagan mo ang tumban niya kasakit sang kamatayon nga ihatag ko sa imo.
0: Jude! Ano mo ang jinso ngayla?
1: Magpangamuyo ka, mahal ko nga lunang.
0: Jude! Hindi! Hindi! Maluway ka sa akon! Patawaran na lang ako!
1: Wala sang kapatawaran! Ang ginbuhat mo nga pagluhib sa akon, Carlota!
0: Ikaw ako na nga nagluhib! Nagbalos lang ako sa sobrang mga kanain sang buot sa imo! Kanipalihog! Maluhay ka man sa akon!
1: Nadula na ang ginabatsyag ko nga kaluoy sa imo, Carlota! Nagdesidido na ako sa pag-utas ang kamuhi mo! Tulong sa paghigko mo sa akong pagkalalaki!

0: Timan, naggalawas ag ang kaunuran niya tungod sa chainsaw. Kaya nag-alagsik ang dugo sa sulod sang kwarto. Kagsakama, nagasanaw ang dugo. Namansahan ang kwarto ngayini sang ila pagluib. Gani dapat lang nga bayaran nila ini.
1: Kailota? Murto na lang niya ang... Nag-iisi siya? Kagkalaes ang hitsura niya tulukon?
0: Ang dako nga puno sang kahoy sa kuha. Dito mismo sa idalom sila. Ginlubong ko si Carlota. Ginlubong ko dito ang bangkay sang maluib kong asawa. Kag sa kumpari ko nga naghudas sa akon.
1: Diyos ko!
0: Tri, obsin. Ang isa ka ubra maestra nga hindi matalupangdan. Tubtubsan o! Ha!
1: Mamat-amat ako isol sang hinay.
0: Hula!
1: Nabalit da niya ako?
0: May kuhaon lang ako. Diri sa idalom sang sofa.
1: Ang chinsu?
0: Hilagtira ka ba niya klase sang babae? Kasubong ni Carlota. Kag-akig ako sa musina ang mga babae subong! Kamu! Kamu ang pinakawalasang pulos! Nagintugas ang Diyos din sa kalibutan. Kinaanglan mo man nga mapatay!
1: Kinpaandar niya ang chinso! Wala niya kumalambot! Sabay lo! Ang kilit sa sufang na igo! Madalaga na ako pagwa! Tama!
0: Na ako! Hindi mo ako mapalagyo! Kailan ka lang putog!
1: Lalaki! Na may kapirusa sa nawong! Kagang iya kamot! May ginasuksok na boxing gloves!
0: Sino ka? Magaling ka sa ako natubang. Kung hindi ka gusto na gutay-gutayon ko sang chenso ang imo lawas.
2: Ina, kung mabuhat mo.
0: Hangag! Ay! Mga ano hindi? Mga ilaga! Inalilangan na katangin sa ako!
1: Sabihin mo galing ang mga ilaga! Sabihin!
0: Ginagagat!
1: Nabuyan niya ang chainsaw?
0: Hindi! Ano itong ginatangahan niyo niya? Bulingin niya ako! Ang katapos sa ginaga! Bulingin niya ako!
2: Buligan ko ikaw! Nga hindi mo mabatyagan ang paggagat nila sa imo! Pagisin eh! Ari pa!
1: Natumba siya? Kanagulaan sa kangalibutan?
2: Kuha ko kong chainsaw ngayon. Nagpatyon ko. Ara!
1: Sir! Salamat kit sa pagbulig mo sa akon! Kung sino ka man!
2: Wala sa nga naman, miss.
1: Malain siya! Kriminal siya! Ginpatay niyang iya asawa, kagang iya kumpare! Kaginlubong sa dakong apuno sang kahoy nga ina!
2: Manawag ako sa kapulisan, subonggid. Kag ikaw nang bahala nga magsaysay sang tanan.

0: Dory! Dory!
1: Napaloka kami sa imo sa balay. Nagbakal ka lang sa paho. Apang kadugay sa ngamon ulat. Apang wala kami makabalik, amo na lang ang ngamon kakibot sang ginsugiran kami. Nagindala ka din sa police station.
0: Dory! Ang laom ko! Kung katapusan ko na kaina!
1: Nga ah! Ano kit pa natabo? Sugiri ako!

0: Ano? Oo, Dory. Amoy ng tabo. Gagato na. Ginasuguro na siguro nila ang pagkutkot sa puno sang dako nga kahoy. Kag si Jude, sigurado nga mabilanggo siya sa ginbuhat niya kay Carlota.
1: Siya man lang galing nagpatay sa asawa niya?
0: Oo. Kaguntaan ni. Pati ako, nangin biktima man, paagi sa among nga chainsaw. Apong salamat na lang sa among nga misteryoso nga lalaki. Naluwas niya ako. Kung sino man siya, utang ko sa iyang akon kabuhi.
2: XFM. Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-gratership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Surigarin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
7: ang sakit.
2: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, pangkarang pain, fast and safe. Assisted pain, if symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain, mabibili sa mga butika.

0: Oo, Katsuri. Kagsalamat sa katrupa mo nga madasig na nagpahibalo sa among insidente.
1: Oo, Chisun. Kagpaagi sa akong kinaadman na naghalin sa kaliputan sa mga engkanto. Nakabot kita diridayon. Kagkong naulihi kita, ay han, nag-alalapok na sa kundihin ang bahin sang lawas kagkaunuran sang among nga babayi.
0: Gusto ka, Katsuri. Pagsaliwat, ginapasalamatan kong mga katrupa mo na wala nagauntat sa pagsuporta sa aton bulaton.

0: No, ma anche sore.
1: Carina panna che ringaniamo il pun.
0: Mugale.
1: Na kai balo ako. Consinui nang nagapanawag gisun.
0: Ikaw pa. Ari naman, nagtawag siya matuod. Siya ini. Sabton ko lang. Si Lulo matuod ini. Hello?

0: Arna, natapos ko na himos ang akon mga dala.
1: Oh, ano? Malakat na kita?
0: Oo, ay!
1: Nag-enjoy ka man ba sa bakasyon mo diri sa amon?
0: Siyempre, no? Apang, hindi malikawan. Nga hindi ako magbatsyag sang kakulba. Kung madumduman ko ang natabo. Kung hindi malas ako, nag-rest in peace na ako nga ibalik sa syudad.

0: Lando, mapadayang ginbala kita sa pagpalawod. Agod na magpangisda. Kalain sang panahon, no? Pasi may manugsulod nga bagyo.
1: Ah, hindi lang kita magpalayo, gidi. Kinanglan gid na makapangisda kita. Agod nga makabaligya kita kag makakwarta. Agod nga maidilawat kita sang bugas.
0: Oh.
1: Ah, sige na. Mag-imos ka na. Agod nga makalakat na kita.
0: Si Leon, paano siya?
1: Mahamuok ang tulog niya. Hindi naman siya matingala kung pagbugtaw niya. Wala na kita diri sa balay. Kay balon na siya nga nagpalawod na kita.
0: Ay, bueno. Kuhaon ko lang ang akong jacket. Kagpulo sa akong ulo.
1: Mauna ako sa idalom, ha?

bah? Talayon sa panahon? May bagyo siguro ay. Babangon ako. Oh, ba? Wala sila ni nanay kanil katay sila ligdaan? Wala? Nagpalawod sila? Nakalayan sa panahon? Kung tani, wala na lang sila nanay nagpangisda. Nagkadelikado. Ang mayo pa. Maso, lada lang ko tinigang ha. Para nga makakaon sila pag abot nila.

kula pagising ni nanay, kag ni tatayaw. Adlaw na ni. Kag naglain na ginang panahon, no? Nagbasko pag inang hangin kag ulan.

Latina ka mo man. Kabay pa nga, wala lang sa may malayan yung matabo sa inyo. Kabay nga, wala lang.

Ba? Aga na? Tagnaganay na ang panahon? Apang wala sila ni nanay kag ni tatay? Wala gihapon sila nakapauli? Paano ko? Anong buhaton ko? Ay, gusto! Makadwa ko sa ila ni Joe Paking. Mangayo ko sang bulig sa ila. Sugiran ko sila na wala makapauli sila ni nanay kag ni tatay gikan sa pagpangista nila kahapon.

0: ato na tutulion. Napahibalo ko na sa barangay ang natabo. Kag naghimo na sa nagakadapat nga tikang si kapitan. Bahulat-hulat na lang kita to ah.
1: Choy, inakulbaan ako. Basi kung ano na natabo sila ni nanay kag ni tatay.
0: Mga moyo lang kita to. Nga luwas sila sa mga tinion nga ini. Ah, ang mayo pa. Dali, mag-upod ka anay sa balay. Wala ka pa nakakaon, no?
1: Wala pa, Choy.
0: Kuna mo, dali ka. Mapauli kita para nga makakaon ka.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Rodels, ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag-Sunthorn Gold Coffee Mix na.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthorn Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sunthorn Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Sakit ng katawan? Mag Sunthorn Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthorn Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
2: Sunthorn Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthorn Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobra git ki sakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi na katindog na ko dayon diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Sa mga butika.

0: Exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: Kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, alas 10:50.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga isyu. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Mayong aga Banwa, siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz. Mayong aga naman sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa kutob naman nga malabutan sang aton nga palatuntunan, welcome na nagapalayag na ang programang
1: Sentro
0: Dresa Bainia sang 106.5 XFM Rojas mga katropa. Sa kinandan ang aton gid nga pag abi-abi sa inyo sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati sa kutob ang malabutan sang aton nga pagpangalagad. Mayong aga, mayong odto, mayong hapon, ibang gani daw, mayong gabi.
1: Sentro.
0: Oh, kaga mayong mag-aaga. Di ka nagalain-lain man yung mga kabyanan ang inoras mo. Oh, lain-lain man yung mga kabyanan ang mga adlaw man or gabi man. Sa aton din nga pag-agda sa inyo tanan sa aton nga mga suki kag mga tagpalamati. Mga solid listeners naton. Subong udto. Sa aton man nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa Luzon, Visayas, sa Mindanao, sa kutob nga malabutan sang aton nga pagpangalagad. Oy, thank you so much gid no sa always new nga pag-suporta man sa aton no nga pagpangalagad sa pila ka mga public affairs program or pila ka mga public affairs program. Dire sa aton yo sa may bahin sang XFM Rojas. Sa mga kautoran naton no, sa mga pinalangga naton nga mga suki nga mga tagpalamati. Dira sa may bahin sang TATC. O, dira sa may bahin sang Teodoro Arsina Estrada Center. Dira man sa may Burgos Tali Papa. O, sa mga kautoran naton dira nga mga tagpalamati, no? Dira sa aton nga pagpangalagad. Sa mga amigo naton da, no? Nga mga friends, nga mga vendors. Nga nagtutok dira sa aton nga pagpangalagad. Live na kita subong adlaw sang Miyerkules. Adlaw sang Miyerkules. Mga kaabyanan, pitsa uno sa bulan ni Hulyo. Sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Di Hunyo nga daan mga kaabyanan, wala sang 31. O, kundi pitsa uno na. Oy, sa aton man nga mga kauturan, no, nga mga nagatutok subong nga mga tinion diri sa aton nga pagpangalagad. Yeah, maramo kita sa mga pag-istoryahan. Maramo kita mga kabyanan sa mga pagatutukan nga mga balita, mga impormasyon nga dapat ninyo pagabantayan diri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga udto. Managa pa na yun sa gihapon ang ginapatigayon no, mga kabyanan nga pila ka mga miyembro sang INC no, dira sa may bahin sang EDSA o mga katropa. Kaya bangod gani sa kuano sa sining patigayon nilang rally o kapon nga adlaw dira sa may People Power Monument. Mga kaabyanan, sige po ng ilang nga pagbantay or ang ilang nga pagbantay sa seguridad man sa part sang aton nga mga otoridad kag may mga augmentation sang from Armed Forces of the Philippines. May atutugani kahapon mga kamarkaina mga kabiyanan, may ginpagawa itong informations nga bawal rally sa southbound lane sa nga EDSA, no, sa White Plains mga katropa. Kaya bawal sila to kag hindi sila pagtugutan nga magapatigayon sang pagtililipon sa bahin sang southbound lane, bound lane sa nga EDSA White Plains. Sulo to sa kay Bus League mga kabiyanan. Kaya no rally zone suno diri mga katropa. Siguro ti para man ma-secure ang aton sinipila ka mga kautoran, no? Kaya makita ta to sa ila sini nga mga placards. Sa ila to nga mga bit-bit nga mga placards mga kabiyanan. Oh, may nakabutang to nga no to selective justice. Mga katropa. May mga don't bend the law. Bakit si Marcolita ang ikinulong? Ikayo ang madarambong. No to selective justice. Bawal nilulunod ang pag-imbestiga ng flood control scam. Muna mga kabiyanan nang may mga unod to, mga corruption. Nga nakabutang to mga kabiyanan sa ila sining mga flackers.
1: Sentro.
0: Bangod gani sa siningin patigayon sang iglesia ni Cristo kon ay insi rally. Mga katropa. Sa aton nga mga balita man karon, no, kag mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad kay ang rally to, no, kapo or kahapon sa subong mga katropa. Bangod gani ini, no, sa pag agwa sang impormasyon nga may kang tanan ini sa kaso nga plunder, no, sa kay Senator Rodante Marcoleta. Mga kaabyanan, nga ginsuportaran to sa nga iglesia ni Cristo, but sunod rin man mga kaabyanan nga hindi ya makapugong ang mga royalista nga kon madak or pagpapanaugan sang warrant of arrest si Marcoleta kag pagadakpon siya mga kaabyanan or pagaprisuhon siya. Ay ba si mga kabiyanan maglala pagid ini ang tension man sa tunga karon sang gobyerno kag sa mga royalista. Kasi hindi lang niya INC ang magadugok da. Kasi may mga pila pa da karon ka mga supporters, no, ni Senator Marcoleta mga kabiyanan ang magapadulong dira sa may bahin sang EDSA. Oh, kaga basi kaga may mga pila nga daan to ka mga nagkaladakpan mo. Oh, nga nagbayular sa rally. Pero lang tawo nato ni mga kabiyana, no, bangod kay para yon man ini nga ginamonitor sa gihapon mga kabiyan. Apisar nga tinagwa man ang permit nga may permit ining ila sini nga pagpatigayon sang rally. Mga katropa, makon mo to nga ginapin ang dagos-dos na tong mga pila ka mga pumuluyo to. Mga residente to sa lugar nga nagkadtor, nagtambong, nagupod sa sining rally mga kaabyanan. May mga ginpang dakop, may mga ginpang pusasan sa sining natabo tong rally, no? Sang INC mga katropa. Sa dugang naton nga mga balita, no, sa giapon ang pagbantay mga katropa sa aton sini nga mga border control. Dari sa aton sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Mas pagid nga ginpaidid. Mas pagid karon mga kabiyanan nga ginapabantayan. Bangod gani man, no, sa sining kaso nga ESF. Kung African swine flu or fever mga kaabyanan nga nagamuni naman karon ang dako naman mga kaabyanan nga kaperdihan sang pila naton ka mga kauturan nga mga ano dabe, no, mga nagahupot sang baboy o kung naga backyard o or nag-aalaga lang mga kabyanan sa ilasining ang mga backyard. Sa gihapon, may mga pahanumdo mga ton sining mga taga-veterinarian's office kung paano mga kabyanan kag ano ang paghimoon kung may ara gid man mga katropa no nga makasulod or kung may ara man mga kabyanan nga may mga baboy nga may ara sang balatian mga katropa. So amo man adi ang isa sa aton nga pagtutukan diri sa aton maniya nga pagpangalagad. Sa pila pa gid aton ka mga balita may mga pila pa ka mga maggalo nga nagkaladakpan diri sa siyudad sang Rojas. May arada sa may bahin sang Yud Street da Barangay Tangke, Rojas sa City, may arada sa may bahin sang Catmon Street, Barangay Tisa, Rojas sa City. Malto sang mga tag-iya sang mga tag-iya to mga kabyanan sang mga manok to. Abi ko gani ginasalakay na kami sang kawatan. Gali, ginasalakay kami sang akon best friend nga manok. Ay, ay malooy ka mga kabyanan o. So, nagpaguwa man sang abiso ang aton sininga Capiz Electric Cooperative Incorporated Corporation ang aton sininga Capiz or ang aton sininga Capilco schedule power interruption no Hulyo 3 about sa Biyernes ngadlaw alas 8 sa gatob-tob alas 4:30 sang hapon ang Capilco magapatigayon sang line clearing kag maintenance ang apektado nga lugar mga kabyanan amo ang Barangay Badyangon President Rojas Capiz only Barangay Badyangon gid lamang. So gilayon man ni mga kabyanan no mag panumbalik ang supply sang Capilco matapos ang ila sining mga ginapang ubra mga katropa. Sa schedule power interruption it again sa Hulyo 5, July 5, Domingo ng adlaw, alas 5 sa aga, tob-tob alas 12 sang udto. Ang NGCP no or ang aton sining National Grid Corporation of the Philippines says NGCP will de-energize skin transformer 2 and 3 and 3 the preventive maintenance of servicing of 138 gigabytes bus 3 transmission line maga brown out man mga kabyanan or maga black out mga kabyanan sa Domingo ng adlaw. Dira ang apektado mga kabyanan. Ang apektado amo ang bilog nga siyudad sang Rojas. Sa liwat bilog nga siyudad sang Rojas. Except sa Barangay Sunrise Leong, New Loktugan, ano ni man? Okay nakakuan gali. Naka translation gali. Ano maning atong Facebook man. Sa liwat no ang apektado sa sining blackout mga katropa ang Barangay Leong, Loktogan kag Ulutayan. Banwasang Pontevedra amon ni sila ha ang mga affected areas. Ang Barangay Leong, Barangay Loktogan, Barangay Ulutayan. Ang Barangay Ulutayan ang nagaisahanon nga isla nga barangay di sa siyudad sang Rojas. Ang Banwasang Pontevedra, Banwasang Ivisan, portion sang barangay portion no sa mga barangays dira sa Banwasang Panit-ana. Wala man na indicate kung din yung mga barangay basta sa mga pila ka mga barangay da nga portion sang Banwasang Panit-ana. Kag so far amo man dira sa may Banwasang Panay. Electricity should be restored immediately once nga ang ila sining ulobrahon is matapos sang temprano. Mga katropa. So amo na no sa aton nga mga kautoran, sa aton nga mga katropa, mag-charge na kamo no, di na kamo magpabaya-baya pa. nga dapat sa ano hindi na ka mo mag-charge nga daan. O pabayaan nyo lang din yung cellphone nga nakatiwangwang. Sentro. Tapos makibot lang ka mo may gulpi na nga mag-blackout. Oh, masilig naman ka mo, wala naman abiso ang aton sining Capiz Electric Cooperative. Samtang sa Sabado mga kabiyanan, may blackout man. No, mag-blackout man sa Sabado. Hulyo 4, no? Sabado ng adlaw, halin alas 5 sa aga, top-top alas 5 sa hapon. Sa kadlaw ni. Oh, amo man sa Japan, no? Magpatigayon sa installation of SF6 in Mindanao substation. Oh, Mindanao. Oh, Mambusao, no? Substation. No, ang apektado nga area among Banwas ang Mambusao, Banwas ang Sapian kag Hamindan. Oh, mga katropa. So muna no sa liwat sa aton yung mga kautoran na. And then it again sa July 5 no sa Domingo man nga adlaw. Halin man alas 5 sa aga, top-top alas 5 sa hapon. Ang Capiz Electric Cooperative. May ara sang pagapatigayonon sang control panel and installation sang VCB sa President Rojas substation affected areas Banwas ang President Rojas kag Pilar no Barangay Banate Binuntukan Kabugao Gabok Shrimp Pintongkan Lantangan kag Manapaw Pontevedra Capiz mga kaabyanan kag sa mga nabukid nga porsyon sang barangay nga barangay dira sa may Banwas sang Maayo. So amo na mga kaabyanan no sa aton sini nga mga kautoran, sa aton nga mga katropa, maging pang-mentionar naton na be prepared ka mo no kay mga blackout sa inyo sini nga mga lugar. Well, dre sa aton sini nga pagpangalagad no sa dugang naton nga mga balita ano kag mga impormasyon dre sa aton nga pagpangalagad sa subong maniya nga udto. Sa aton nga mga kautoran no ang ini nga programa mga kaabyanan, syempre for sure nga madamo naman sa mga nagagamit no sang sini no nga produkto sang Yes to Health incorporated ang Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C isa ka na acidic and alkaline based vitamin C nga makabulig agod mapabaskog mapabakod ang imo sininga immune system no ginabuligan ang imo sininga lawas nga ginapakigbatuan ng mga viruses kag mga bakterya no ang Xanthone Vitamin C isa ka powerful antioxidant nga makabulig mapabakod sang imo nga immune system kag ginasuportahan ang imo ikaayong lawas agod nga mapabilin ikaw nga hilway sa sakit. Kinanglan mo gid mga kabyanan magkaon gid kita sang pagkaon nga mayara sang vitamin C nga manggaranon sang vitamin C kun indi ka kauyon magkaon sang mga prutas kag utan nga kompleto sang vitamin C at ipilian na lang mga katropa nga mag-inom sang Xanthone Vitamin C sigurado nga mabakod ang imo nga resistensya. Ang Xanthone Vitamin C isa ka powerful antioxidant nga makapakusog sang natural nga depensa sa lawas batok sa mga balatian. Ginapabakod ang imo sini nga immune system pinaagi sa pagprotektar sang aton nga cellular batok sa mga free radicals nagapataas sang oxidative stress nga ginatunaan sang malala nga sakit. Nagabulig man ni manage sang high blood pressure bangod sa nagaparelax ini sang aton sini nga mga blood vessels nga mo nga nagadala sa aton sini nga dugo sang aton nga dugo pagkadto sa aton nga mga korason. Mabakal ina mga kabyanan sa inyo nga mga suki nga mga butika sa inyo nga mga lugar mga kapareho sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drugstore, kag sa mga butika man mga kabyanan nga mga malapit man, sa inyo nga mga lugar. O kung hindi gani mga kabiyanan, ginaabot ka mo sa inyo nga pagka-amador or ginakuhang ka mo da, no? Ginasakyan ka mo ni amador. Mga tamaran ka mo magkadto sa butika kag magbakal. At ikadto na lang ka mo mga ka-or, kadto na lang ka mo sa inyong application. O mga katropa, para sa inyo dara nga mga TikTok. O kag ano man da, no? TikTok. O Shopee application mga kabiyanan, kag pangitaon nyo da. Mga katropa, ang Yes to Health 2011.
1: Vitamin C, mabibili.
0: Oh, dira ninyo na mabakal mga kabiyanan ang mga produkto no sang Yes to Health Incorporated.
2: Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
0: So amo na mga kabiyanan no sa liwat, Santon Vitamin C. So magpanumbalik kita mga kabiyanan, pero but before that, mayong aga lang dira sa ka, or mayong odto lang dira sa kay Tay Musok Bering, kay Ma'am Liza Digala, kay Sir Melbs Anisco, ngati aga pa, wala pa ka iti manok, ari na siya di sa estasyon. mayong aga katropang Michael Gatutok Galanog di na di ang Sentro program. Oy salamat gi Ma'am Liza Digala ha sa imo nga pagtutok kag pagpamati man diri sa subong aga sa XFM Rojas. Kag pa shout out lang dira sa Digala family. Okay, no? Sakay, good morning, Sentro. Good morning, Idol. Wow, grabe ba?
3: Ayaw!
0: si Toto Valdez, so Miss Calada, mayong aga man, Toto Val. Sige, salamat kay Toto Val, ha? Nakatutok na ang Pumpkin Boys. Terektuda, katrupang Vulcan. Mga Marites, no? Five Seal Boys, class member. Amo na ya? Si Toto Val nagatutok na samtang nagapulupamati man sa Subongaga, no? Si Ma'am Liza Digala. Thank you so much sa tanan nga staff sang XFM Rojas. Thank you gid. Especially shout out man sa birthday boy watchman Joey Bugart Catalan, no? Boga birthday Subong. Sa Subongaga. Si birthday boy Joey Bugart, no? Catalan. Si Jeffrey H. Ariel. Jeffrey H. Ariel. Kag si katropang Chris Macho Man. Wow, no? Ma'am, ay bakli man ido eat hamburger para apin ka mo, no? Hindi kanya paglagson. Ay. Basi pala kaon siya ido tutok ba?
3: Ayaw!
0: Basi mo na kay nga man ginalaga siya sang ido mo.
3: Ayaw!
0: Bigger louder shout out kay Purman Marlon Palpak.
3: Ayaw!
0: Tingin mo na akong purman, tipirmi lang palpak eh!
3: Ayaw!
0: Ay maloo ka Sir Melbs Anesco, no? Si Engineer Wally Go, si Christian, Archie, Bonbon, Junjun, Arlon, Buko, Jestony, Vance, Rodel, Jewel, si Lanner, si Jasper, si Lipid. Okay. Sa mga drivers kag helpers sang transit mixers. Wow, thank you so much for listening and tuning in here sa XFM Rojas, no? Kag Sir Melbs Anesco, no? Happy birthday kay Tol Chris Blanca Flor Acepcion. Mabuhay ka hangga't gusto mo.
3: Ayaw!
0: Ay, birthday gali ni Sir Chris Blanca Flor Acepcion. Mayong udto lang da Sir Chris kag happy birthday. Salamat gid kay Sinalen Finikito Tabigi. Good morning. Salamat sa pagtutok diri sa XFM Rojas. Kay Lefer Digno. Good morning lang katropang Michael, nagatutok man kami diri sa Gyapon sa XFM Rojas sa ginhatag ng radyo ni SM Lodi Joven Anesco, no? Kag sa stop sang XFM Rojas. Kamusta ang signal? Sir Leif Liafar Digno sir. Thank you so much man sa pagpamati kag pagtutok ha. Dari sa XFM Rojas. Lods, ga request birthday song. Muna din ganda itong birthday song di ah. Are-are. Karon lang, pabati ta. No? Lods, ga request happy birthday song si Daddy Pig, Joey Bugart, Catalan. Happy birthday. Kag also sa kay Sir Chris Blanca Flor.

0: Alright, happy birthday gid no sa mga nagasaulog sang ila sini nga mga kadlawan subong aga no. Subong adlaw sang Hulyo 1 tuig 2026 no. Wow, salamat gaga. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Okay, kasi ako dira Eugene Inuslay Dahay no. Nagatutok gid subong aga diri sa aton nga palatuntunan, may dayon nga pagtutok no sa Gen 303. Cellphone and repair shop dira sa may bahin sang barangay Poblasyon Ilaya Dao Capiz, and also may araman sila dira no mga kabiyanan nga palakayuhan man sa mga cellphones or any kind of cellphones dira sa may aton nga Dao Integrated Transport Terminal no mga katropa. Sige, so salamat sa pagtutok ah. So tugangan ko lang, taposon ko lang niyo. Sige, si okay, no? Sino pa nagapamati subong aga? Oh, happy 2 years, katropang Mike. Wow, happy 2 years, man. Oh, 2 years anniversary na kita dari mga kabiyanan. Duwa lang kapila, no? Ano, ginalamoy-lamoy lang yung mga inadlaw. Oh. Ay, maluoy ka.
1: Ay.
0: Oh, sige, sige. Thank you so much, good sa kay Sir Nolly Do It, no? Kamusta dang imo negosyo sa may hair corda, no? Sir Nolly. So, sige, salamat sa XFM Radio, katropang Mike, exciting. Fancy monitor, you're the best radio station. Oh, thank you so much, gida, sa kay Sir Melbs Anesco, no? Happy birthday, Tol Chris. Okay, sige, sige. Sige, Doy Arthur, mayo nga pagtutok lang sa West Villa Flores, mayon kapis, no? Kay Ma'am Maria Merali Baliscot Morelio. Thank you so much, gidnang. Okay, Sir Solomon Antonio, good morning man watching, no? Dira sa may bahin Saint Capiz Emmanuel Hospital. Oy, gaano kada Sir Solomon? Oh, thank you so much gid sa pag pagbisita sa ato na sa XFM Rojas man, no? Gitong tulan na gid ng aton nga istasyon, no? Oh, good morning lang dira sa kay Nong Alde Magbanwa. Oh, da sa Banwa sang Dao, kamusta do Jote mo subong nong?
1: Ay.
0: Oh, sige sige sige, may diyan kay Jote mo, no? Kag samtang nga nagapulo pamati kadi sa aton nga pagpangalagad. Kay Dondon Dapal, no? Mayo nga pagtut. Ay, dadap gali, no? Dadap. O, na, no?
1: Ay, ay!
0: Wait, panyaga si katropang Michael. Kay Dondon dadap gali, no? Mayo lang nga pagtutok, no? Here we, ano ni, here one, Ayala, Makati City, Metro Manila. Oh, para ka na gali.
1: Ay, ay!
0: Oh, basi karon sapo, nari ka naman di sa Capiz.
1: Ay, ay!
0: Or basi nag-intra ka na sa kwan, sa rally, sa Idsa.
1: Ay, ay!
0: Sige, sa Kaliverdig, no, kampiyon, ginang signal katropang Michael, klarong-klaro, gid. Wow! Din, damping nga lugar ganin si Leverdig, no, ah? No? Oh, sige, sige, salamat, gid kay Sir Capiz Adventurist Vlog, no? Mayong udtulan dahil sa imo nga pagpamati mo. Thank you so much kid, sa pagtutok dere sa XFM Roja sa subong nga mga tinion. Magahabiyog lang kita sa commercial mga kabiyanan. Magapanumbalik kita dere sa aton nga pagpangalagad. Kindly stand by.
2: XFM.
3: XFM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pinutunuli na, wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bag-o ko man diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
8: mapibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain.
19: Ang sakit.
18: Mag-assist the pain.
19: Muscle fever.
18: Acute pain.
19: Kahit ano pang pain.
18: Basta pain.
19: Mag-assist the pain.
18: Pangkarang pain.
19: Fast and safe.
18: Assist the pain.
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Assist the pain.
10: Mabibili sa mga butika.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
20: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, ilabi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
21: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.
22: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
23: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

31 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 sa Odto. Sentro. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa gihapon nagapamati kamo sa programang Sentro. Kaupod sa inyo nga anchorman katropang Michael Denosta Inoslay.

0: May gani na kapuli ka pa. Halong-halong lang da.
1: Ay, amay!
0: O, sa Ligaspi, Ilawod, Barangay 5, no, kagsamat kong Burgos, sa atubang sangmang tinapay, nagapamatigid sa programa, taho. Hasta sa live, ginalantaw gid ni Toto Ernesto.
1: Ayay!
0: Munaya, Toto Ernesto, ah, parayon lang nga pagpamati, kagpagsuporta. Samtang ikaw ang makabati.
1: Ayay!
0: O, sa aton nga programa, pamati.
1: Ayay!
0: Shoutout lang kay Dondon. Maara yan da sa GBC. Ang GBC, Sir Man.
1: Ayay!
0: O, si Bernard Villanueva, mayong odto katropang Michael. Katropang Michael na lang ah. O, ginatamyaw ko lang ang barangay Dulangan. O, Dulangan, Pilar, Kapis. O, tama. Okay. Sige, sa aton nga pagpangalagad, mga kabyanan, no? Dari sa aton nga palatuntunan. Kuwaunta na yung report. Oh, sige. Kuwaunta ang report ni Katropang Elmer Estimar, mga kabyanan. Sa natabo bala to nga vehicular accident dira sa may bahin sa nga barangay Lawaan. Kamusta ang update, mga kabyanan? Sa sining 24 anyos nga babayi, mga katropang nakabunggo sa 12-wheeler trucks or 12-wheeler truck dira sa may bahin sa barangay Lawaan, no? Kamusta ang nangin update sini kay sa unang report, mga kabyanan? Nangin critical ang kondisyon sini. Ngayara karon dira sa may bahin sa intensive care unit ukon ICU sang isa ka pribadong ospital dira sa may bahin sang barangay Lawaan o dira sa may Kapis Doctors Hospital, mga kabyanan. Sa ra na siya katropang Jis, sa piyak na linya si katropang Elmer Estimar, no? Katropang Elmer, sa imong igadulo nga report, no, dira sa aton nga pagpangalagad, standby. Live report.
2: Katropang Michael, ginbawi anasang hulam sini nga kinabuhi kay inasang kagahon ini nga sabakin sa nga intensive care unit o kon ICU samtang ini siyang ginabulong sabakin sa Kapis Doctors Hospital. Ining isa ka 24 anyos nga dalagita nga kumatanda sa ton sini nga makuturan aksidente ini siya nga bumunggo sa isa ka 12-wheeler truck sa may barangay Lawaan, Roja City, sang tinalikdan nga Domingo nga adlaw. Now, katropang Michael, sa aton sini matandaan, gikilala ining biktima sa kay alias Mika, 24 anyos. Siya ini siya ka empleyado, pribado nga empleyado kag residente ini sa sang sitio Bang Ugay, barangay Natividad, Pilar, Kapis. Samtang ining driver sa nga truck nga sa karon ang ginhilway naman sa karsel matapos nga nagyatakop ang niya sininga reglementary period of detention ang gikilala naman sa kay alias Robert 57 anyos kag residente sa barangay Dinginan, Roja City. Amo ni siyang driver sang 12-wheeler truck nga ginapanagiyahan sang Blue Chip Incorporated o kon Blue Chip Builders Incorporated, BCBI, katropang Michael. Sandig sa investigasyon sa Roja City PNP, ining biktima, ginasubay niya sini ang dalanon sa initial information tani katropong Michael for subject for verification. Alagalin malang ini siya sa may barangay Lawaan, no? May isa ka kwanabi daw nagdilipon to sa mga kopdanan niya bala. Then doon nagdulog ni siya sini nga barkada sa city proper. Then sa pagbalik niya, samtang na-travel niya ang dalanon nga sakop sa barangay Lawaan along sa highway ng gulpi nga nagwa ining truck nagikan sa Pueblo di Panay kag pag-abot dito sa lugar aksidente ini siya nga bumunggo. Inapayag dire katropang Christine nga madasig ang niya sini nga katropang Michael nga madasig ang niya sini nga pagpadalagan rason nga mabaskog ang impact. No, sa iya sininga pagkabunggo, kag dito na paidalom ini nga iya sininga motorsiklo nga isa ka ADB 160 nga nagaduag sang pula. Kag ini siya, matapos nga bumunggo to sa barandilya sang truck,

0: ang nagtumpilak ini. So rason nga ragang call sang patal nga pilas siya sini nga ulo gagasgas siya sini mga magkatuhay nga lawas kag ipadangat dira sa Capiz Doctors Hospital apang sa pagpadangat ni katropang Michael sumugod sang ano to sang Hunyo 29 alas 3 sang kagahon estado na stress sang kagahon unconscious inisa no tubtob kay naman sang kagahon sang ini na ang gitbawian sang hulam sini nga kinabuhi samtang ining driver naman sang truck ang gipadangat man sa ospital no matapos nagluntad ining insidente posible resaton sini mga kapulisan gingkulbaan no kay man ini ang mayara sa ginasupreher nga balatian nga high blood so nagsaka ni sini nga dugo kag dito gina pakamayo nga nagmagtiniranay sa hospital makapila ka oras and then gina padulong ini siya sa bakin sa nga Roja City PNP sa ini siya ang nagsurrender matapos ang masubra 12 oras ka tropang Michael nag ginatemporaryo ini nga giniliway sa kon sini matapos ang kapulisan dira sa Roja City PNP bangod sa naminsunar ta na nga nagtakupan niya sini reglementary period of detention. So as of now, sunod dire update sini, wala pa nagpadulong dire ang pamilya sini nga biktima, sini 4 anyos nga babae agod nga magapasaka sa nga kaigo nga panumbungon batok sining driver sa truck kag sa impormasyon tani willing gid ni magbulig no sa pamilya sining biktima ang kumpanya man sa sining driver no nga ginapanagian sa truck katropa nga Michael sumasubo-subon nga balita sa karon. Okay, ang ining 24 anyos nga babae ang nag-travel lang to nga magapadulong sa may barangay Lawaan kay una bes impormasyon ta magpuli ni sa may Banwa sang Pilar sang kagahot galing sa Santo Sey katropang Michael wala ni siya sang helmet during sang ini siya nga nag-travel kagamutong rason nga nakaangkod gid ni siya sa patal nga pila sa iya sini nga ulo.
1: Mm-mm. Pero sa information ta katropang Elmer dira la na siya makadto kun tani man sa may Water Village no di ba kay ang ining motorsiklo ni indi gid iniya kaugalingon iya ini sang iya nga utod no ginhulam niya lang katropang Elmer.
0: Mm-mm. Then nagdulong ni sa sunod diri no sa information ta katropang Mike.
1: Oo.
0: Si kabarkada sa City Proper pagbalik niya masubo-subo nga bumunggo ni siya.
1: Oo, amo gani kaglabanan bla katropang Elmer kisa kadali ka man nga makabalik ka nga daan kisa naga ginalagas mo man balang ulan masi kagagatulo talitis sa tunga time kay naga amo gitong nga time naga amat-amat to kwan ang ulan eh buo-buo.
0: Tama adra ka katropang Michael kag wala helmet abi. So, kung may mga helmet siguro basika may posibilidad wala pa gini may pagtuhan maayo ang iya sini nga ulo. So makita ta to sa
1: kag makita ta man to katropang Elmer to ang truck gani daw halos tanan niya nga suga man to gani gasililiga man to tanan sa picture dobla nga na picture anto sang gabi sa asa nga nakakwan siya nakagwa na siya to sa area.
0: May suga ang pangilid sining truck. So gid ni ma masiling naton nga madula sa ton sining nga pamisaron nga madulom kag gid naton ni ma di parahan din sige da kay man may mga suga man niya katropang Christine. So katropang Michael. So paglantaw tato gani ang sitwasyon sining motorsiklo sa nga dalagita ni guba-guba gid katropang Michael. Lagi ya papuslan kag ang iba niya tong mga pairings gani ang nagapilit pato sa truck.
1: Oo, no? Ang signal light niya to sa una, to pato sa dalom sang truck.
0: Kag ining truck abi ang may capacity nga 33 tinulada ang gani sa karga. Kag sa gituad sa aton to sa engineer to may karga ni nga 30 tons no
1: so, 30
0: tada
1: so, sa mga tubo pati dako na nga kantidad.
0: Kag ambal to gina gani ni Sir Melso double beam ni nga truck
1: so gani
0: sa mga 10 wheeler da dublihon niya ni ang ining 12 wheel truck.
1: Kagalabanan nabi ka tropang Elmer makita naton da nga mga trucks nga iyasang pueblo dagudaggo gid man niya.
0: Kay wala mo amo nang ginahauling ka tropang Michael sa may dako sila din nga proyekto nga nakuha dire sa bahin sa nga sudad sa Ruas. May posibilidad. Excuse. May posibilidad nga magadeliver pa ni kontani og galing. Sumasubo nga balita nakabunggo pa or aksidente nga may bumunggo siya sini mismo katropang Michael.
1: Kagalabanan abi nga mga truck basta mga muni katropang Elmer ginapili gid man nila nga aga or gabi sila nagalakat kay para bala gamay lang ang nagabiyahe kag indi sila huol sa mga iban man.
0: Matulotaway.
1: Oo, matulotaway ang karsada.
0: Kay isa pa makalagaw man sila sa ginatawag nga truck ban naton nga So, mula na so far mo sining aton nga madulong update natuloy sa sining nagluntad nga vehicular accident sa may barangay Lawaan kag masubo-subo nga balita gibawian sa wala mga kinabuhi ining 24 anyos nga dalagita nga biktima sa sining nga vehicular accident. Balita lagi ka sa Roa City PNP nga builong nga ginadulong sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Ingest World Incorporated. Ang Vision X Plus Soft Gel Capsule mera sa lutein, Vita Carotene, Vitamin A, kag zeaxanthin nga nagahata ang sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision or sa healthy nga vision mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyo nga lugar. Pwede man matukar sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa ang Elmer Estimar, ang katropa mo.
1: Manamong gid nga salamat no sa report man nga ginadulong ni Katropang Elmer Derecho Estimar no. Mga kabiyanan, may kaangtanan sa sining natabo no nga vehicular accident. Dira sa may bahin sang barangay Lawaan
2: Sentro
1: no, mga kaabyanan nga sa karon no ginbawian na ini kainas ang kaagahon sang iyaman sini hulam nga kabuhi mga katropa ini nga 24 anyos
2: Sentro
1: no nga babayi nga driver mga kaabyanan sang sining motorsiklo nga isa ka Honda EDV-160cc.
2: Sentro.
1: Oh, makaluluoy man mga katropa oh. Ginbawian gid sang iya sini hulam nga kabuhi. No, oh, ay sa impormasyon ta nga nabato nabi, no mga kaabyanan nga ang ining biktima mga katropa nga driver sang motorsiklo ang nagikan diri sa may bahin sang sentro sang syudad. Bangod gani mga kabyanan nga nagdulong inisya sa iya sini nga abyan. Bangod kay tinagtipon-tipon sila da malapit sa may water village. Oh, gindulong niya to siguro ti inugpahuway na gid Manila. Gindulong niya di sa may syudad sang Rojas kag buot sa kontani nga magabalik mga katropa dira sa may bahin sang kuano. Dira man siguro posible sa may water village mga katropa. Hay, pag-abot na diyan sa may crossing dabla. Diyan sa may guluhaan gid mga katropa sang Ceres old terminal sang Ceres bla mga kaabyanan. Hay bumunggo tana mga katropa sa kilid i-truck. Hay sa kapag-on-pag-on nga daan, kag solid pa nga bakal ang iya sini nga mabungguan mga katropa.
2: Sentro.
1: Hay wa man tanan siya it ng helmet nga suksok. Asus, ah. Ano pa kay kundi nag amo pa sini ang natabo sa iya mga katropa. So far ginahulat na lang man sang Roja City PNP ang pamilya sa sining biktima nga 24 anyos nga babae nga magapadulong dira no kung bala desidido sila nga magpasaka sang kaso batok sa pamunuan or sa driver sang truck mga kabyanan kay di aksidente man niya ang natabo kag kulang tawo naton gani mga kabyanan na may mga kakulangan or lapses man sa gyapon ang driver sa sining motorsiklo kay una bis wala siya sang helmet. Do you think may lisensya pa ini siya balayhan kasi information tanga na ba aton wala man siya lisensya mga katropa. So, amon na lang na ang dugang sini nga update, no? Kung bala mapasakas ang kaso kung hindi o kung may ara sang agreement between in both parties mga kaabyanan to para nga may baluan sa aton sini nga mga kauturan mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Gusto nga mahibaluan kon ano gid bala ang mangin resulta sang investigasyon nila sini mga kaabyanan. samtang sa dugang naton nga balita diri sa aton nga pagpangalagad ining natabo man mga kaabyanan nga pagpangbuno o dira sa may banwa siyang kwartero mga katropa nga ginkaimbolbaran diri ho sang isa ka 34 anyos mga katropa di nakaangkon ini sang pilas sa nagkatuhay nga parte sang lawas ang isa ka hubog matapos ini mga kabiyanan nga nagapangluyaw oh biktima suspect victim ko ron isa
2: ayon
1: ay di doble man iya ni mo kali di ako nakaangkon isang pilas sa magkatuhay nga parte sang iya sini nga lawas ang isa ka hubog matapos ini nga nagpangluyaw kag nagpaghangkat sang inaway o oh, natabo ining insidente dira sa may bahin sang barangay Nagba
2: ayoy
1: kwartero Capiz mga kaabyanan sang Hunyo 28 no alas 9 sang gabi mga katropa oh ang biktima ang biktima dere ang biktima dere ang ginkilala sa kay Vicente Dolia tiara sa legal nga pangidaro no samtang ang ginatudlo nga suspect amo ining siya o senior citizen na ho, si Gualberto Paja. 34 anyos kaglonsay mga residente sang nasambit man iya nga lugar. Sa investigasyon sang kwartero PNP, mga kaabyanan, na ginapahayag nga nagpadulong to ang biktima sa balay sang suspek. O, kaga nag, ano ni, nag pangluyaw. O nagpanghangkat sang inawaya. Apang iti nag-refuse man niya ang suspect mga katropa. Nga hindi niya lang balapag sa pakoda, pabayida. Kag wala niya nigin sa pak mga kabiyanan. Apang sang ulihi siguro, hala nagituya ka yaw-yaw. Hala na gito siguro ka kung ano man dang yang strategy nga ginkaakig man to yasa nga suspect. Apang sang ulihi mga kaabyanan, abaw kumuha sa iya sang binangon. Binangon ha, binangon. O ang iya nga gingamit sa pagbuno. Bawo sa kahaba-haba sang binangon, ibutang tabi ang kahabaon sang binangon. 12 gani 12 inches ah. Mga apat ka dangaw. Grabe no, biko gani labo ya. Gali buno ya, ginbuno niya sang binangon. Oh, igo mga kabyanan sa yasining atyan. Kag kamot ining biktima.
2: Ayoy.
1: Oh, timadasig man mga katropa nga nagapanawag sang responde. Nagikan sa kwartero emergency response team no. Kaupod ang kwartero municipal police station no kag ginpadangat dira sa may bahin sang Dao District Hospital ining biktima para padapatan sa nagakaigo nga pagbulong kag sa padayon sa gyapon nga nagapabilin dira sa ospital mga kaabyanan. Samtang ining suspect naman atigayon ining madakpan sa gipatigayon nga hatpursuit operation sang mga katapos ang kwartero PNP kag sa karon no nakadetain dira sa La Carcel no sang kwartero municipal police station
3: sentro
1: pamo na gani mga kaabyanan kun mahubog kamo bala hindi na kamo magsali ka pinang kadto sa kundiin pa nga lugar lantawa ba lang mga nagakalatabo kaangay sini odo hindi na yabukot mayad nga magkadto ka patuya sa lugar sang sining ni Gualberto Paja kag magpinangluyaw ka to. Anay kagin baligya mo isog mo to kag may nagbakal kundi landing ka sa ospital. Oh, amo na mga kaabyanan kung kaisa sa nasiling tanaka kabudlay katama sang sitwasyon nga may mga kapareho sini. Oh, nga mga insidente labi na gidabi mga kaabyanan kung may pamilya ka. May pamilya ka nga ginasagot, may pamilya ka nga nagahulat sa imo. Oh, kung makainom ka mo ati diretso na lang bala pulis inyo balay ka magkalatulog ka mo. Oh, hindi ka mo nga magsali kay pinangluyaw para sa kundin para nga makabalayan sang tao. Kag magbaligya sang isog nyo, tikaroon kami nagbakal. Oh, ti amo na karon ang natabo mga kabyanan, ti tama na yung kabudlay nga may mga insidente nga kaangay sina mga katropa. So amo na no, nga aton sini nga mga balita sa subong adlaw sa nga Merkules. Dugang nga mga impormasyon mantayan nyo sa pila ka mga News in Public Affairs program sa gihapon diri sa bahay niya sang XFM Rojas. Maraming nga salamat sa aton sini nga patrol si katropang Elmer Estimar kag katropang Zaldi Aguiap Jr. Dagsa akon nga technical side no si katropang Jason Anunoy. Sa ngalan na gid lamang sa inyong anchorman si katropang Christine Dayan Ropa, ini naman ang inyo talos nga alagad katropang Michael Denosta Inuslay. Para sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, katropa mo, exciting.
2: XFM. XFM.
3: Vitamin C. Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C, Vitamin C, Mag Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Suntone Gold Coffee Mix. Swak na swakin sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Suntone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
3: X FM.
5: Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Suntone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Suntone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Suntone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
12: Ako nga Liz, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
3: branded na second hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: XFM.
14: Sample Plus Gold.
15: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
14: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, ay atin po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Headlines.
0: Signal number 1, nakataas na sa Zambales, Bataan at Lubang Island dahil sa Bagyong Henry. Kasi silang lugar sa bansa suspendido.
1: Headlines.
2: Pag-e-extend ng INC rally, pag-aaralan ng QCLGU.
1: Headlines.
0: Kamanggagawa party list, hinamon po ang dole na ilabas ang basis sa naging aumento sa sahod sa NCR.
1: Headlines.
2: Investigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw.
1: Headlines.
0: Ika-unang radyo anibersaryo ng inyo pong XFM 99.5 Mega Manila. Matagumpay na ipinagdiriwang natin ngayong araw, katuwang ang Yes to Health Incorporated.
1: Headlines.
2: Sa balitang regional, isa sa tatlong biktima ng madugong pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, inihatid na sa kanyang huling hantungan.
1: Headlines.
0: Balitang international, U.S. Supreme Court ibinasurang tangka ni Trump na tapusin ang birthright citizenship.
1: Headlines.
2: Sa balitang showbiz, Terry Smallbar at Jaime Morados engaged na.
0: At sa sports, Paraguay pinatalsik ang Germany para po sa World Cup gamit ang penalty shootout.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian po ng araw ng Miyerkules, July 1, 2026, ang araw na una niyo pong napahinggan ang XFM News Nationwide last year, dito rin sa XFM 99.5 Mega Manila. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Weather update.
0: Unahin po natin ang may kaugnayan sa panahon. Mga katropa, idiniklara ng PAGASA na isa ng tropical depression ang low pressure area sa kanluran, timog kanluran ng Bataan, at ito po ay pinangalan ng Henry. Namataan ang sentro ng bagyo sa 240 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay nito ang lakas ng hangin sa 45 kilometers per hour pagbugso na umabot hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Dahil dito ay tinas na po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa timog kanlurang bahagi ng Zambales, kanlurang bahagi ng Bataan at sa Lubang Islands. Nagbabala rin po ang PAGASA na posibleng maranasan ang malalakas na o tinatawag nila na gale force na bugso ng hangin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental, Mindoro at sa Palawan. Samantala, patuloy na magpapalakas naman ang Tropical Depression Henry at ang habagat ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa. Kaya't pinapayuhan ng publiko na bantayan ang mga susunod na weather bulletin at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo. Samantala, katropa, sumikat ang araw kaninang 5:31 na umaga at inasang lulubog alas 6:29 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Suspendido ang klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Batangas, San Pascual, Lobo, Balete, Malvar, San Juan, Mataas na Kahoy, San Jose, Tuy, Rosario, Calatagan, Mabini, Lemery, Taisan, Lian, Padre Garcia, Nasugbo, Calaca, Taal, Ibaan at Laurel. Sa Laguna naman, suspendido ang klase sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagarlan, Bay, Calawan, Liliw at Victoria. Suspendido rin ang klase sa Lubang Occidental, Mindoro. Pinapayuhan ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga abiso sa kanilang mga lokal na pamahalaan at ng pag-asa para sa iba pang updates kaugnay ng masamang panahon.
1: XFM News Nationwide.
0: Posible ma-extend naman ang permit para po sa rally na Iglesia ni Cristo, mga katropa. Ito sa People Power Monument dyan sa Quezon City kung magiging maayos at organisado ang sinasagawang pagtitipon ngayong Wednesday. Ayon kay Quezon City Department of Public Order and Safety Head Elmo San Diego, hanggang Biyernes po, July 3, yung orihinal na kahilingan ng mga organizer ng INC para sa nilang rally sa People Power Monument. Gayunpaman, isang araw lamang muna ang inaprubahan ng Quezon City Local Government para po sa aktibidad ngayong araw. Ipinilawanag ni San Diego na maaari pang pag-aralan nila ang pagpapalawig ng permit kung mapatutunayan na naging maayos naman, organisado at sumusunod sa mga tinatakdang kondisyon ng pagtitipon. Patuloy po na minomonitor mga katropa ng otoridad ang sitwasyon para ma-check ang kaayusan at kaligtasan ng publiko at maayos na daloy ng trapiko sa paligid ng lugar. Maglalabas din ang kukulang desisyon ng Quezon City LGU batay sa magiging takbo na aktibidad at pagsunod ng mga organizer sa mga tinakdang alituntunin.
2: Nagpatupad ang Philippine National Police o PNP ng National Full Alert Status kaugnay ng emergency rally ng Iglesia ni Cristo na nagpapatuloy ngayong araw. Ayon sa PNP, layunin ng hakbang na matiyak ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang pagtitipon. Pinangunahan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang situational monitoring mula sa PNP Command Center kung saan patuloy na binabantayan ang mga pangunahing lugar kabilang ang paligid ng People Power Monument sa EDSA. Patuloy ding tumatanggap ang PNP ng real-time updates mula sa mga field commanders sa buong bansa upang mapanatili ang seguridad at mabawasan ang anumang aberya kabilang ang epekto sa daloy ng trapiko. Tiniyak ng PNP na mananatili ang full alert status hanggang sa matapos ng mapayapa at maayos ang naturang pagtitipon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inanunsyo po ng MMDA na bukas na sa daloy ng trapiko ang lahat po ng tatlong linya sa EDSA Corinthian hanggang White Plains northbound. Ayon sa MMDA, inayos na ang mga concrete barrier sa nasabing bahagi ng EDSA at inalis na rin po ang bus na dating humaharang sa kalsada. Pinapayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat pa rin habang dumadaan sa lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: DILG Chief, iginiit na handa siyang magserbisyo ng waran kung kinakailangan. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nilinaw ni DILG Secretary John B. Crimulla na handa siyang personal na magsilbi ng warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta kung kinakailangan. Gayunman, iginit niyang wala pang kasong naiyain sa Sandigan Bayan at wala rin inilabas na warrant of arrest laban sa senador sa ngayon. Ang pahayag ni Crimulla ay tungkol sa naging pahayag ni Senador Amy Marcos sa isang Facebook video na umaray nahihirapan ang mga otoridad sa Tamkrami na humanap ng magpapatupad ng warrant laban kay Marcoleta. Ayon kay Crimulla, hindi maaaring magpatupad ng warrant hanggat wala pang kasong na isasampa sa Sandigan Bayan at walang inilabas na utos ng korte. Lumutang ang usapin matapos sa mga ulat na naghahanda ang Office of the Ombudsman na magsampa ng kasong plunder laban kay Marcoleta. Kaugnay na umano'y mga irregularidad, mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, sinabi ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na mga pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa naganap na rally sa EDSA ay pagtatangkang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit itong impeachment trial sa Senado. Yan ang naging tugon ng Kongresista matapos sabihin ni Duterte na ang pagtitipon sa EDSA ay sumasalamin sa lumalaking sentimiento ng publiko laban po sa kasalukuyang administrasyon. Ayon kay De Lima, mga katropa, ginagamit lamang umano ng Vice Presidente ang sitwasyon para mailayo ang usapin sa mga seryosong isyong kinakaharap nito. Binidikos din ng mambabatas ang mga paglalarawan ni Duterte sa kalagayan po ng bansa at iginiit ng tunay na inaasahan ng publiko ay harapin ito ang mga paratang na nakasaad sa impeachment complaint. Dagdag pa ni De Lima, paulit-ulit umanong iniiwasan ng Vice Presidente ang mga isyong dapat itong sagutin sa managdaang pagdinig.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, hinabol ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando ang Department of Labor and Employment o DOLE at Regional Tripartite Wages and Productivity Board, National Capital Region, na ilabas ang computation at basis sa naging dagdag sahod ng mga minimum wage earners sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, malaking katanungan kay San Fernando kung bakit nagkaroon pa ng dalawang tranches sa pagkapatupad ng aumento.
4: Paano kayo nag-come up sa 85 pesos? At bakit kayo nag-come up sa 2 tranches, sa 2 gibsulugan? I am challenging the chairperson of the DOLE Regional Wage Board NCR to explain that publicly with all the papers and with all the data that will back up 85 pesos.
2: Si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, dagdag pa niya ang makatarungang wage increase na isinusulong din ito sa Kongreso ay legislated na 200 pesos wage increase kung saan nakakabit din ito ang pagbubuwag ng provincial rate sa buong bansa.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpasalamat si Julius Kainglit. Siya naman katropa yung Vice President po ng Federation of Free Workers sa 85 pesos wage increase ng Department of Labor and Employment, pero sinabi niya na ito ay hindi sapat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Kainglit, kulang daw ito kung iisipin po ang naging pagtaas ng mga paunang bilihin at serbisyo sa bansa gaya ng pagtaas na lamang ng pamasahe at gasolina dahil sa Middle East crisis. Bukod dyan, Metro Manila lamang anya ang may kinabang, gayong lahat naman ng Pilipino ay naapektuhan ang pabago-bagong lagay ng ekonomiya.
5: Kulang po sa 12% na dagdag sa kasalukuyang minimum wage po natin. Para po natin yan sa naging dagdag presyo sa gasolina, doble. Tingnan po natin yan sa dagdag presyo sa pasahe, lalo po sa mga bus. Sa pagkain po siyempre, no, ultimo gulay, ang laki po ng dinagdag na presyo. Kaya parang sa bawat isang daan ay 65 pesos na lang po aktual na halaga ng pera po natin. Kaya kulang na kulang pa rin po yung 85 pesos.
0: Mga katropa, si Julius Kainglit. Anya po napanood ang Vice President ng Federation of Free Workers.
1: XFM News Nationwide.
2: Imbestigasyon ng Senado sa Tacloban shooting, umarangkada na ngayong araw. Narito ang report. Marangkada na ngayong araw ang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng nangyaring paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 ngayong taon na kinasasangkutan ng mga minor de edad. Pinangunahan ni Senadora Risa Honteveros ang pagdinig ng Committee on Women, Children and Family Relations and Gender Equality kasama sina Senate President Win Gatchalian at Senador Rafi Tulfo. Gayun din ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Kasama sa tinalakay ang Senate Resolution No. 357 na nagsusuri sa epekto ng Roblox at iba pang online gaming platforms sa mga kabataan. Sa kanyang pambungad na pahayag, nilinaw ni Honteveros na hindi layunin ng Senado na ipagbawal ang online games kundi palakasin ang mga umiiral na pananggalang upang maprotektahan ang mga bata laban sa mga panganib na maaaring nilang maranasan habang naglalaro at nakikipag-ugnayan sa iba sa online platforms. Layunin ng pagdinig na alamin ang mga pangyayari sa insidente at makabuo ng mga rekomendasyon at polisiya upang higit na mapangalagaan ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata at kabataan. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay pong balita, pinag-aaralan ng pamilya ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang posibilidad na magsampa ng supplemental complaint kaugnay po sa naganap na insidente. Ayon sa abogado ng pamilya ng si Attorney Israelito Torion, wala pa silang pinal na desisyon dahil hinihintay pa nila ang kopya na reklamong inihain po ng Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice kaugnay na muna ipaglabag sa anti-hazing law. Sinabi ni Torion, mga katropa, nais muna nilang mabasa ang nilalaman po ng reklamo bago magpasya sa susunod na hakbang. Adya, nakapagtataka rin na hindi pa nabibigyan ng kompletong kopya ng reklamo ang pamilya ng biktima. Dinagdag niya na pinag-aaralan nilang magsampa ng supplemental complaint upang maisama iba pang individual na sa tingin ng pamilya ay may pananagutan sa insidente. Nauna nang nirekomenda ng CIDG ang pagsasagawa ng preliminary investigation laban sa nagbitiw na Ateneo head coach na si Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay po ng team building activity sa Aurora na ikinasawi naman ni Rene Baterbonia at kapwa student athlete na si Divine Adili.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta sa modernisasyon at kaligtasan ng Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
6: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa Philippine Air Force sa pagdiriwang ng 79th founding anniversary nito na ginanap sa Villamor Air Base sa Pasay City. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahalaga ang patuloy na investment sa kakayahan ng Air Force habang nagiging mas komplikado ang modernong hamon sa seguridad. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang halos 49,896 flying hours ng Philippine Air Force sa internal at external defense missions, trainings, maintenance, disaster response at troop deployment. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos na tiyakin ang airworthiness ng lahat ng aircraft at mahigpit na safety protocol sa mission at training activities. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ngayon pong araw pinagdiriwang ng inyong XFM 99.5 Mega Manila ang unang taon natin sa ere. Kasabay po nating pasasalamat sa mga tagapakinig, katuwang at mga sumusuporta sa istasyon. Sa loob po ng isang taon mula sa Paragon Plaza sa Mandaluyong City hanggang dito sa Guadalupe Commercial Complex sa Makati City, patuloy po na naghatid ang inyong XFM 99.5 Mega Manila ng makabuluhang balita, serbisyong pampubliko at mga programang nagbibigay na impormasyon, inspirasyon at tulong sa ating mga katropa. Ayon po sa pamunuan ng istasyon, sa panguna ng ating pong CEO at President Remilito Uy at ating Vice President Ma'am Olivine Uy, General Manager Edwin Garing at ang inyo pong katropa, na nagsisilbi pong inspirasyon namin kayong lahat. At ang unang anibersaryo ngayon ay higit pa nating panata na palawakin po ang ating serbisyo at patuloy na maging kaagapay ng sambayan ng Pilipino. Nagpapasalamat po ang buong XFM 99.5 Mega Manila family sa tiwala at suporta ng publiko. Kasabay din ang panawagan nating may pagpatuloy po ang pagkakaisa sa serbisyong may puso at malasakit sa bawat Pilipino. Kasabay ng pagdiriwang, muli pong tinitiyak po natin sa XFM 99.5 Mega Manila ang paghatid pa rin ng makabuluhang programa para sa ating mga katropa sa labas, sa kalsada, kahit saan, at napapanahong balita rin sa ere at sa SOCMED at serbisyong nagbibigay boses sa bawat Pilipino. Patuloy po na pasasalamat natin ngayon ang panyaya sa mga nakikinig at mga kamag-anakan po ninyo na pwede nyong mapagsabihan na tuloy-tuloy lang hanggang mamaya. Alas stress po ng hapon ating libreng health consultation, masahe, palugaw, libreng kape at iba pang public service para po sa ating mga katropang nandito ngayon at hahabol pa. Gayun din po ating XFM Radio, ating anibersaryong regalo para sa inyo. Muli sa atin pong lahat sa XFM 99.5 Mega Manila at sa XFM News Nationwide, kasabay natin sa pagdiriwang at pag-ere sa 99.5. Maraming pong salamat. Kami po yung mga katropa. Exciting!
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mga katropa, nagpaabot din ang pagbati si Yes to Health Incorporated President at XFM Philippines Vice President na si Miss Olivine Uy para sa pagdiriwang ng ika-unang anibersaryo ng XFM 99.5 Mega Manila ngayong araw. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagpasalamat si Miss Uy sa Panginoon para sa mga biyayang natanggap ng XFM at sa matagumpay na paglago ng impilan sa Metro Manila. Ipinahayag din niya ang kanyang pasasalamat sa lahat ng naging bahagi ng XFM, kabilang ang mga kawani, partner at mga tagapakinig na patuloy na sumusuporta sa 99.5 Mega Manila.
7: First and foremost, I give the glory and honor to God for giving us this opportunity na magkaroon ng XFM Mega Manila. And then, si Sir Buddy, I congratulate him as lead, the lead for this, no? Without you, we cannot accomplish what XFM want to make life better, no po. And whatever that would be coming on our way, no? We trust God that He's going to give us a better future, no? Yan po. And sa lahat po ng tumatangkilik, no? Sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng mundo,
0: tama,
7: dahil tayo ay nakanet, no? Maraming pong salamat sa pagtitiwala at tangkilikin nyo ang aming mga secrets of health sapagkat ito ay investment po. Talagang ito ay malaking investment po para sa inyo, no? That prevention is better than cure, especially this time po na maraming challenges po sa ating environment, no? Challenges po sa ating buhay. But then, if we have good health, we have everything. Kaya nga health is wealth,
0: well,
7: po. So, congratulations po sa lahat ng bumubuo ng XFM Mega Manila. And thank you so much po for staying with us.
5: Thank you.
2: Si Ms. Olivine Uy, ang president ng Yes to Health Incorporated at Vice President ng XFM Philippines.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM 99.5 Mega Manila po ay kasama ng XFM News Nationwide sa paghatid para sa ating unang anibersaryo. At ngayon pong oras nito, dakwala natin ating mga katuwang nationwide XFM radio stations.
1: Balitang regional.
0: Isa sa tatlong biktima na madugong pamaril dyan sa San Jose National High School sa Tacloban City, hinihatid na po sa huling hantungan. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete, XFM Tacloban.
1: Live report.
8: Matapos ang mahigit isang linggong pagluluksa at pagdadalamhati, inihatid na kahapon sa kanyang huling hantungan si Chris Lawrence Fabian, ang 15 anyos na estudyanteng nasawi sa malagim na insidente ng pamamaril na naganap noong Hunyo 22 sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nabalot ng matinding lungkot ang kanyang huling pamamaalam, puno ng emosyon, hagulhol, luha at pagdadalamhati ang naging seremonya habang nakikiramay at nagbibigay ng huling pagpupugay ang kanyang pamilya, mga kamag-anak, kaibigan at mga kaklase. Bandang alas 10 ng umaga kahapon, inilibing si Chris Lawrence sa Superior Memorial Garden sa Barangay DE Tacloban City. Matatandaan si Chris Lawrence ang nagpakita ng pambihirang katapangan nang isara niya ang pintuan ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga suspect at maprotektahan ang kanyang mga kaklase. Gayunman, tinamaan siya ng bala na naging sani ng kanyang pagkamatay. Dahil sa kanyang ipinakitang kabayanihan, ginawaran si Chris Lawrence ng Gold Gallantry and Heroism Award ng Boy Scouts of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang katapangan at sakripisyo. Samantala, ang isa pang biktima na si Ayisa Nicole Daso, 14 na taong gulang, ay nakatakdang ilibing ngayong alauna ng hapon sa Superior Memorial Garden sa Barangay Diit dito sa Tacloban. Mula rito sa impila ng XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
2: 966 na mga kaso ng bullying na record sa Western Visayas simula noong nakaraang school year. DepEd 6 nilinaw na 95% nito ang narisolba na. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
9: Sa 466 ang na-record ng mga kaso ng bullying sa buong Western Visayas simula noong nakaraang school year. Subalit sa paglilinaw ng Department of Education 6, mahigit sa 70% nito ay narisulba na. Ayon kay Education Support Services Division Chief Dr. Leonerico Baredo, narisulba na ang mga kaso ng bullying dahil sa iba't ibang ginawang intervention ng Department of Education, kung saan isa na rito ang pagpapatawag sa mga magulang ng mga bata, pagbigay ng counseling at ang tulong mula sa sa Learners' Rights Protection o LRP officers.
10: So for the total number of cases that we received, these are reported cases of bullying incidents in schools. We have a total of 966 all over Region 6. And majority, I would say, 95% of these are already resolved. In other words, sa school level pa lang natin, na-address na ini ang atong na bullying ng mga incidents, ang atong na mga problems of bullying because our schools have their own bullying incident mechanism.
9: Dagdag pa ni Dr. Baredo na physical bullying ang nangungunang klase ng bullying na nai-report sa mga eskwelahan. Pangalawa naman dito ang cyberbullying dahil na rin sa pagrami ng mga kabataan na gumagamit na ng social media sa murang edad. Nananawagan naman si Department of Education 6 Regional Director Cristito Eco, lalong-lalo na sa mga magulang ng mga estudyante na ugaliing kausapin ang kanilang mga anak at makipagtulungan rin sa mga guro at opisyales ng paaralan upang masigurong nasa mabuting kalagayan ang mga ito.
11: Magtulungan tayo siguraduhin na masuportahan natin ang ating mga schools, ang ating mga bata. Pag-uwi ng bata, sana tanungin naman natin, kumustahin naman natin ang mga anak natin, anong nararamdaman nila sa tao. Pakikinig sa kanilang mga takot at alalahanin. Bilang magulang, bilang komunidad, kailangan maglaan din tayo ng panahon na makinig sa mga hinaing ng ating mga bata.
9: Hunyo 30 nang nagsagawa ng EduAction, Aksyon at Solusyon para sa Edukasyon Conference, ang Department of Education 6 upang bigyang linaw ang mga problema at issue na kinakaharap ng ahensya sa ngayon, lalong-lalo na ang problema ng bullying sa mga kabataan at sa paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Samantala, katropa, si First Lady Lisa Araneta Marcos bumisita po dyan sa Cagayan. Yung mga prioridad na proyekto ng PGC at Bagong Pilipinas ay tinalakay. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tugigaraw.
12: Bumisita si First Lady Lisa Araneta Marcos sa pamahalaang panlalawigan ng Cagayan noong Lunes, Hunyo 29, kung saan mga prioridad na programa at proyektong nakatuon sa pagpapalakas ng agrikultura, infrastruktura at kabuhayan ng mga Cagayano ang naging sentro ng talakayan. Sa isinagawang briefing, inilahad ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang mga pangunahing proyektong isinusulong ng lalawigan sa ilalim ng programa ng Bagong Pilipinas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga tinalakay ang pagtatayo ng Rice Processing Center at Corn Processing Complex upang mapataas ang halaga ng mga produktong agrikultural at matagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tinalakay din ang pagpapatayo ng mga dam at irrigation facilities upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan, gayon din ang pagpapalawak ng farm-to-market roads para mapadali ang pagdadala ng mga ani sa pamilihan. Ayon kay Gobernador Aglipay, layunin ng mga programang ito na higit pang mapalakas ang sektor ng agrikultura, mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kaunlaran sa lalawigan ng Cagayan. Pinuri naman ni First Lady Lisa Araneta Marcos ang mga inisyatibang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Cagayan at ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa pambansang pamahalaan upang maipatupad ang proyektong magbibigay ng mas maayos na serbisyo at mas maraming oportunidad sa mga Cagayano. At yan ang ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tugegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tugegaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Taong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Lalaking nagsasaka sa Quezon, Palawan, patay matapos suwagin ng alaga nitong kalabaw. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
13: Plan ng buhay ng maisugod kahapon sa pagamutan ng isang lalaki matapos itong suwagin ng alaga nitong kalabaw sa Barangay Malatgao, Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Alias Rizal, 58 taong gulang na residente rin sa nabanggit na lugar. Ayon sa mga kasamahan nito, habang nagsasaka sila o pinapatag ang lupa, pinahinga nila ang kalabaw at nang kakabitan na ito ng singkaw at tali, nagwild at pinagsusuwag na nito ang kanyang amo. Sinubukan nila na awatin o hiwalay si Rizal sa alaga nito pero maging sila ay sinusuwag din. Bumaon ng sungay, makikita sa larawan na nag-iwan ito ng sugat sa baba ng dibdib, tagiliran hanggang sa balakang ng biktima. Labis ngayon ang kalungkutan ng pamilya dahil sa sinapit ni Rizal mula sa alaga nitong kalabaw. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: At panghuli, katropa, meron pong tato session dyan sa Argao, Cebu, ang nauwi sa pamamaril. Isa ang, nako, patay. At dalawa ang sugatan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
14: Isang lalaki habang dalawa pa ang sugatan at isa ang nakaligtas matapos magbabarili ng hindi pa nakikilalang mga armadong salarin sa Purok Tambis, Barangay Kapiuan, Argao, Cebu kagabi. Kinilala ang nasawi na si Rocky Bernabe Silada, 36 anyos. Sugatan naman sila Edsel Arroyo Campaner at Anselmo Canitana, habang nakaligtas si Anderson Padillo matapos makatakbo palayo sa lugar. Lahat ng biktima ay residente na naturang barangay. Batay sa paunang imbestigasyon ng Argao Municipal Police Station, nasa sala ng bahay ni Silada ang mga biktima na mangyari ang insidente. Tinatatuan umano ni Silada si Campaner na dumating ang mga suspek na sakay ng isang itim o dark gray na sasakyan at isang motorsiklo. Huminto ang mga salarin sa gilid ng kalsada at pinagbabaril ang mga biktima ng ilang ulit. Dyan dodaspat si Silada dahil sa tinamong mga tama ng bala, agad namang isinugod sa ospital sina Campaner at Canitana. Naiproseso na ng Scene of the Crime Operative o SOCO ang pinangyarihan ng insidente, habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspek at motibo sa pamamaril. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.

0: Namang manunood talaga yung lechon ngayong araw.
1: Kaya po, relax lang kayo katropa today. Salamat sa lahat ng mababati para po sa anibersaryo ng XFM News Nationwide kasabay ng XFM 99.5 Mega Manila.
2: Balitang International.
1: Ang Balita International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Katropa, pwede yung subukan. Subuk niyan. Epektibo po. Ibinasura ng US Supreme Court ang panukala ni US President Donald Trump na limitahan ang birthright citizenship sa Estados Unidos. Sa botong 6-3, pinagtibay po ng Korte Suprema na nanatiling may karapatan sa automatic US citizenship ang halos lahat ng mga batang pinanganak sa US alinsunod sa 14th Amendment ng US Constitution. Layunin po na executive order ni Trump, mga katropa, na tanggalan ng automatikong citizenship ang mga batang pinanganak sa US na ang mga magulang ay undocumented immigrants o may temporary visa. Ngayon po man, sinabi po ng Chief Justice nila na ang mga batang pinanganak sa US kahit illegal o pansamantala lamang ang pananatili ng kanilang mga magulang ay saklaw pa rin ang citizenship clause ng 14th Amendment.
3: Showbiz News.
4: Ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Engage na ang aktres na si Therese Malvar at ang kanyang partner na director at writer na si Jamie Morados. Sa isang joint post sa Instagram, ibinahagi ng longtime couple ang video proposal na naganap matapos ang isang late night drive at midnight snack. Mas naging espesyal ang okasyon nang lumabas ang kanilang mga kaanak upang ipagdiwang ang engagement ng dalawa. Matandaan na unang nagkakilala sina Therese at Jamie bilang isang mga estudyante ng pelikula sa Mint College at magkasama rin gumawa ng ilang short films bago ang kanilang engagement. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports, Katropa, hatid sa atin ng Premium Day 3. Lakas sa bawat kapsula. Nagulat po ang football world matapos patalsikin ng Paraguay ang apat na beses na world champion na Germany sa 4-3 sa penalty shootout sa kanda ng round of 32 match sa Boston Stadium. Naunang miscore ang Paraguay sa ika-42 minutes sa pamagitan ng header ni Julio Enciso bago na itabla ni Kai Havertz ang laban para sa German sa 54 minutes. Nagtapos po sa 1-1 ang regulation at extra time matapos madisalaw ng VAR ang goal ng Germany dahil sa foul sa goalkeeper.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. First year edition. Ngayon.
0: Happy anniversary sa ating mga katropa at ito po yung first radio anniversaryo. Tumasa po kami na patuloy po ang inyong pagtangkilik at pagsuporta sa XFM. At sa mga katropa po natin, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at YouTube channel.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, sama-sama pa rin po tayo. Kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
1: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthon Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthon Plus Gold. Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
4: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyong tanan, mga suki naton nga mga tagparamati sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita sa isa naman sinika oras sa ato sarin nga paghatag sa inyo sa mapuslanon nga mga tips and informations. Partiya sa pag-amligta sa aton ikaayong lawas. Ang importante nga hindi kita magmasakit sang malala. Ang mga pag-masakit kong kaysa pariyo sa bisang natawag nato sin hilana, trangkaso, daw sungaw malan na kong kaysa sa lawas ta, sinyal bala sa lawas ta nga, oops, something is not right inside you. Patimaan ina nga may ginaaway ng infeksyon ang ato sin nga lawas. Amo na nga, hindi advisable sa masami nga kung nag-aalangang kunong lawas ni mo, buta mo rin daw ginatrangkaso ka, imnan mo dayon sang bulong. Number one, keep yourself hydrated. Number two, magkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Kag mag-inom sang bastante sininga vitamin C or magkaon sang prutas. Isa dira ti pag-inom sang santon vitamin C para nga mangin mabakod ang aton lawas sa pag-away sa mga infeksyon. Kaya ang pag-trangkaso kung isang paghilanat kung kaisa, amo nang sinya sa lawas ta nga may ginaaway sang infeksyon man sa sulod. Ang pagpangalagad sang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island Region. Kung may mga palamagutanon ka mo, feel free sa pag-text sa inyo sa inyong mga questions sa 0950-975-6970. Amo na nga ito sa inyong text hotline. Or hindi gani i-comment sa ito sa inyong live Facebook streaming. Pinagi sa ito sa inyong mga Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo. Agad ito nga ma-refer na ito sa inyong consultant. Kag mapasabat sa kutub sang aton sini masarangan. Kag sa ato sini nga pagpalagad as usual, upod tang ato sini nga partner sa sini nga programa, we have our certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag welcome sa aton sini nga pagpangalagad, upod sa liwat, tag sa kinandan sa aton sini mga suki nga mga tagpalamati nga maghatag na makita, Sir Josil. Ano sa pila naman ka mga pagtukib? Bilan mo ang problema na aton, Sir Josil, sa lawas. Kung hindi, sobra kulang malang mo. Ano pa, nagakadula kita sa balanse. Always, ganda nga ito, sinis Sir Josin nga punto, dari balik na ito sa balanse. Kaya kung madula gani kita sa balanse, nagakadula man Sir Josin, lang husto ka nagkakasinanto sa nga pag-functionar sa aton sininga cellula, aton sininga organ, sa aton sininga system, eventually, nagabalatian kita. Magapadayon kita, Sir Josin, sa pag-discover, ano ba lang mga kinanglano na ito? Parang mapabilin ang mabakod yung maayo na itong sariga panglawas.
0: Kag sa itong sariga edisyon today, mag-talakay kita laban-laban sinining issue nga or topic ko nga ito sariga pag-talakayon. Damo na sini ang nag-suffer. Ang iban sini undiscovered. Why pa madiscoveryhan, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, masilinag ro sining iban nga daw sulit-sulit ding aton sining obra, no? Pero ang isa, Sir Josil, yung kondisyon, lain-lain bala na yung ginasudlan na aton sining approaches kag posible, Sir Josil, nga mga may labot eh. O kung factors, nga hindi lang isa eh. That's why, kung balikon mo na ito ng isang kondisyon, Sir Josil, sa lain naman niya punto nga yan, diri ang dapat naton ito sinikay uhon, diri ang dapat naton ito sinibalansihon para kita ang mabuligan niya maumpawan.
0: Kahit, muning, kada deficiency sang nutrients lang sa lawas naton, may nakilinlain man sining mga patimaan, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, amo manisa ito sining lawas. May nakilinlain nga mga patimaan. Ang ato sining lawas depende sa sining kondisyon. Ang problema sini kun hindi kita kahibalo sa mga patimaan niya o kun ang iya mga simptoma ginapalabot sa aton, Dok Leo.
1: Amo nang problema, Sir Josil. Amo bala nang ginasiling na aton dari sa XFM nga abiya kuno sang una sang ginaabot ang nobya niya. Abiya may regla. Gali kay way kwarta.
0: Kag batuod. Practical ina sa magpamilya.
1: Gusto?
0: Kan ginaabot gani partner mo, mambal ka lang ano, araimo. Nyali, hindi siya wala. Siling yaway ko kwarta. Labi na gigo schedule ni nagkadto sa parlor.
1: Mm-hmm.
0: Kag pagkatapos oi kwarta, laban-laban sina sobra pa na sa gina regla.
1: Correct Sir Josel, no, kate kulang sa maintenance no.
0: Mm-hmm. Ti subong, we speak about maintenance ang nutrients do Cleo, hindi maintenance sa masakit.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ti sometimes sa maginahimo ta biabita maintenance para sa aton lawas gali kay maintenance para sa aton siri masakit nginsid nga mag-ayo kita sa masakit nagalala pa kon kay isang masakit ta kag nagakomplikar pa maghambal kita complication hindi lang isang masakit na patsyagon mo kundi damo-damo na nga parte sa lawas mo ang may problema Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, ina ba lang aton sining lifestyle sa subon Sir Josil nga kalabanan sini dito padulong sa balatian. Makabatyag sa sintomas, pabayan kay madala-dala pa man lang tapos pagdira nagding full blown sining kondisyon o kon balatian, dira pagadmintin na ron sa mga ginatumar Sir Josil nga mga bulong nga ang iban sini way makarealize lima katuig, pulo katuig. May nag-ayo sa akon or sige-sige ka gino-manage ko lang.
0: Oo. Kaya pareis ni karon maghambal ikaw maintenance medicine. Ti ang hambal sa iba niya for life na ini.
1: Mm-hmm.
0: Buta malugin maintain mo ang imo lang sining masakit do Cleo.
1: Mm-hmm.
0: Why mo ginbulong?
1: Mm-hmm.
0: Ara man siya gihapon. So may mga pamagi dira parang ma-reverse. Ang term sang may eksperto sining ma-reverse. May mga reversible nga mga medical conditions so kon masakit. For example, Abidok Leo, ining pinaka-popular sa tanan nga mga ginabatsyag ta. Nagluwas abi sa hypertension, nagligad ang edisyon, gindiscuss ang hypertension. Abi subong, i-discuss naman naton sini ang sugar intake ta nga nagaresulta sang insulin resistance.
1: Correct, Sir Josil. Actually, mas common eh. Kagmamangkot ka bala, Sir Josil, sini sa mga sufferers, sini kung may amunin niya kondisyon. Ang usual, sini Sir Josil, na ginahatagan sa pagtutok ang mataas ng blood sugar eh.
0: Mm-hmm.
1: Talagsa ka lang siguro, Sir Josil, na makabati sang sabat or mentalidad o kung pa ino-ino nga iatanaon beyond or kung ano ang kausa sang iya sini nga ginatawag high blood sugar o kon na diabetes. Talagsa ka Sir Josel makabati nga yung ako ginatanaw ko nga kon sini nga insulin resistance ginatutukan ko kay amuni ang ginatawag problema sa kon sini nga blood sugar. Kalabanan Sir Josel ah. Basta ka tumar lang sa bulong para sa iya sini nga diabetes.
0: Oh. Stage 1 actually is insulin resistance Dok Leo ha.
1: Mm-hmm.
0: Ti ina triggered. Buta malo sini sa ato sa nga pangginawi. But speaking about this insulin resistance, para maintindihan mo, maintindihan na binaton, ipamangkota kay Dok Leo, if we speak about this insulin resistance, anong butambalon sa ni Dok Leo?
1: Liwaton na ton, Sir Josil, ang insulin, kasubong ini sa ginatawaga, liabe, nga muni ang mag-serve sa ni pang-abre sa dito sa ato sa nga cellula para nga batunon kag pasudlon ang glucose ukon ang kalamay halin sa aton sining mga ginkaon kun ano man nga sources naton ina para magserbi naton sining energy kumbutang balon Sir Josil nagakaon kita para nga ma-maintain ang aton sining puwersa pero ang kinalain iya sige tawag insulin resistance kasubong bala Sir Josil nga ang kandado naton gintuktukan na.
0: Mm-hmm.
1: Sino sa inyo dira ang nakaagi nga dugay no ay magamit ang kandado kung nakalock bala tapos aksyon mo na sa nga abrihan ng portahan ukon ng padlock budlayan ka na magpasulod sa key
0: hindi na maabri
1: tungod nga ginatawag rusty na ukon na tuktoko na may posibilidad Sir Josil nga maabrihan pa man pero may ibanda mo nga pahito Sir Josil lang imo sa nga buhaton tubtob nga maabrihan mo ina. Kagang iban, ganit na ginamartilyo na lang ng kandado para nga mabuksan. Kasubong ini yung nagkatabo sa ton sulod sa lawas kung may ara sa ginatawag insulin resistance. Hindi basta mag-receive sang glucose ang aton sa nga cellula kaya hindi sa basta namati man sa ginatawag insulin. May ara man Sir Josil nga nag-work gyapon ng insulin pero not very well. So ang aton sa nga pancreas naghihimo sang dugang pagid sini nga insulin para nga ang aton sa nga blood sugar mapabilin sini nga normal nga nagaresulta sa paglipas sa mga panahon gataas mismo ang aton sa nga insulin. Ang fat storage naton Sir Josil nag-increase. Kung damo insulin mo Sir Josil laban-laban nagamataamat man sini o kung matabo Sir Jose la mataamat man damol imo bilbil mataamat man dako imo sini nga buyon pero mi lang kita sini ginagutom inflammation rises kagang blood sugar naton eventually amun na ni Sir Jose ang nagataas nga nagaresulta sini sa pre-diabetes and full-blown type 2 diabetes kagini lamang ina Sir Jose posible pa mag ginatawag magpadulong sa fatty liver disease, PCOS, high blood pressure and even heart disease.
0: Ang too much gali sining consumption sang sugar or sugar intake na tonog layo. Magamal kita sugar, ini sugary ha, lain ang sugary, buta malun matamis na yung sugary. Ang sugar intake na ton, maghambal kita blood sugar, hindi lang halin ina sa sugar, hindi halin sa wa sugar lang, sa white sugar or sa brown sugar, o ni sa muscovado ha, kundi may iban pa kita nga mga intakes nga nagaka-convert into sugar, nga naga accumulate sa sulod kag hindi makonsumo sa lawas, nag-upod sa ato sa ninyo blood o kun sa dugo. Pero amang sa ato sa ninyo lifestyle, sa ato sa ninyo habit, kag sa aton sining tawag nato sining pagsinalayo dog layo mahambal naton nga kag mapamangkot nato sko galingon ta nga atris ya mga Pinoy sa kinatawag nato sining insulin resistance and type 2 diabetes sa dog layo.
1: May mga opinion gani sa Sir Josel nga sa Asia bala di ang mga Japanese, Vietnamese, Thailander di kinaon man ni sila kun Sir Josel kanon. Pero mga Pilipino, kung nagkakaon man kanon, pero amula na galing kami mga only rice na kita dere.
0: Matimo-timo it's isak pinggan. Mm-hmm. Mahambalya. Asili nga doon nagutom ako, isa kabandihado. Mm-hmm.
1: Timo-timo pala na isak pinggan. Mm-hmm. Kung nagutom, isa naging kabandihado. Kaya ginila na Sir Josel once a day. Kundi thrice daily. Kaya kung kaysa Sir Josel, panahon sa merienda, way sa may mapulot, iban gani Sir Josel, papakonbahaw mo.
0: Mm-hmm.
1: Para lang magdatuag busog. Kaya nga man, kung may insulin resistance si Sir Josel, permi ka hilab imo sini pamatsyag. Gusto ka dugay-dugay magkaon.
0: Daw ginagutom ka permi, no?
1: Correct, Sir Josel. That's why ibang sinagutom.
0: Ang hambal siya, ibang sinagutom, Leo, hindi lang kay ginagutom.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nila siya, daw bitukon ka.
1: Mm-hmm. Tikong daw bitukon, tagaling ko, no? Dako ko, no? Tiyan.
0: Gamay tiil.
1: Pero sa insulin resistance, Sir Josel, gamat-amat, dako, gilawas mo, especially sa imo sining abdomen, dag sa imo sining love handle, blah, mga bilbil na tondre, gamat-amat ni siya damol. White rice, thrice daily, kisa masobra po, Sir Josel. Sweet coffee. Sino Sir Josel na namitan mag-inom sang kafe, no? Nga puro nga kape nga mapait. Abi, sa mga listeners naton, sino sa inyo, dira? Ang fan of drinking black coffee, why kalamay, mapait?
0: Mayo na gid guro may of all coffee drinkers ha. Mayo na gid guro may 5% 10% Dok Leo.
1: But ang balon Sir Josel may ara pero jutay lang.
0: Mm.
1: Ang iban sa nagreklamo pag ni sa black coffee nga pait, yan nag black coffee ka pa.
0: Nangapi ka pa?
1: Oh, nangapi ka pa.
0: Tani na nga lamay ka na lang.
1: Correct. Sweet coffee Sir Josel, ti mayo tani ko nang gina cafe na ton is like Santhon Plus coffee mixer Josel.
0: Mm.
1: Kay ara ya laban-laban gid padulong kasi sustansya sini o sustansya sini mabaton mo sini nga lawas. Kay una-una, Sir Josel, sa mga hindi mahiligon sa cafe, why ni asa caffeine? Why niya caffeine, Sir Josel? Kaya manami, sinikati sa mga bata nga nagatubo, nagadako, bla, Sir Josel, kinanglan sang muscles, ang dugang, sininga protein.
0: Hmm.
1: Di protein source na ito, nanihalin sa soya bean, nga sangkap, sinisang Santhon Plus Gold Capsule, or Santhon Plus Coffee Mix. Pagkatapos, Sir Josel, may spirulina, kag may malunggay, may protein, manini siya, nagabalanse pa, Sir Josel, sang hormone, sumutang balon, may posibilidad, Sir Josel, kung manami ang pag-function sang lawas kag mintinado ni Mosani ang ginatawag pag-inom sang coffee like Santhon Plus Coffee Mix tungod may fiber pagid nagunubo risgo mo Sir Josel sa insulin resistance.
0: Mm-hmm.
1: Nagnami pagid sa kay bata limak tuig pwede niya makainom mo. Sa familia pwede sa bilog ng familia Sir Josel pero sa mga huluhamtong Sir Josel kung mag-inom magid ka mo sang coffee pwede ka mo makatry sini instead nga sweet katama nga coffee abi no o kung mga lamay instead nga mga lamay ka mo. Abi pangapi kamo todo dabi. Try nyo Santhon Gold Coffee Mix.
0: Oh, don't worry about mahambal basi magtaas naman ang blood sugar ko. Don't worry kay ang iyasen nga sweetener stevia.
1: Mas especially Sir Josel gid recommend gid nato sa mga hindi pagadya diabetison eh.
0: Mm-hmm.
1: Kag uay payasing insulin resistance. Bala mo diri sa aton program Sir Josel as much as possible gid tinguha nato nang gid tuag proactive bala naton nga tinguha.
0: Sa waay pa. Mamugong kita.
1: Correct, Sir Joss. Sila mo ning prevention nga ginatawag. Balan mo mabudlayin. Habalon ta na gidman. May mga question kita halos sa tanan nga problema kung ginabadyag sa tao, Sir Joss. Pero mas mahapos, nga instead nga mag-maintain kita sa medication or supplementation butang na ton, kaya supplementation, Sir Joss, may bintaha. More in supplementation sa prevention. Instead nga, nag-maintain na kita sa medication tungod sa tons ni nagkalain-lain na kondisyon.
0: Amo nang ginahambal nga, mainom ka mo sang bulong o kon mainom ka mo sang supplement.
1: Mm-hmm.
0: Sa supplement, mapabilin mong healthy ang lawas. Sa medicine, may possibility lang ha, nga mag-ayo ikaw, pero nakagi ka na yung masakit.
1: Correct, Sir Josil. May hambalan nun kita mo, ako nag-iinom ka, Sir Josil, sa mga food supplement or palakaon kalaswa, ang pagkaon mo, nangin bulong mo.
0: Mm.
1: Pero kung damo ko nabalatian, ang bulong mo, nangin pagkaon mo.
0: Ang guwayas ang supplementation, naglayo, nakakaon ka na, busog ka na, nakabulong ka pa.
1: Correct.
0: And that's supplementation. Pero kung medication, amo na nga may masakit ka na, ginbulong mo na, kung kaisa nga way panagayo.
1: Mm-hmm.
0: Inaya sa medication. In short, sinidiri kita sa supplementation, diri kita iya sa pagpugong agod tong hindi kita magbalatian. Tiyan mo na gani, if you speak about this insulin resistance, ang balindog layer, sino-sino na nagapangalamay, kay di na di kape, kay damo pa iya ang sukob sang kape, sang kalamay sa kape, and other sugary drinks, you know, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Sa mga pamatanon, sumun, Sir Josil, kung medyo tulotawhay gani, or hindi gani, may sulusubra ang kwarta.
0: Mm.
1: Ang ibang kisa, ano, ipangayo, gimas ang sobra, may project ko no, Sir Josil.
0: Oh.
1: May alamutan ko, no?
0: May project ko no, mabakal ko empty.
1: Mm-hmm.
0: Mangkos sila na, yan ang empty, kinanglanan naman sa school, galing mo milk tea.
1: Tara, so good, no? Tapos mag-abot sa panahon karon nag-overweight ka na, nag-obese, basulon na paya karon ng iban, imo mo lang galing obra. Soft drink, Sir Josil. Arigid, Sir Josil, oh, instant noodles. Madali labuton, madali i-prepare, madali lutoon, kag manamit ka unon.
0: Pamangkot na radok layo, hindi man matamis yung noodles?
1: Damo kita, Sir Josil, sa ginakaon yun di matamis pero gina-convert sa ngaton sa ngalawas sa glucose pag-abot sa nisusulod.
0: Oh.
1: Kasubong sining ginatawag pansit or noodles mismo nga ginakaon na to. Hindi man na matamis actually. In fact, damo ganin na sa flavoring nga nag-enhance, nag-apukaw sa ngaton, Sir Josil, nga taste buds eh. Kasi damo, gusto maghigop sinisang noodles, damo sinisang magkaon sang kanton, kaga iban pagin, Sir Josil, kati kanamit sa panabor, pero nagapataas ang risk na ton, Sir Josil, sa insulin resistance.
0: Halin sa mga, white substance, just like, tawag na ito sa mga maputi, mapino sining carbo, carbohydrates.
1: Ginatawag na ito na, Sir Josil, nga refined carbohydrates.
0: Oo, refined carbohydrates. Sa mo na ginhalinan sa instant noodles, di lakip man nira siguro, Dok Leo, mga namingid yay, labugayon, skalaha ko na aga, kiti tatlo kunok buliskad ko, no, pwede na makaon, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Processed meats and foods.
1: About it, ka na miton ganun, Sir Josil.
0: Oh.
1: Do halos, Sir Josil, mga panimalay, kapin pa sa may mga estudyante, bala, may mga pupil dira.
0: Oo.
1: Amung ginagina prepare frozen, processed. Kung kaisa man siling pa na ang asawa sa banang siya gaba, si madlawan ko matabas, lihog lang ko una dira ko na sunad sang chorizo o kundiri sausage ha.
0: Mm.
1: Basta ikaw makauna mata. Para sa mga bata, Sir Josil, kaya madali i-prepare.
0: Oh.
1: Kaga hambalon ta nagiman, Sir Josil, tungod sa flavor enhancement sa niyo kung mga sangkap na nagapanamit, ang mga bata, pangitaon gin nila, Sir Josil, sa kada pagkaon nila.
0: Tiyan mo niyang ideya kung magnegosyo ka, dapat kuhaon mong kiliti.
1: Tama.
0: Kuhaon mo ang panabor para nga, amo niya klasika, baligya, doay kapanos, dogleyo, kaya nga, tao mabakal gid siyang pagkaon o galing ang pamangkot ang inabakal mo makahatag bala kayuhan sa lawas mo kalaglagan.
1: Correct, Sir Josil, no, nasa sa imo na lang kag nasa consumer naman ni kag especially sa maginikanan sa panimalay. Mm. Kun toward sa health ninyo kag sa kabataan ang aton sa pinaka goal.
0: Pero speaking about insulin resistance ngayon ni Dok Leo, primarily anong mga kulang sa lawas naton sinihaw nga nutrients, Dok Leo?
1: Diri kita, Sir Josil, sa sining kulang kalabanan balaan masiling na ay nagdiabetes ng isa ka nagdiabetes na si Kwan Umigo tao parentita tungkol sa panginaon niya. May mga termino pa ng iba na bingi, sabi do, dalok-dalok man mo.
0: Do, bahang-bahang.
1: may ara, ganit Sir Josel, sina nga, hindi sa magpakunamit pagkaon niya, sulod sa kwarto, siya lang isa.
0: Oo.
1: Pamasaw siya dito. Pero pinakapunto, Sir Josel, dira na sa mga nagapananobra, nga ginakaon, ginapasulod na ton sa ton sa ringan labas, without thinking. Sino bala nakahuna-una, dira nga may mga insulin resistance sa mga type 2 diabetes, nga nagpinsar ka mo, ano ayan ang kulang sa akon?
0: Kaya ang dumduman to permi, sobrahan lang kaon ako sa matamis.
1: Correct. In fact, actually, Sir Josel, no, ang isa man gid sang factor kung nga ang nagkadto sa ginatawag insulin resistance and type 2 diabetes sa katawo tungod sa sige nga panginaon, Sir Josel. Hindi tungod sa ginakaon naton, Sir Josel, ng mga makalamay permi, ha, kundi tungod na aberya na ang aton sining pancreas. Kay overload siya permanente.
0: Oo. Hindi na maka-function it mayad.
1: Correct.
0: Tayo, no?
1: Correct.
0: So, bangod sina kay hindi na makafunction ang pancreas ta. May mga nutrients nga hindi na maproseso at mayad sa lawas ta, Dok Leo. Kung tani makabulig sa lawas ta, nga mabalansi ang kakulangan ni sa mga nutrients nga ni Dok Leo.
1: Ina, tungod, nagkulang kita, Sir Josel, sa pagpasulod sina mga nutrients. Gani, nagluya ang aton sa ni pancreas. May imbalances na nga natabo. Kag ang problema, Sir Josel, once karon nga dira na kita sa ni sa ginatawag sinang kondisyon, medyo mabulubudlay na, Sir Josel, makagwa sa sinang cycle, pero posible. Depende na lang sa efforts ang isa sa nika individual.
0: Amo nang hambal nila ko nung gatunga-tunga ka na saka sa lubi pagkatapos ang balon ka lang manaog. But you need really to go down.
1: Correct.
0: Daw mo man ang pagdisiplina sa ko galing yun. After all, it's about discipline. So ang kakulang gali sa magnesium, vitamin D, zinc, kag chromium contributed para nga magka-develop, kag madasig development sang insulin resistance, Dok Leo?
1: Pila lamang ini, Sir Josel, no, sa mga nutritional deficiencies nga strongly linked. Hindi lang, Sir Josel, nga basta naangot lang ha, but strongly linked to insulin resistance.
0: Nga aga ginatawag man, Dok Leo, for example, ang kakulangan sa magnesium sa lawas ta may cause sa madasig na ito, sining pag-develop sang insulin resistance. Why is it yang magnesium is also being called as the hidden insulin mineral? Actually, magnesium is a mineral. Actually, kung hambalon talagin man kag-isipon, kag-ipa-check ninyo, ang direktang tubod sa spring o kuntuburan sa tubig, may mineral kita dira makuha, just like that of magnesium. Pwede kita dira makakuha. Why is it being called as the hidden insulin mineral needed gigali ni badly needed sa lawas ta ang magnesium to counter sang insulin resistance, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josel, kati kun kulang kita sa pagpasulod sini sa lawas, hindi lang insulin resistance actually, pero insulin resistance ginahambalan na ton karon. Pero good news sa may mga insulin resistance, Sir Josel, even sa may mga type 2 diabetes, tungod ginatawag ining hidden insulin mineral. Kung laga tinaas mo sa ining blood sugar, okay man yung nag-inom kita sa maintenance medication, Sir Josel, para ma-manage, ma-control ang sugar level na ton. Pero mas manami, bagay yung nidig pagin na ton ng root cause para nga ang ginamaintain na ton nga pagtaas ng blood sugar, once ka magbalik lewat ang kaktibo sa nga ton sininga cellula dira sa insulin, kundi hindi na naton to pagproblemahon, Sir Josel, ang complication o kung ang result or symptoms. Kaya ang cause na address na naton. Magnesium ang isang makabulig, Sir Josel, the hidden insulin mineral. Ano palang mabulig sa magnesium? Ang insulin, gali, Sir Josel, no, nag-bind sa aton sa nga cellula. Kung baga doon nag-tabid ni kasubong, Sir Josel, sang liabi nga nag-pangot dira sa kandado, bla, Sir Josel, pagkatapos para ma-absorb sang aton sining cellula sa aton sining mga muscles o muscle cells ang kalamay halin sa aton sining ginakaon para magnami ang pag-function sang aton sining nerves. Kaya ang problem, Sir Josel, kung nagsigisigi ang ginatawag pagtaas ang blood sugar tungod sa insulin resistance, mga naefektado ang aton sining nerves. Mga naefektado ang aton sining energy production. Kagkadamo sang ginatawag nagaduging iban nga complications sini tungod sang chronic inflammation. Di ang iban sini nagabatsag, Sir Josel, sa mga palang-alay, palaminhod. Di maayos, Sir Josel, kung nagasugod-sugod, yung nagahuna-una, kabla, ano yan ang posible kung ma-remedyo siniman? Timayo, kung may ara ka na dayon, sinisang santhon plus herbal oil, kay mabanyusan mo dayon, makabulig, Sir Josel, nga maumpawan kasi imo sini mga palang-alay.
0: Oo.
1: ina kun maagap-agapan mo pa.
0: Mm.
1: Pero kun wahi ka man imo sinising buot, tigda, patuyang ka lang imo, simo ko galingon nga ang hambalanon sa ibang Sir Josel nga, sige lang bala, bisan mapatay, basta tunga sa kalamay.
0: Oo. Oh. Ang importante, wahi ta siling yan nagangangas kagutumon. Gadiwa lang konos kabulusgon. Kaya galigin bangungon sa sobrang panginaon.
1: Na, naman ang problema, Sir Josel. Amuning manami, sininga ginatog binipiso sang magnesium sa aton sa ringalawas. Pero sa mga palaminhod palang alay, Sir Josel, ha, hindi ka ba makadali-dali sinikon din ang source mo sang magnesium pala? Pwede makabulig, Sir Josel. Kung mga palang alay pala mo ipoy, abi prepare ka mo kung reserve na kamunga daan, tigana na kamunga daan sang Sunthorn Plus Herbal Oil.
0: Mm.
1: Isa gina na sa ginatawag external ninyo sa nga i-prepare. Pwede gamiton anytime, anywhere, Sir Josel. Kaya iba niya balanyos. Mahulat ka pa, Sir Josel, pagpuli mo sa balay kag mamanyos eh.
0: Oh.
1: Gaman, kati ang iban sinid doon, nagpangalang-alang mapanimahuan nga nagpamanyos siya.
0: Oh, okay, kung iban ko lang kaisa, medyo may kulukurino na nagtang, gani mapanimahuan mo ang usual blang abaho sa balanyos.
1: Mm-hmm.
0: Ang barang halon na uno na niyo. Sige ka pamanyos.
1: Kag may ara man, Sir Josel, siya na bataon pa, mapanimahuan mo kapamanyos, ay nano ka bata, pero yung maho na.
0: Oh.
1: May mga impression niya mo na, Sir Josel, pero ang pinakapunto, sir, ano man yung labot sa iban hambalon kung may ginabatsyag, kaya kung mamanyos ka man. Pero ang bintaha sa Sunthorn Plus Herbal Oil, Sir Josel, kati humot ang yasa niya, scent. Balik kita. Ano matabo ko ng magnesium sa lawas manubo, Sir Josel? Diri amuning insulin resistance. Bisan, Sir Josel, nag-fasting kita kung nagpa-check kita sa aton sa blood sugar, taas gyapon ng aton sa FBS. Kag, kung kulang sa magnesium, Sir Josel, gusto ta magkaon permi sa mga matamis.
0: Mm.
1: Pero permi kita sa nikapoy. Instead nga, nagkaon din sa matamis para may energy ka, pero permi ka kapoy. Kaya nag-increase man, Sir Josel, sini ang inflammation. Pabalik-balik nga pagsakit sa ulo, hindi ka makatulog, constipation, kagiban pag in, Sir Josel, sini nga mga patimaan nga manubo ang imo sini nga magnesium. Pero, ang problema, pag in ni Sir Josel, kung halimbawa, may ara, kakaroon sa ginatawag insulin resistance na. Kag manubo pagyud ang imo sining magnesium, ang isa kag isa, Sir Josel, nagareinforce each other creating a cycle that's hard to break. Manubo imo sining ginatawag magnesium, may insulin resistance ka. Problema gid, Sir Josel, isa kag isa nag-affecto sa isa kag isa. Pero ang manami nga balita diri sa aton, Sir Josel, number one sa lista. Kung gusto kamo madugangan ang inyo sining magnesium sa lawas, kaon sang bastante utan kamo pirmi sang balunggay.
0: Oh, so number one, gidya balunggay, Dukleo, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay. As far as our sources of magnesium, kaya dakong bulig yun ni para mapabalansi itang function sa ato sa internal organs, Dukleo. Parang may resistensya kita to combat sa pagtaas ato sa blood sugar. Anong common nga mga pagkaon, Dukleo? Makita nato sa palibot, ha? That could supply us magnesium, magluwas sa balunggay.
1: Kadamo, Sir Josel. Oo, may munggo kamudera, mani, kasoy, liso sang kalabasa. Tiga kaon, mantakanon, Sir Josel. Try tabi ang brown rice. Kag indi gid permi madula adlaw-adlaw sa aton sininga sud-an ukon ginakaon ng dark and green leafy vegetables, isa nang malunggay, sunod sina dira ang ampalaya, tay ko may kulitis kamo dira, ko may alugbati kamo dira, kamote kamo dira nga green ukon kamote nga tapol, makabulig gina, Sir Josel, bilang kuan naton sa sang nasambit ka mineral.
0: Inaya sa nasirinan naton, we must consume as much as possible kung kaya ninyo on a daily basis. Lain-lain nun, yun lang subong abi balunggay. Utan ka mo, sunod abi munggo. Butang ta balunggay kag munggo sa kuto ni mo. Pagkatapos sunod ni adlaw, birabirahan mo naman kaon abi. Medyo increased volume abi sang kaon mo sang mani, hindi gani kasoy or squash seeds. Pagkatapos di ang sunod ni adlaw, lain naman sininga utan pa rin naman masumod.
1: Correct, Sir Josel. Kag amuman gid na ang dapat para makakuha kita, Sir Josel, sang lain-lain sining mga elementong kinanglanon sa aton sining lawas, hindi sa isa lang kita kalaswa o kun utan o kun prutas sining magsalig.
0: Mm. Isa pa sa importante sining mineral, Doc Leo, ining zinc. Muning makita nyo kung kaysa may iba niya pa-advertise na rin siling nga siling niya these vitamins with zinc.
1: Mm-hmm.
0: Ano ya ang papel sang zinc, Doc Leo, sa insulin resistance?
1: Actually, Sir Josel, gamay man lang kinanglanon sang lawas sa aton sa ribat, essential ini. Tuman na nika madahalon sa aton sa lawas. Kaya nga man, ang zinc nagabulig for insulin production. Ang problema tagani sini sa gidatawag diabetes kay either kulang kita o kun mahina aton sa insulin production. Tungod nga may imbalances na o kun problemado ng aton sa pancreas, nagabulig for insulin production, insulin storage isa pagid sini sa benepisyo sa gidatawag zinc, even sa wound healing Sir Josil. That's why kun may vitamin C ka Sir Josil, pagkatapos may zinc kapagid, dasig sini maumpawan ng imo sini mga samad-samad. Pero, o limbawa man Sir Josil, ano, kung mapabayaan mo man ang imo sini nga blood sugar nga magtaas tungod sa insulin resistance nga imo sini na pabuyan-buyanan, kag may diabetic ana Sir Josil, mas labi nga budlay paayuhon ang imo sini nga samad. Mugani na nga recommended na ton Sir Josil, why ka pa diabetes, dapat kaon ka na sa mga pagkaon sini nga kargado sa zinc. Kag, kung may mga nanutaran ka mga samad-samad bala Sir Josil sa lawas, sa panit ninyo, especially sa tiil ninyo, banda sa batiis ninyo, nga pabalik-balik. Kag, kadamo naman sa gintistingan bala sa iban sini Sir Josil, pero ara lang gyapon. Pero tingala ka mo, hindi ka man diabetic. Ayan, tungod sa bakteriya, ina Sir Josil. Abi try ta bala nga kung mang hugas kita gamitan ta sa Santhon Plus herbal soap.
0: Oo. Kay aray anti tawag nato sini.
1: May antibacterial property na Sir Josil. Eh. Oo. Kagaman nami pagidsa na kay indi lang siling na nagabulig pa dasig sa pagpali sang pilas Sir Josil. Kundi ginabuligan pang mapanami man nga aton sini nga kutis kay ang bayabas ti nagabulig ni Sir Josil para sa paglimpyo sang panit. Sangkap ina sang Santhon Plus herbal soap. Pati body odor Sir Josil mabuligan niya man nga remedyuhan tubdob masolusyonan. Upod abi sang healthy lifestyle pagid. Tapos ang balunggay Sir Josil nagkapayas, nagabulig pa nami sa nga ton sa nga panit. Kapin pa kung may mga pulupunggod kibla Sir Josil sa likod o kasi mo sa nga dughan, try nyo bala gamit sang Santhon Plus herbal soap. Kagiban pagid sa nga mga sangkap, pati pag abot yas guya na ton Sir Josil, dapat special gede. Ang ginagamit na ton nga sabon dira. Hindi bla ang ginagamit na ton sa ton sa nga latrasan, gamit mo na ton sa ton sa nga guya bla Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila, grabe nga pangurutkot mo pagkatapos ipang hamuhin mo lang.
1: Masiling iba no? Grabe ano matyag mo sa ano matyag mo sa guya mo latrasan?
0: Oo, amo nang hambal nila gani sa mga loving people bala. Siya grabe do nagkiss lang ko latrasan mo.
1: Diyari yung Sir Josil para masigurado na ton nga pinasahi ang ginagamit naton kag para lang gidira ginhimo ya Sir Josil nga para gidiya sa guya naton para sa liog amo ning ginatawag clear skin herbal soap. Kung nakahamba nga nakahambal ko Sir Josil nga pati sa liog, actually pati sa butkon gani eh. Bala mo kalaway man Sir Josil nga guya mo lang kaputi mo.
0: Oh.
1: Liog mo karon itom gaburok-burok patingin mo sa nga butkon. Ti amo pa man na, Sir Josil exposed ko nagagwa kita eh. Sino abi karon magluwas lang abi sa iban nga grupo Sir Josil nga mata lang makita mo bla. Pero sa ato niya ti kalabanan expose kini mo sila nga guya liog butkon ko nagagwa kita bisan nagiilis pa kita magluwas ko naga long sleeves kita Sir Josil ano. Ti isa ni sa sang bintaha kon clear skin herbal soap gamit kay sa lalamang kapution ta Sir Josil.
0: Hindi kay kambang ha? Hindi kay zebra. Now go back to this sink. Dok la Leo. Sources sa mga pagkaon. Kumuning pagkaon dari sa ato na sa Pinasa. Kaya dari sa ato sa Iloilo. Din ta pwede makuha ining zinc, Dok Leo.
1: Balaan ko, Sir Josil, may mga kilala ko sa nga nagalaway-laway sinimo. Sa mga sources of zinc. Ano ba lang makuhaan na ton sa zinc? Tiara, Sir Josil, lang talaba. Ang bal sa kilala ko ba? Kapin ba kung nag-uyog-uyog blas katambukon?
0: Oo, hamon ang tawag nila half cook.
1: Abaw. Teka, may langgaw, Sir Josil, nga may sinamakan yung purti kakahang. Abaw, basta kay ang bal sa kilala ko. Siyempre sa doga init, latrasan ko, Dok, sige lang ha. Talaba, pagkatapos, Sir Josil, tahong. Ara man ang ginatawag alimango or kasag Sir Josil, karnis ang baka, karnis ang baboy, manok abiti sa mga ginatawag ovo-vegetarian Sir Josil, tidira sini ang itlog. Sa mga waibin ng kakaon, sa iban sini ng mga karni, ano? Pumpkin seeds, makuha man na tondre. Pero ang dako sini Sir Josil nga isyo sa mga tao, balang may nagatinaas nila Sir Uric Acid. Asta na lang sila laway-laway sini, or... makaon sila sini pero preparado sila sang cess the pain sini pagkatapos Sir Josil.
0: Amo ning mga pagkaon nga masamigin na halinan sa mga hubag-hubag bala. Hubag imo sini mga joints pagkatapos nagapala na kita imo sini mga joints nga pamatyagan imo gani kun makaduot bala, makadasil tawag nato sini makabunggo bala. mo pa matyagan mo, nabilog mo nga lawas, siniga pala manog.
1: May ara, Sir Josel, sa na-experyensya nga ton, sir, kilala, feedback. Kasi nga, dok, do, makasiling ko nga daw tinakluban, ganda ko sang langit. Sige, may pamangkukagi, pero doon mo, siguro, dok mo. Nagahubag nang iya, sinikumalagko, Sir Josel, nasandad pa dito sa TL, sinisang lamisa. Tungod may taas, uric acid niya mo. May gouty arthritis. Bawo, sige, do, hindi niya maintindihan ko nang iya, sinigabatsyag. Maayo na lang, kati preparado, Sir Josel, no? Ang iya, sinig assess the pain para sa pagsakit sa iya sa nga arthritis.
0: Okay, ang isa pagit ka kinang lano na ito diri is chromium. Diri kita na lang sa pagkaon, nabi. If we need chromium para nga mag-function mayo nga ito sa internal organs just like our pancreas, di naton ini makuha. Ang makumon nga pagkaon diri do kayo available sa aton.
1: Tiara, Sir Josel, broccoli, whole grains sabi, tapos kakaon manok, tira sa manok, kakaon isda, tira man sa isda, sa beans, especially green beans, makuha na ito, Sir Josel. Kung mayara kita sa green mongo, tira, makuha man na ito, tira, Sir Josel.
0: Oh, ini mga pagkaon nga makuha na ito sa mga minerals sa kinanglanon, agud tong ma-reverse na ito ang insulin resistance. Para ma-chita, ang kabaliskaran sa insulin resistance is insulin sensitivity. Napabalik ng insulin sensitivity sa ito, siling ilawas. Actually, mga pagkaon commonly, are, ako na may numerate sa mga pagkaon commonly, nga nagadulot sa insulin resistance sa ito. Number one, ang white rice, sugary intakes, kape, whatever, basta ilimnon, just like that of milk tea. Pagkatapos, ining mga, ang palaman niya tag 1 inch kung kaysab lang ang mga matamis sa tinapay, baladok leo. Mm-hmm. Tapin pa kung white bread man ang imo sini ginagamit.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos ang, ay, ang mugid ni kada birthday, anniversary, sinablo na isang cake.
1: May pansit pa na, Sir Josel. Pampalaba ka buhi.
0: Tapos may soft drinks pa. Sinadoga pabilin, sinadoga bagtik, sinatutunlan ko kakaunts ang cake. Abi mainom ta soft drink.
1: Teka, may pambara ko na, Sir Josel. Dapat may panulak.
0: Tapos, other pastries. Buta mo na mga tinapay. Soft drinks, sabi, mga fruit juices nga tama katamis. And ang pati ang subay kung kaysa daw maubo na sa katamis. Ang mga instant noodles, ang mga processed meats. Amon yung kalabanan sila ng mga pagkaon nga nagadala kag nagaresulta sa insulin resistance. Now, diri naman kita sa pang-counter. Anong mga pagkaon niya, Dok Leo, nga pwede maka-reverse sa insulin resistance nga kondisyon para mapabalik tang insulin sensitivity para maging normal kagbalanse ang ato sining pag-function sa lawas, Dok Leo.
1: So, ari kita, Sir Josel, no, sa husto na ton, sining kombinasyon kada kaon na ton dapat. Dapat may ara kita sa protein. Makuha na ton sa itlog, abi, chicken, fish, sa mga vegetarian, abi, tofu, o tokwa, vegetables. Ti isa man, Sir Josel, sa nagapanguna, dari, ang palaya. Tindi may madula, Sir Josel, ang balunggay. Upod na lang na ton ng petchay, tangkong, okra, cabbage. Puro ni sila, Sir Josel, makabulig sa insulin sensitivity. Healthy fats. Dapat pag-season sa avocado, kaon kita sa nisang avocado. So, ang mani, bastante man sa ton, dari, Sir Josel, ang kasoy, amuman. Kag ang coconut, Sir Josel, in moderation, may VCO kamudera, makabulig man. Fiber-rich food, Sir Josel. Ara sini mga beans, oats, kung haliba magkaon kita sang carbohydrate, sabi Sir Josel, dapat piliin naton ang manggaranon sini sa fiber like sweet potato. Ang ginatawag kalabasa, Sir Josel, bastante ini sila sa pagpakamayo sa aton para nga mapabilin o kung mapanumbalik, Sir Josel, ang pagkasensitibo sa aton cellula sa insulin.
0: Oh, kung kauno na aton ini, it could help kay ga-accumulate ba na ang ato sining konsumo sang mga nutrients nga makuha ta sa naglilain niya ginakaon ta o galing hindi lang naton gidya matakos kung kulang o kung insakto. Hindi tabla mabulubanta, Dok Leo, kaysa processing nagakadulang iban sining mga nutrients. So, ang pinaka-importante dari kung tani, parang may balasihan kita kag para na lang sa kapusan sang tanan, nga hindi man makakaon, abiadlaw-adlaw sa nga muningin panglawag naton, utan, prutas, kag iban pag sinay masustansya mapagkaon, is for them also to take sang supplement nga may balunggay, kag iban pag sinay mga sources ang palaya, agud tong mapabalik naton ang insulin sensitivity kung may insulin resistance ka na or mapunggan naton nga magka-develop sa insulin resistance, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Kag actually ti amuman gid na mo ang purpose ang supplement, Sir Josel mo. Ini bala mga ginagmay nga kulang naton nga hindi naton makuha sa aton sa pang adlaw-adlaw nga pagkaon bala. Diri sini nagasulod ang role, Sir Josel, sang ginatawag food supplement. mapunan naton ang ginagmay nga kakulangan, pero kung mapabayaan, Sir Josil, magaresulta ini sa nagkarinlain na kondisyon nagbaratian. So mas manami maagap-agapan naton bala. Like for example, kung hindi kita makakaon permi sa barangay, o kung bisan pa makakaon kita, Sir Josil, sa barangay, doon kita kasigurado nga ang makaon naton may dugang nga pagpakamayo sa aton sa ningalawas. Kay base karon lata man kayong emotion nga paglaga o kung pagluto sa isang balunggay. Ang palaya, Sir Josel, ba labi pag ina mga pamatanon, Sir Josel, damo kung hindi kauyon sa niya. Mapabunga, mapadahon. Pero kung makakaon man sa Sir Josel sa bunga sa ang palaya, kinanglan gisahon pag ito, tapos damo pag itlog.
0: No.
1: Dapat lima kabilog itlog pagkatapos tatlo kakihad lang sa manipis na kayad sa ngampalaya.
0: Naging sumsuman lang ang palaya sa itlog.
1: Pero may benepisaw gaya po ng itlog, Sir Josil. Ang point ko lang, kung gusto naton makuha ang pagpakamaayos sa ni sa mga utanon, isa din sa pinakamahapos naton, Sir Josil, nga paliwansan among pagtumar sa Sunthone Plus Gold Capsule. Nga man, mahatag kita sa isa ka-example sa ni sa Queen of All Vegetables nga moringa o kung balunggay. May ara, Sir Josil, sa ang ginatawag magnesium. Anong isa sa kinanglanon para sa insulin sensitivity? Magnesium. Ano ang resulta sa ginatawag manubo ng magnesium? Insulin resistance. Mabuligan kita sa ni sa pagkaon sa balunggay. Maliban pa dyan, may ara pa, Sir Josil, sa beta-carotene, potassium, calcium, iron, zinc, fiber, plant protein, polyphenols, flavonoids, nga makabulig, Sir Josel, puno sang kakulangan sa mga minerals and antioxidant, as well, makabulig, Sir Josel, para nga ma-prevent naton ukon na malikawan naton ang ginatawag insulin resistance.
0: Kag at least may basihan kita, Dr. Leo. Actually, ang lawas naton may ginaniman yung number of milligrams of intake. For example, number of milligrams sabi or micrograms sang chromium, sang magnesium, sa ato sila nga Sunthone Plus Gold Capsule, takos pa ina, Dok Leo, kiti may number of milligrams content, nga amo ina ang numero sa miligramo nga napasunod sa lawas ta, kagdira man nakabasi ang kadamuon sang nutrients nga aton mapasulod sa ato sila nga lawas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kagbalan mo pag-abot, Sir Josil, iya sa natural medicine, kag sa food supplementation, tama kadako, Sir Josil, ang papel sa isang teamwork effect. Other term na to ni Sir Josel sa synergistic effect man, ha.
0: Aho.
1: Nga nagabinuligay sila sa isa kag isa, nga bisan magamay pang isa, kun magtabuay sila sang isa, pwede, Sir Josel, ma-amplify kag mapadako ang benepisyo.
0: Amo ini ang kaimportansya sa inataw naton nga ultimate trio naton sa Yes to Health Incorporated, Dok Leo. The Sunthone Plus Gold Capsule, ang premium D3 soft gel capsule kag Sunthone Vitamin C. Now, as we've discussed sa Sunthone Plus Gold Capsule, may makuha kita dira agud to makombat ang insulin resistance, ma-reverse na ton, mapabalik ang insulin sensitivity para hindi kita magka-type 2 diabetes. Sa premium D3 soft gel capsule, anong may ara, Dok Leo, agud to mapunggan niya nga magka-insulin resistance kita, Dok Leo?
1: Isa pa gid, Sir Josil, gali no, sang dapat na ton sinihuna-hunaon, nga ang nagapadako pagid sang risgo sa insulin resistance kung kulang kita sa vitamin D.
0: Oh.
1: Isa sang aton sa ni dapat paminsaron o kung pamarandungon man, ha, manubo nga vitamin D levels are associated with poor glucose control. Ano ba lang isang nagabulig para makontrol ang glucose naton? Di ba ang aton sa ni insulin? So dapat pa-aktibuhon naton na, Sir Josil, no? Mas labi naton sa nga ginatawag ipanumbalik naton, buligan nga, mabalik ang sensitivity sa ni. Paano makabulig haw ang ginatawag vitamin D para nga malikawan naton ang ginatawag sa nga insulin resistance? Nagabulig, Sir Josil, sa aton sa nga pancreatic beta cells produce insulin, improve insulin sensitivity, reduce inflammation, yung nagasupport sa muscle function. Botang balon, Sir Josil, ang isa sa ginabuligan sang vitamin D kun may bastante kita sinasasulod sang lawas, isa ka source naton pagpainit abi sa silak sa isang adlaw, kun exposure sa silak sang adlaw, direkta, Sir Josil, nga nagabinipiso ang aton sining pancreas para nga magnami iya sining kondisyon pagproduce nga kaigo kag epektibo sining insulin kag para nga mabuligan nga ang aton sining blood sugar, indi magtam-an ka taas sugar spike sa ginatawag, kang hindi man mag-sugar crash, kun halin sa babaw, Sir Josel, gulpi magnubo, nagaluya lawas, pagkatapos kaon, nagaluya, pagkatapos kaon, ginatuyo, pagkatapos kaon, nagapalanghina ang pamatiyag.
0: Oh. ang importante lang kon magpainit kita as much as possible, may ara kita sang enough supply man sang ginatawag nga good fats. Manami sinadar tapos mo painit-init dok Leo. Kon mamahaw kakaon ka bukado blanay.
1: Mm-hmm.
0: Which is the content of a good fats or source of good fats. If not, inom ka na lang sang premium D3 soft gel capsule. Kiti may ara da sang vitamin D na nga daan dok Leo pagkatapos may virgin coconut oil kag malunggay oil.
1: Correct Sir Josel, kag ti ang vitamin D3 nga ini Sir Josel like sa aton sige premium D3 soft gel capsule ti direkta ni Sir Josel nga maabsorb na ra kag maproseso sang aton sa ninga lawas.
0: Hmm.
1: Actually kung magpainit kita sa adlaw ti may vitamin D makita nga makuha actually pero ginaprocess pa na sang lawas naton Sir Josel eh. Ipasapasa pa na sa mga organs naton pero ang pinakapunto sa ni mabenepisyuhan gid kita. Kabalo yung lawas na magproseso sina pero kung kulang sa vitamin D Sir Josel gataas ng risk naton sa insulin resistance.
0: How about ya Dok Leo, vitamin C? May papel ang vitamin C para nga makalikaw kita sa insulin resistance.
1: Isa sang pinakaimportante nga bitamina sa aton sa lawas kay kagina na istoryahan naton Sir Josel mga minerals eh.
0: Mm-hmm.
1: Ang vitamina C ang tuman kadako Sir Josel ang iya sa nga papel pagabot sa ni sa prevention or butang naton Sir Josel kun mayara ka na sini sa ginatawag insulin resistance, nagabulig reduce inflammation, Sir Josel, ng vitamin C, nagreduce ang oxidative stress. Kung damo, Sir Josel, ng oxidative stress, nagadamo man ang oxidative or ang ginatawag cellular damage.
0: Mm.
1: And that's why, kung may diabetes sa katao, damo sa mga organs ang posible sa ni Sir Josel nga maapektuhan.
0: Mm.
1: That's why, iban sa ni Sir Josel nga nagainom sa ginatawag maintenance medication bala nila para maprotektahan nila sa nga mata. Kati noon, Sir Josel, nga kung may diabetes ka, nagalabo, panulukan mo, eventually mabulag ka eh.
0: Mm-hmm.
1: So, iban sa nagapaniguro, Sir Josel, aragin sa loot nila yung pagtumara sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
0: Oh.
1: Para may specific gid sila sa ni nga food supplement nga gindisenyo, ginhimo ka dyan, Sir Josel, para agad niya sa mata na ton.
0: Mm-hmm.
1: Tungod niya may aras sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, ay antioxidant Sir Josel kag makabulig para nga madefensahan maproteksyonan ng aton sa ninga mata sa may mga diabetes na way palabot Sir Josel sa mga outside factors exposure sa nisa aton sa gadget sa aton sa ninga mga laptop desktop nag-emit sang blue light nagapakapoy nagapastress sa aton sa ninga mata Sir Josel.
0: Ang isa ka pamangkot diri Dok Leo kon may ara ka na sa insulin resistance may mga patimaan ayan ini pareho sabi sinyalis sa imo sininga pamanit kondisyon sang panit Dok Leo.
1: Isa Sir Josel siniti manotis mo sa liog may kulintas ka bisan way ka jewelry Sir Josel no
0: may baliog kuno kon sa baboy
1: may baliog kami nagaitom ni Sir Josel nga nagaagi especially sa imo sinitang kugo sa pinilan dira sa ngaton sa ningatang kugo.
0: Mm-hmm.
1: Nagaitom ina dira Sir Josel kung kaysa palibot kay Sir Josel asta sa liog dira sa tubang na ton.
0: Oh.
1: Isa na sa sang ginatawag patimaan ay han mayara ka Sir Josel sir, sa mataas sining insulin kag may insulin resistance.
0: Pero ining masami sininga pag arikabo sang imo sininga panit Dok Leo kag ang iban sini man notice mo daw nagapula-pula nga daw naga kung kaysa nag-swell pareho sabi sa lower extremities mo hindi lang na insulin resistance diabetes na gid na ya Dok Leo most likely
1: may posibilidad man Sir Josel pero i-consider at man ibang ang iban niya parts ng aton sa nga lawas or organ Sir Josel eh.
0: Oh.
1: Kung nag-weak aton kidneys nag-weak aton liver function amo man na Sir Josel lang mahimo na aton makita sa aton sa nga panit.
0: Mm-hmm.
1: Medyo ang ibang ganit sa Sir Josel abu-abuhon.
0: Oh.
1: Ang ila sining panit. Ang isang makabulig si Sir Josel is ang pagtumar sa aton sining ultimate trio. Para nga mahatagan aton sa nagkaigo nga nutrition, supply sa nutrition Sir Josel, ang mga ginagmay nga kakulangan aton pero tuman ka importante para mag-function maayong aton sa ring mga organs and systems sinisa lawas. Kag sa pangwa Sir Josel may pwede makita magamit dira.

0: haguro ni mo bala daw kutis baby.
1: Correct. In a sense, Sir Josil, nga nag-relax ang panit na ton, kay once nga makahaklo kita sa sentya bala, mismo, Sir Josil, nga ton, sir nga panghuna-una, nag-relax mo.
0: In short, kung relax ang panghuna-una mo, ga-relax man pati panit mo, Daglayo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Toon, no, ang mga tao nga always, tawag na to, stressed, or if not, troubled, makitaan mo na ang panit niya sini daw, dasig magtinigulang mo na doon, nag-alarik ka bu, masyagan mo sini daw nag-chlorinot, bisan bata pa, parehas lang sagtang, bisan bata ka pa, kung lukdo mo bilog ang kalibutan do si Atlas ka, tanan niya problema, dara si Imo, bata ka pa, chlorinot ng guya.
1: Correct, Sir Josil, kapiyan pa kung hindi pagin healthy, Imo, sa ring lifestyle, no? Pero masalaot ko, Sir Josil, ha? Sa mga tao, bala nga permi relax, hindi na sila, Sir Josil, irritable kag maakigon mo.
0: No.
1: Pero sa mga kalalakinhan, kinanglan mo mag-relax kung may paakigon ka.
0: That's a reverse psychology, ha? Kung gusto mo pakigon, just relax. Kung gusto mo mangakig, ti amo ng kontra sa relaxation.
1: Kung gusto mong mangakig, Sir Josil, o kung mangakig ka per me, medyo hina ang kwansana, hina outcome niya sana, o kung hina sana ang performance, Sir Josil. Pero kung relax ka, kag may gusto ka pa kigon, kapin pa, Sir Josil. Kapin pa kung medyo mabulubundol bala. Gamay nga kwan, ah. Kung sa motorsiklo pa, gamay nga push. Abi, daw hina ang kwan, hina ang lobat ko, doon ni magana, Sir Josil, sa akon, sa nga electric starter, how?
0: Ang ambal nila, gamay lang ko no, nga sagid ko no, galok doon na hiniro. Pero ti actually, ang pag, condition sa ato, sinin nga lawas, ang pagpabalik sa insulin sensitivity, kag pati ang pagka-sensitive man sa ato sining skin, actually mayo man ang sensitive ng skin if kahibalo ka lang magtipig. Bangod kiti mapino, ina ang supat kag mahumok. Pati man mapabalik tang sensitivity ta sa ato sining sexual partner.
1: Correct.
0: Inang kung kaisa bala, gamay lang kuhit-kuhit blan, chindihanay ka mo dahil ng mahambala. Ako pa, problema siya na kung sige lang kakuhit niya, kuhit ka pagkatapos nga, karon lang bala. Sa nga tulugan na lang. Pagkatapos sa pagkagabi, tingala ka pagka bugtaw mo, hindi ka ginhawa, gali mo, yung tabuna na kauluna ng guya mo bala.
1: Pagkatapos pagkaon, Mr. Josil, medyo parat ang imo sinabawan sa ni. Parat galing yung prepare ni Mrs. mo, kaya te, ay kakainchindi, ako na yung mahatag ang ginatawag, ginapangayo, suppose, nga kinahanglan nun. Kaya actually, Sir Josil, ano, obligasyon man gid ini sang mag-asawa sa isa kag isa. Damo sa ni Sir Josil mo, nagalinaway tungod sa muna nga bagay mo. Damo na blas yung mga overthinking nga nagkakalatabo, Sir Josil.
0: Oo. Kinanglan nyo lang na turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving-loving. All of these products actually is a quality products ng Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drugs Administration. Amo ng regulatory body sa Department of Health, ang FDA. Aprobado ni tanan. Sa din ka mo pwede kabakal, Mercury Drug Store. Sa mga chain of drug stores ini, ha? Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, pwede ka makabakal. Even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita dira. Ang Yes to Health Store, located ini sa Lizari Street, sa Barangay 39, Atubang Ina sa Marayo Bank, Bacolod City. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, may clinic, may libre nga konsultasyon bukas from 9 o'clock in the morning. Kanto ka mo dara may konsultan, makita dara nga maghatag sa inyo sa program of supplementation bala para makalikaw kita sa malala nga pamalatian kag masuplementuhan ang lawas sa sang mga vitamins and minerals needed kay balo kita kung ano ang kakulangan and kulang ang mga vitamins and minerals sa lawas ta. May gamit dira, may mga equipment dira sa Yes to Health Wellness Center, ang pangalan. Ara located sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, Atubang Ina sang Midtown Hotel. Sa mga lugar nga way sang branches to mga chain of drug stores, kadto lang amo sa suki nyo sa mga pharmacy available lang ato sa mga produkto. Tandaan nyo lang nga ang ginabakal ninyo tatak Yes to Health. So ti kabay pa nakatag kita sang gamay ngi damo pa kuntani kita sa mga points man nga gusto ipaintindi pagin sa inyo parte sa insulin sensitivity and insulin

0: in resistance kag pagpabalik sina towards reversal sang inyo sini nga kondisyon nga may insulin resistance. Ang worst abi sa insulin resistance is type 2 diabetes. Kung insulin resistance pa lang pwede naton ina mabuligan ang kogalingon tang ma-reverse mabalik sa normal, mapabalik ang insulin sensitivity. And that's the process, but it takes a longer time and a lot of discipline para sa aton kogalingon. Kay kun sang una may patilaw-tilaw ka pa, kung gusto ni mo nga i-reverse ang imo sini nga type 2 diabetes, dapat nga lubos mo nang isikway gidyado, Cleo. Mahambal ikaw nga hindi nagid ako magpakasala liwat sa akon pinsar kag sa akon buhat, Dok Leo.
1: May himbalan nun kita, Sir Josiel, labi sa Ingles. Kasi kung mangin direkta kita bala, Sir Josiel, sini sa punto. Kung baga kung ibulsa ay gitbala naton, Sir Josiel. May ginahambal kita sa Ingles nga, total abstinence is better than perfect moderation. Ang bugos ko nga paglikaw, mas epektibo kaysa sa pagtilaw-tilaw.
0: Amo nang delikado kung kasi sa tilaw, Dok Leo, dali blakon maanad ka. Ang hambal nila bala nga ati sila niya sa delikado pag tilaw kasi daw okay man na. Abi matilaw taliwat.
1: Tingnan sin Sir Josiel ang nag-inom diyan sa Kalapad Ritso.
0: Naghalin man na si sa Katagay.
1: Correct.
0: Sa amo na kung gusto ninyo nga hindi ka mo magkabisyo, pareho sa bisang inom kag sigarilyo, do not start.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Amo na pinakaimportante gid sa tanan, ha? Tidaw ay nagaling ta tiyempo sa ato sa nga pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Kabay pa nakahatag naman kami ni Dok Leo sa inyo sa mga mapuslanon sa nga mga health tips and information. Sa mga nagapinamati, dara kay konsyo sila sa nga blood sugar level. Kag sa, ano bala, mentionedihan ang insulin resistance and insulin sensitivity towards type 2 diabetes bala. Dara sa Sinamay sa kay Kian Joshua Sumblingo. Thank you sa pagpamati dara sa Sinamay. Lastly, kuanta na lang sang parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
1: Ariya, Sir Josiel, kung nagatilaw-tilaw mag kamo, ariya mayong tilawan. Kaya ang kalabanan, sinay Sir Josiel, nagumpisa mo na sa pagtilaw-tilaw mo sa pag-inom sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Pero subong, Sir Josiel, mga user na gin sila, kay napakamaayo sila, damo sa naumpawan sila, sila mga bugat na ginabatyag sang una. Amo man, Sir Josiel, no? Sa Santon Plus Herbal Coffee, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag sa Santon Gold Coffee Mix. Kadamo man, Sir Josiel, nagsugod lang sa tilaw-tilaw, pero subong binaksbak sa Sir Josiel, kung kahona, ang ila sila gina-prepare, kag ginabakal sa mga butika tungod, sila mismo nakapamatuod, sang kaayo, hindi lamang manamit, kundi nami, pag-inang ila sila nga pamatya. Ganyan na ton, bagtumar sa nga ito sila nga Ultimate Trio, para kita mabuligan niya, ma-maintain ang maayo sa nga panglawas, kabakod sa kalawasan para likawan o kung mga badatian mahimo malikawan. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos ganagabilin at tunlawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunog pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sining pagparagad sa programa The Secrets of Health. Salamat sa inyo sining pagpakigupod para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold coffee mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kape. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mga butika.
11: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, gidya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, XFM!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua Syedad sang Rojas, Probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Miyerkules, petsa 1 sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kag katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Blinds. Headlines.
1: PNP preparado para sa ikaduwang adlaw sang rally sang religious group nga INC.
0: Headlines. Headlines.
2: BIR box nga nagaunod sang tax records ni VP Sara Duterte sa impeachment trial, posible nga mabuksan.
0: Headlines. Headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa atong ginpaninyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Nagpreparar sang bagong strategiya ang Philippine National Police o kun PNP para sa ikaduwang adlaw sang rally sa sang religious group nga Iglesia ni Cristo kun INC. Sa mga adlaw, Hulyo 1 agod malikawan nga masulit ang paginutok sang trapiko tugas ang ilahublag protesta kahapon. Sunod kay PNP Chief General Jose Malencio Nartatas Jr., nagpagwana ini sang direktiba sa tanan nga natungdan nga mga unit nga ipatuman ang nagakaigo nga mga plano sa seguridad kag pagdumalas ang trapiko. Sa koordinasyon sang lokal nga gobyerno kag organizers sang nasambit nga rally. Nanawagan man si Nartatas sa mga organizers kag mga partisipante nga magsunod sa mga kondisyon nga ginhatag sa permit sang Quezon City Government nga nagapahanugot sa Iglesia ni Cristo nga maghiwa sang rally sa White Plains Avenue humalin na alas 8 sang aga tubtoba alas 8 sang gabi subong adlaw. Nakasakad sa permit nga ang mga organizers dapat magpabilin sa gin-designar nga lokasyon kag oras samtang ginamentinar ang pagsunod sa batas pambansa number 880 o kun ang Public Assembly Act of 1985 nga nagasiling nga hindi pagbalabagan ang police security operations likawan ang kompleto nga pagsirado sang dalan kag ipabilin ang katinlo kag katawhay sang lugar. Pasalig sang PNP sa publiko nga pagahimuon sini ang tanan nga nagakaigo nga mga tikang agud malikawan ang disruption ma-regulate ang dalagan sang trapiko kag masiguro ang kaluwasan sang tanan. Lagip na ang pag-maintenar sang maximum tolerance sa mga kapulisan samtang ginarespeto ang kinamatarong sa kahilwayan sa pagpahayag.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa ato padugang balita nasyonal, posibleng ang pagbukas ang Bureau of Internal Revenue box nga nagaunod sang tax records ni Vice President Sara Duterte ang madesisyonan lamang sa tion mismo sang impeachment trial. Sana kay Senate President Win Gatchalian, wala sang trial or wala sang pre-trial conference. Subong simana, agud buksan kag markahan ang BIR box. Sana pa kay Gatchalian, magadesisyon lamang ang Senate Impeachment Court sa tion mismo sang trial sa pagbukas ng nasambit nga steel box. Nagsumiter sang manifestation sa impeachment court ang House Prosecution Team agad mabuksan ang nasambit nga kahon. Ang nasambit nga kahon ang una nga ginsumiter sa BIR sa House Committee on Justice nga nagsabina sang tax records ni VP Sara Duterte apang wala inigin buksan sa Kamara bilang pagsunod sa non-disclosure provisions na hanungod sa tax records sa idalom sang National Internal Revenue Code.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatihan ang mga top of the hour news ang abulogid ng gradulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kaya nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix may araman sang natural and common herbal ingredients parehas sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, Ritter Gourd kun marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend good may refreshing energy nga suporta si kaayong lawas kag nagahatag sang natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zanton Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-rated.
0: XFM. Sample Plus Gold.
3: Ako galing si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Vision X Plus.
7: Ito ay may lutein,
8: beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
7: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
14: Ang sakit.
0: Mag-assist the pain.
14: Muscle fever,
0: acute pain,
14: kahit ano pang pain,
0: basta pain,
14: mag-assist the pain,
0: pangkarang pain,
14: fast and safe,
0: assist the pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor,
0: assist the pain,
14: mabibili sa mga butika.
15: Branded niya second hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply. Process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
0: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: may mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na kit man ako. Mabuligan na kamo ni tatay.
2: Ga, buksig ko ga.
3: Hubog ka naman! Din ka naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top sa ulis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang may isang akon ginadala. Panindugi ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina! Bahala! Gras ka buhi mo!
6: Amo, ginaangambal ko sa imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina? Aww.
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Bang, pakuota ako bisan ka isa lang, be. Wari, oh, oh. 1,500 ina, ha? Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Iamitin ko na sa
0: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paboritong news FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: Hello, what's up mga Ketropa Peeps? Mayong hapon! Wow. Kamusta, kamusta, kamusta? Yahoo! Kamusta na? Kamusta ba lang mga ketropa natin sa mga hapon? Dati this afternoon ha, maging kaupo niya naman ang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan. Katropang Ira.
1: Kaga, katropang Joy.
2: Wow!
0: Yes, syempre, sa isa na naman ikapanibagong episode sa programa nga X-Rated! Mga katropa peeps, at isubong nga hapon, no, ay katropang Joy, good news kay Uno na kita subong,
1: yes,
0: July 1, 2026.
2: Wow!
0: Ay, di mga katropa, kamusta wala ang imbukada sa bulan sang July sa inyo mga pangabuhi, dira? At so far sa imo katropang Joy, sa mahambal mo ti okay man.
1: Okay, good katropang Ay, ang embokada sa July sa aton, especially na kay may pa-shomai.
0: Ay, amugani, no, katropa. Ay, kanami isang shomai, no, gagin na order ni katropang Sir Jovan Anisco. Yes. Kahit gaman, nag-celebrate na sa asang yanga ika-duwa katuig dari sa XFM Rojas as station manager. Yes, tiga ni ginapasalamatan taman si katropang Sir Jovan sa iya naging pa-free nga pamahaw siomay. Sari-sari a mix katropang Joy, no. May ano kaya ito, squid ball, may french fries,
1: may kikyam.
0: Yes, iti kanami gidasang ginorderan ni katropang Jovan kay man homemade gid pati ang mga sauce. Kani busog-busog man ang mga katropa peeps niyo dere. Yes, afternoon mga katropa, tiyululupod na naman kita hanga mag istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Kag magbartag kulay. Yes, di syempre subong July 1, kami magyapon ni katropang Joy ha, ang inyong magiging kaupo dari sa kahapunan.
2: Yahoo!
0: Ang inyong partner kada hapon sa inyong pagpahunay-hunday dira sa inyong mga puluyan. Mga katropa peeps, ang ato na rin pagpanamiyaw sa mga katropang listeners natin sa radio.
2: Wow!
0: Ay, di kamusta ang mga naka-avail sang radyo dira? Kamusta ang pagpatunog-tunog nyo da?
2: Yahoo!
0: Ay, siguro ang katropang Joy nagapulo pamati na ini sila subong nga hapon. Masigpaandar na ini sang ilang radyo sang XFM Rojas nga nakalansang gid sa isa ka estasyon.
1: Wow! Sa katapang for sure pag-aboto kay na gingkwa na mo sinaksak na kagin palanog-lanog ang XFM dito sa ilang lugar.
0: Yes, gani congratulations gid ha sa mga katropa natin nga nagkadto diri ka ina nagbisita kag naka-avail sang mga radyo. Amo man mga t-shirt kag syempre pa souvenir ni katropang Joven sa pila naton ka mga bisita nga kape. Gabay nga nag-enjoy kamo diri ha sa aton nga bag-o nga istasyon. Gani balik-balik lang kamo di anytime anywhere welcome gid. Alright mga katropa, sige ha, gabay nga sa mga nakapulupabati na dira, nagahilay-hilay na sa ilang mga duyan. Happy, happy tuning in. Kagabay ang makahatag naman kami sa inyo sang kasaniyahan subong nga petsa uno sang Hulyo.
2: Yahoo!
1: Yes, of course. Once again, mga katropa, ang atong nga pagpanamiyaw sa inyo tanan sa isagid ka mainit-init. So, kahapon kong malamig, di subong katropag ay medyo nagbawi na ba ng init?
0: Pero ginakurog ko di katropag siya sa aircon.
1: Oo, sa goa, grabing init. Pero di sa sulod, ay di fuerte man ang kalamig sa aircon sa XFM Rojas. Di sa mga nag-station visit dari sa atong mga katropa, I'm sure gamabat siya ganyo. Gini na kung kamuya makasulod dari sa atong nga estasyon na mga katropa pim. So once again ha, nga ito nga pag abi-abi sa inyo tanan, sagit-sagit ka maid-aid kahapon, especially na sa mga nagapatundog, dadarasang ilang mga XFM radio nakalansang ang ilang mga radyo dari sa XFM Rojas sa tanaga pamati. So buong nga hapon, ay, kamusta, kamusta ka mga katropa? Aba, kamusta ba lang inyong nga July 1st sa subong nga adlaw? Tigabay pa hangara, kamusta maayong nga sitwasyon sa tanaga pamati? Subong, kag once again, di kami na naman ni katropa Aira, wala kamusang choice mga katropa. So subong nga hapon, ang inyong nga pamatian kagabay pa agad. Magkahatag kita sa kalingawan. Good vibes kag you home dara sa inyo kahapon na no.
2: Yahoo!
0: Yes, di bago ang tanan, bago ito mag-proceed sa ating question of the day, ginatamiyaw tagidasang mainit-init, mayad-ayad nga hapon. Si katropa nga Uncle Pinky, nga as always ginagapamati, dara sa mimayin sang M-Fest, Dinginan Rojas City Capiz.
2: Wow!
0: Ay di kamusta, kol tilawan mo na ang Zantun Gold Coffee Mix.
2: Yahoo!
0: Katropang Joy, di hindi ko papagyatag siya ba? Gold Abby eh. Pero di, sige lang, akay man loyal si katropang Pinky at the same time. Suksok man yan at permi as always ang uniform nga bayos ng Zantun Gold. Tagaan ta na lang eh. Gani ka ba, Ikol, hangat? Igo na naasay mo, pulo kaadlaw. Isa-isa halang ha. Kung gusto mo kalabot, pulo kaadlaw eh.
1: Bongga si Uncle Pinky ha. Naka-avail sang pulo gid ya.
0: Yes.
1: Hindi lang isa gid ya gani kundi pulo gid ka sa she sang kape ni katropang ay.
0: Yes. Kag syempre ginatamuyaw taman ha ang katropa naton dire sa may bahin sang diriman mismo sa Barangay Tiza.
2: Yahoo!
0: Sa may bahin sang Graceville Subdivision si katropang Nathaniel Fernandez.
2: Wow!
0: Ay si katropang Sir Belbs pagida nga tinakapwesto na dito sa yang mahiwagang upuan no. Samtang yung radyo naka-display sa lamisa kag nakasaksak na.
2: Yahoo!
0: Ito sige ati gabay ha nga maka-bardagol na naman kita this afternoon. Subong nga hapon mga katropa, subong nga Miyerkules ang hapon. Siyempre hindi gid madula ang aton nga pamangkot. Wala pa gani. Sige, energetic si katropang Neil kay man. Good student. Kay naka ano siya subong, naka-complete uniform.
2: Yahoo!
0: Sige, mga katropa peeps, ang atin nga question of the day. Ti, paano kung ikaw ang nauna pero hindi ang wakas.
2: Oh no!
0: Kanta lang ni Moira.
1: Tingala ko doon ka familiar ka doon.
0: Yes, kagina, gani ginakinanta ko. Alright mga katropa, ti padayunon mo pa bala o kon stop na.
2: Wow!
1: Sige, di sa pamangkot, subong ni mo katropang Neil. Paano kung ikaw kunang nauna pero hindi ikaw ang wagas or ang wakas, sorry.
0: O sige katropang Neil naman dapat atun pamangkot to, no? Kay kita lang driperme nagasinabat eh.
1: True.
0: Dapat siya naman masabat si niya.
1: Madali lang yan, sige, maghatag sang mag-flash sang question of the day. Pero one time, ti pasabdon taman si katropang Neil ah. Kung ano naman iyang masabat sa atun nga pamangkot. Di katropang, ay paano ba kung ikaw ang nauna ko, no? Pero hindi ikaw ang wakas.
0: Oy, balikin mo na. Ito, sige. Ito, mga katropa peeps, syempre, ano ba? Mga katropa peeps, kung nagahigugma kita sa isa katawo, ti, hindi tama na matansya kung ikaw gidbalaayhan ang wakas niya. Ano kaya si Kwan? Ay, hindi ah.
1: Si Baldwin.
0: Ay, hindi. Sorry lang na mga katropa peeps. Gani, wala man kita sang knowledge akong saan o bala ma-stop ina. Kung ikaw gid ba lang iya nga may giging endgame. Pero ti mga katropa peeps, mabatsyagan mo manina mismo sa tawo mo nga kung wala na siya sang interest sa imo, wala ka na niya gina alagaan, wala ka na niya gina ano dira ah. Like, gina-treat bala sang manami. Ay, ti, amo naman aguro ang feeling. At feeling mo, hindi gid kami para sa isa kag-isa. Kay daw nag-fade ng iya love sa akon. Ti, mga katropa, amo na inaisam tang adlaw-adlaw mo ina na feel ti. Amat-amaton mo manina gama, ano siya, gama untaton ina. Pero katropang Joy, kung ang pamangkot, no, paano kung ikaw ang nauna pero hindi ang wakas. Kung ano naman niya katropang Joy, kung aware ka na yan, no, nga bisan ikaw ang una, kagbalaan mo nga hindi ikaw ang magiging ending niya. For sabi, for example, ha, ina niya tabo, inang first love mo, ti okay. Nakatadhana, galiya sa iban. O kung may plano, galiya niya, pamilya nga ipakasal na siya sa iban. Ay, ti, padayunon mo pa bala, o kung stop na.
1: Ay, dodoble, ang sakit ka, trapang. Ay, hindi ka na galing na una, hindi ka pa wakas.
0: Ay, amogani. Sige lang, kung nga mo na mga kitrapa, stop na, ah. Huwag yun ang pilitin kasi masasaktan lang kayo. Ay! Huwag nyo nang pahirapan ang sarili nyo, ah.
1: Yes, katropang ayati. Dapat ikaw na lang mag-ano, ikaw na lang makiramdam. Kung feeling mo wala na pakaduan ang inyong relasyon nga duhati. For the stop na siguro, katropa. Katropang ay, agree ka na. Kagasamba mga ni Kaina kung wala ka na gina...
0: Hindi mo ganun na mo ma-explain niyo.
1: Tingin ang ulo ni katropang Neil. Hindi niyo ko na ma-explain. Sige, Betty. Sa mga katropa na ito na, buligin niyo, Betty, mga katropa niyo. Kay nag-kwan, nagalingin ang ulo ni katropang Neil sa itong question of the day. Ang baga ni kanina ni katropang Ira, kung wala ka na kung gina-treats ang tama, wala ka na gina-princess treatment, kumbaga, dula ina, dumalamig na siya sa imo, ti, ikaw na lang dabana-bana, akong padayunon mo pa o kung hindi.
0: Yes, ganyan mga katropa, ha, sa mga aware dira, ah, nga tibalaan nyo na mismo, subong pa lang nga kamutuod, ikaw ang nauna pero hindi ikaw ang wakas, tiyon tati na ina. Ay, amo na gani, masakitan ka lang Japon, for your eyes only. Ah, okay. Read silently, gali katropang teen. Sige, ah. Later ka lang dira, ha? Kaya basi madidistract ako, di wala kang lain-lain ako mahambal.
1: Sige, pero mga katropa, ito katropang ay madasig, oh. Bow, crappy, dasig sila ba? Basta mga kwan ba? Mga wakas-wakas ang question of the day. May mga sabat sila daw yung katropang ay...
0: Anong sabat da katropang Joy?
1: O, ari si Crystal na hontaho. Si katropang Crystal, bow grabe, nagit ini nga question ni katropang Neil.
0: Mangdan pa ho.
1: Sabta anay, kay wasak na ko di.
0: Ay, gaman katropang Crystal, wasak na wasak. Ikaw, anong update sinyo ni katropang Ronel, ha? Ginpasakita niya pala ikaw, darabi, sugid, sambon, kay kami ang bahala. Mag... O, sino pa dyan?
1: Sige, si katropang Rafael Bocadasig, mani katropang Turbo. Hindi ko na pagpadayunon, mga DJ, total, nakaunan ako sa iya. Ay, ukay, balya, sa iya, ukay. Bahala na da kung sino man ang maukay sa iya. Ay.
0: Grabe, si katropang Rafael. Yeah. Siguro may nakaraan mo gini si Rafael, ha? Ay, sa Sir Rafael, tinakabaton. Alas 5, kain na ako ng katropang Joy. Ari na sila din. Ayawan sila ulat sa akon. Away ka muna, inform. Alas 8 ang akon, sulod.
1: Kakanggita, ti, ano gidya? The remote, hindi ko dyan makasulod ang muna remote.
0: Yes, pero nakasulod sila kay manari si katropang Jason Anunoy.
2: Wow!
0: Siya ang nag-accommodate sa aton nga mga visitors. Mga katropa peeps, si katropang Pasetti Kinet nagpahabol. Hindi ko na pagpadayunon pa lang. Ay, tagani, stop na yun na katropang Kenneth. Untati na ng bishro mo, ha?
2: Ay,
0: masakitan, kagil lang sinaya tuntood man. Mga katropa peeps, sinanay nga question of the day, ang builogin nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Nga temiyara sang baka ka Glavo Waska Herbal Extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawas. Sa mga katropang boys naton dira, di pwede man ini kuno sa mga girls, ha, gamitan nyo ini 30 minutos antes ang labing-labing kay missis. Magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas babakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gidyaga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gida kung inumon. Gani magbakal na, ha, sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online, pinagid ra sa inyo nga mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Mga katropa, di pa tayo nandara sa inyo magkasabat akay later ato ni na balikan. Sa mga nga tinion, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island.
2: Wow!
0: Gani mga katropa, ano pang ginahulat niyo sa may mga radio di radio, tunuga na ang volume. Bas kung gano'n din ang inyo nga mga Bluetooth speakers para ti the more, the merrier pagin kita this afternoon.
2: Wow!
0: Mga katropa, kita ang mabatian pinagi sa FM band sa 106.5 MHz sa probinsya Sangkapiz. Siyempre, hindi lang inakay nagapalayag man kita dira sa may wahin sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Di mayong hapon, gidra ha kay Sir Emerson Labrilaso. Kag siyempre mga kitropa sa 96.7 sa XFM Bacolod. Good afternoon man dira ho kay katropang Sir Mitch Lipa. Kag siya dira mag-staff sa XFM. Dira man niya sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan.
2: Wow!
0: Mayong hapon gin, mayong hapon gin dira kay katropang Sir Erwin Salinas.
2: Yahoo!
0: Kag siyempre sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Good afternoon ha kay katropang Sir Troy Tisoy 2.0.
2: Yahoo!
0: Kag last but not the least sa 98.5 MHz ang XFM Canlaon drakay katropang Sir Romel aka Shooty Boy Malabo. Mayong hapon sa mga katropang sister stations naton nga ti bisibisihan sa ilang mga trabaho subong July 1.
2: Yahoo!
0: Kaya nyo na.
2: Wow!
0: Kami lang bahala diri sini. Sa liwat ha, happy happy tuning in.
1: Yes, of course. Mga katropa, ati sa subong nga mga tinion, wala lang kita nagapalayag sa inyong mga transistor radio dira or sa aton man nga Facebook Live this afternoon. Kaman, mabatian man kita live na live sa aton nga XFM Radio Network app. Yes, kung wala pa kamusta rin mga katropa, ati feel free lang mag-install sa inyong mga cellphone or tablet man dira. Sa liwat pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. So ano ba lang advantage niya? Ano ba lang binipisyo niya sa aton nga XFM Radio Network up. Well, mga katropa, bisan din ka mga magkanto, bisan din ka mga bahin sang pungsod. Basta mayara ka lang basang XFM Radio Network sa mga cellphone, tibisan din ka pa magpadulong as long as may connection ni Kauti. Sa malang ka-open sa ngaton nga app, makapamati ka na, makapili ka na sa mga nanarisari ng mga estasyon sa bilog nga XFM Philippines, mga katropa. Yes, scroll-scroll ka lang daos ang frequency, makapamati ka na sa estasyon nga gusto mo pamatian. Siyempre, aradara na ka live ang mga paborito nyo nga programa, musika, entertainment programs. Kapareho na lamang sa X-rated program sa subong nga hapon. Kagdi base sa mga feedback sa ato nga katropa, diriti mo na, migig ko no, malinaw ginang kuha sa ato nga XFM.
2: Yahoo!
1: Break up.
0: Yes, ti hindi lang na mga katropa ha, kaya subong man sa aton programa, ti nagapalayag man kita live na live, pinagi sa aton nga Facebook live stream, subong nga hapon, sa aton nga backup account, ang XFM Rojas
2: 106.5.
0: Yahoo! Mayari na inisang 3,500 followers. Sa tanan nga mga katropa nga nagka-like and follow, hati, ipadayunan nyo lang ina. Kay syempre, nagapadulong ang atin nga anniversary.
2: Yahoo!
0: Ang atin nga second anniversary. At iba, si mga pakatropaleta na naman kita.
2: Wow!
0: Ganyang abang-abang ka mo ha. Ganyang padayon lang dira sa pagsuporta sa atin nga humble station.
2: Yahoo!
0: Kaga syempre, sa mga nagalulantaw subong, sa mga wala pa nagka-like and follow, ti search nyo lang dira ang XFM Rojas sa 106.5.
2: Wow!
0: Kagayaw gid pagkalipatiha nga i-power share ang aton nga live subong.
2: Yahoo!
0: Para mas madamo pagidang malabutan sang aton nga programa. Kag mga katropa sa aton nga comment section, always sagin nga ginahambal sa inyo, ayaw gid maghuya-huya dira sa pag-comment ha, sang gusto ninyo nga ipalabot nga mga mensahe sa inyo nga mga uyab dira.
2: Yahoo!
0: Sa inyo dira mga pinalangga sa kabuhi. akong sa inyo mandara nga mga kaaway. Kaga syempre sa inyo nga mga pa-shoutout sa inyo mga talamyamon. May nag-celebrate balas ng kaadlawan nila subong July 1. Wow! Ipalabot lang diri agod makantahan naton asang happy birthday song. Yeah! Kaga syempre sa mga nag-celebrate mandara ha sang mga sari-sari nga ina. Initing mga katropa ipalabot gidiri kaya basahon ina tanan-tanan ni katropang Ira and katropang Joy.
1: Yahoo! Sige, para sa mga katropa naman nato, hanggang di wala sila kung saan data, katropang Ira, na-expire ang ilang mga only data, kag wala sila pang comment sa ato ka Facebook Live subong. Di para katropa, basi may nabilin pa kabuda nga extra load nga pang text. Pwede man sa gihapon magpalabot sa inyong mga mensahe pa namiyaw, pa shoutout, or ano pa man. Pinagi sa pag-check sa ato nga XFM text line number. Yes, save lang ang ato nga numero mga katropa, 0908-862-5225. Bama na siya ang ato nga XFM text line number. So, gina-check na din ni katropang I ha, basi may mga panamiyaw ka mo di, especially na sa mga hindi maka-comment sa ato nga live. Pero nagapalabot sila yas ang text messages. Di, don't worry, git mga katropa, kay mabasahan gidira sa kahanginan. Kag syempre, ang ato mga pag-ingan nyo sa inyo tanan, especially na sa may mga smart TVs, dira, may mga internet sa ilang mga panimalay. Aba mga katropa, pwede masagya pa magtanaw sa aton live na live dira sa inyo mga TV. Agi lang kamo sa aton nga official YouTube channel. Pagitaan nyo lang ang 106.5 XFM Roja City Capiz. Or pwede man kaduan yung aton nga live subong sa Facebook. Tiara dira na kapin, ara dira na caption. Ang aton nga link pakadto sa aton nga social media accounts, especially ng aton nga YouTube channel mga katropa. So subscribe na ha, kay wala gid bayad mag-subscribe sa aton nga official YouTube channel mga katropa peeps. Kag syempre don't forget to hit the notification bell para always kamo i-notify ni YouTube every time nga mag-live ng inyong mga paborito kag ginaabangan gid nga mga programa dere sa XFM Rojas. Kag syempre ang gina-promote naton sa mga account nga ato nga backup page of course. Kamana mo ni siya nga ato nga active account, pwede ka mo din maka-comment, maka-bardagul sa comment section. Tiyan mo ni siyang XFM Rojas
0: 106.5. Abia, katropang Joy this afternoon. Sino bala ay hanang first honor sa mga hapon? Ay di wala sang iban akong di si katropang Sir Solomon Antonio.
2: Yahoo!
0: Number one man siya at the same time. Congratulations! Ti ano dirang ginapamatian mo, sir? Ang imo nga Bluetooth speaker, ang imo nga radyo nga na ano diri nga na hatag sa imo. Abi sure mo sa amon. Ti kamusta man dira ang aton nga mga katingugan? Klaro, gid wala katropang Solomon.
2: Wow!
0: Si katropang Crystal, the second honor subong, Yudi.
2: Wow!
0: Active siya ko, no? O si katropang Solomon, bow, happy-happy, gid siya. Ano bala ay hanang rason sina? Basi may iniibig na ini si katropang Solomon.
2: Chupapi mo niya!
0: I-share lang aling samon, sir. Ah. Kami dapat ang una nga makabalo sina. Si Ma'am Liza Di Gala, nagpa-highlight and pa-followers na. Thank you so much, Ma'am Liza.
2: Yahoo!
0: At ikamusta, Ma'am Liza? Nabaton mo na bala imo radyo kag kape?
2: Wow!
0: Ay, grabe nga blessings ang nag-abot kay Ma'am Liza sang katapusan sang June Hoti Paldo. Ah. O si katropang Crystal, good have a good Wednesday, everyone. Hello, katropang Iron, katropang Joy. Gina-shoutout niya as always ang iyang beautiful girly. Si katropang Rogeline Crystal Joy Libardo. Saya mother nga si Ma'am Maria Libardo nga always gidgapamati habang hinihintay sa ginahulat ang iyang apo sa eskwelahan. Thanks good mga DJs and more power pa para sa inyo programa.
2: Aww.
0: Thank you gina katropang Crystal. Gina shout out niyo man ho si katropang Ronel. Bugtaw na kay ara na X-rated na. Tamba na kunoy na nga pagpanamgo dira. Sino pa da katropang Joy?
1: Sige, si katropang Ma'am Senaline. Aba, wala pa nagkalipato. Busy, bisan busy siya subong dito sa school canteen. Aba, tinagpa-highlight naman. Nagpa-followers sa ato niya live program. Thank you so much, Ma'am Seneline. Maayong pagpulo pa mati. Dara sa inyong school canteen sa bahay sa President Rojas Capiz. Si katropang Sir Mel Zanisco, ari naman sa ating programa. Nagpa-highlight na. Thank you so much, Sir Melz. Especially na sa mga kwadra, mga kagrupo mo dira nga later on. For sure, may pasararout na naman halin sa Imos.
2: Yeah!
1: Tropang Crystal, Bati Prano, pangyang request song. Request song, kuno ka tropang Ira, ako ba o siya? Bahay, ano ni Imelda Papel.
0: Wow!
3: Grabe, mga pang... old gid ang gusto ni katropang Crystal. Tapos siga later kung malabutan sa ngaton nga oras, di patukar tayo na mga requested song. Pero kung hindi, di pagkabuas naman i.
1: Ako ba o siya? Sige, si katropang Crystal ha. Tiara, may requested song noted ko no. Hambali katropang Aira, katropang Crystal. Si katropang Ma'am Liza, maayang hapon katropang two beautiful ladies. DJ Ira, DJ Joy, nagatutok na ko kag nagatunog or nagalanog ang inyong radyo. Thank you so much to all staff sa 106.5 XFM Roja City. Muni na akong ginagamit ng radyo sa buong ang gin-avail ko. Aba, nakuha ko gina kay mate ko, Solomon Antonio.
2: Wow!
1: Nakatropang ayun mo ginapamangkot sa iya, nagalanog, nagali.
3: Ay, grabe. Ti, nagamit na gid ni Ma'am Liza di gala. Sige, enjoy gid ra sa pagpulupamati, mamati. Ang advice ni katropang Joven, halunga ng mga radyo naton, ha?
2: Wow!
3: Si katropang Melbs and Nisco, ti, good afternoon mga guwapahon. DJ I and Lee Gaya, nakatutok na naman subong hapon ang The Pumpkin Boys.
2: Yahoo!
3: Ang tropang Buklan, ang mga Barites, ang Five Cell Boys kagang Tirik Toda sang Rojas City Capiz amo man ang mga katropang class members.
2: Wow!
3: Naton nga very active gidya basta ra nang aton nga mga programa.
2: Yahoo!
3: Thank you so much gid amo man si katropang Toto Valho, late na pero okay lang. Ngayong hapon sa si Moto ha, salamat sa pa-highlight and pa-followers. Good afternoon man kuno sa aton katropang Joy, isang A na naman dyan. Ay, kuno ka tropang Joy?
1: Ay.
3: Humble A.
1: Ay. Gen Z si Toto Valo. Sige, si katropang... Ay, sino ni katropang Ay? Nag-kurit-kurit ang ako ng comment section, katropang Ay.
3: Oh, si katropang Noy Renato Foluna. Bo, ari man subong sa atin nga comment section. Nagapadrop man sang iyang mga ginabatsyag subong. Tiambal niya, okay lang ako ng July. Kag ginatudlo-tudlo niya, ikaw sang tudlo niya. Sino o bala ina? Sige, mayong hapon dra sa imo, Sir Renato. Ha, may ayad lang nga pag pulupa mati. Si katropang Kenneth. Good afternoon mga katropa. Di, mapapresent lang ko kay late lang ko kay medyo busy. Gid kami di permi nagapamati diri sa barangay Poblacion Norte Sigma Capiz.
2: Wow!
3: Okay na iya kasi katropang Kenneth, consistent pa niya siya pagpapresent.
2: Yahoo!
3: Thank you so much katropang Pasetti Kenneth. Si katropang ano na ba niya si Time Mosok. Di, way mo nagakalipat sa pa-highlight and pa-followers.
2: Wow!
1: Sige sa katropang Sir Mel Zanisco, happy happy birthday kuno kay Watchman Joey Bogart Catalan. Oy, birthday sa iyang Watchman subong katropang Aiho. Subong man si Geoffrey H. Ariel Romano Romero Destura kag katropang Chris Machoman Pogi Lover Boy. Ay, kakadamo sa nag-birthday niya. Nga katropa, katropang Ay, nagpililinsan sila tanan subong July 1 ho.
3: Ay, sure kasi nakatropang Sir Melbs. Sige, at tungod my birthday, my happy birthday song.

0: Yes, so once again, happy, happy birthday ha, sa katropa ni katropang Sir Melms. Anis ko, baka na mo sa ilang nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan today. Si katropang Watchman Joey Bogart Catalan, katropang Joffrey Argel, katropang Romano Romero Destura, kag syempre sa katropa naton, Chris Machoman, a Pogi Lover Boy.
1: Wow!
0: Happy, happy birthday sa inyo mga katropa. Enjoy the rest of the day sa inyong special day today. But for sure, may paraga-act ni silang tanan katropang ay sumong adlaw. Kaya managpililinsa na ilang mga birthday. Wish na lang sa inyo mga katropa, more birthdays to come sa gihapon. Kaya syempre, maayong nga pang

0: ikaw ka tropang Eric mahigi na secret secret ka sa amon ha. Abi ichika na diri mag kadto kadri sa liwa.
1: Hindi na siya liga to nga subong hindi na.
0: Oh, wag ani. Subong do nagaano sa ka tropang Joyo nagaasa. Naga relapse shot. Na miss niya na kuno. Pusa ka na karon kay tatay mo sok bakbakon kagid niya.
1: Tay mo sok oi mo puya dio charot.
0: Te sige mga katropa abo nag enjoy man ang atan nga mga katropa pips. Te sa liwat ha regards na kay katropa hang tay mo sok ka naghapulo pa mati na sumbong. Pagbakbaka si katropang Eric akay karon masasaktan siya. Mga katropa pips time check kita aray is 2:35 in the afternoon. Iti pa tayo nandira sa pag-drop sa inyong mga comment ha. Kag-shoutout gin sa atin nga 11,000 viewers. Yahoo! Mabuhay kayong lahat. This time we're gonna say BRB Anay ha. That's bathroom break. Mga katropa, mag-aboy lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
2: XFM. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bacteria at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo di bibitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo! Mabibili sa pinaka malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasin

0: sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Southland Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella, ang bago kong paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
1: Southland Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
1: Santone Plus Herbal Capsule.
11: Garantisado
1: at epektibo.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mga katropa, ang ina nga programa ang buhilog nga nadulong sang Xanthon Plus Herbal Soap. Ang Xanthon Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa aton nga kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthon Plus Herbal Soap panghimo sa mangosteen extract, halin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugos sa aton nga panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higko. Ang Xanthon Plus Herbal Soap pamayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kagisay ni ka herbal oil mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi magubang iyang properties kag ka-epektibo. Kaya ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthon Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online. Pinagis sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, Xanthon Plus Herbal Soap, a quality product of VS2 Health Incorporated. And we're back mga katropa. Balik na ha, balik na sa aton programa. Yahoo! Siyempre sa aton nga pagpadayon. Bayong hapon anay sa mga katropa naton dira ho. Ilabi na sa mga tanod, mga BHW officials sa nagkalain-lain nga barangay dari sa siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Tag sa aton mandra mga katropang sa taran nga katapo ha sang PNP, Philippine Army, PCG, and BFP. Wow! Good afternoon, kid. Sa mga katropang vendors naton, yahoo! Sa mga customers naton nga nag-amat-amat naman na pamalakal sa mga hapon. Yahoo! Lalong-halong, gid ka mo ha, kagdi. Siyempre, kuhan gina. Check yaron nyo, gid pirming inyong ka mga kagamitan dira. Kasi malakag may makayat o kun may madulat ibudlay gid inaakag sa aton ra mga pinalangga ha nga mga mangunguma, mga mamumugon, mga mangingisda abaway na gid kapag panrabaho sa inyo tanan-tanan. Happy happy Wednesday mga katropa.
1: Kaya syempre sa mga katropang SGs na ito nga naka-monitor as always sa itong programa. Uy, isagit ka maitayad nga hapon dira mga katropa. Kamusta, kamusta, kamudira? Kamusta balang inyo pag-duty dira sa inyo mga area of assignment? Sa mga naka-duty dira sa bahay sa Pueblo di Panay, sa mga taga-e-performax, sa mga taga-Capelco, kang Subong man, sa mga naga-duty dira sa bahay sa Carl's Poultry Supply, sa Pataglawaan. Uy, mayang hapon mga katropa ha. Kagkonsulin ka man nga bahay sa Syudad Subong, din ka man nga establishmento komersyal, din ka mga opisina nga nagabulubantay dra katropang SG, maayong hapon kag maaylang nga pag pulupa mati.
0: Yahoo! Sa aton nga mga katropa nga nagapanrabaho sa pribado o kon pampubliko nga opisina.
2: Wow!
0: Wala holiday Subong. FYI. Sige lang ah, importante July. Yahoo! Na ang nga kibot lang ta bare months na. Ay, ang maginang ginaabangan sa aton nga mga katropa tips. Kaga syempre sa mga katropa naton dira man nga nagapanrabaho sa mga ospital.
2: Wow!
0: I think more energy pa dira para sa inyo nga pag-assister sa inyo nga mga pasyente, sa inyo dira nga pag-chikiyar sa ilang nga mga health sa subong man nga mga tinakna. Sa aton nga mga negosyante ha sa nagkalain-lain nga mga establishment, din man ina dapit mga katropa, ano man ina, magalip man ina, ay shout out dira sa may Burgos ha, sa may relipa na sa katropa naton dira nga naka-tune in man kung kaisa sa XFM Rojas.
1: Sa mga katropang driver, sweet lovers naton nga nagapamasada subong sa atong mga karasadahon, kag subong man sa mga nagapulo pamati dira samtang naka-X-rated sa subong nga hapon, especially na sa mga tirik toda boys nga always kuno naka-monitor sa aton samtang sila nagapahuway-huway. Sa mga jeepney drivers naton nga nagabiyahe, mga bus drivers, mga nagabiyahe sang van, nagabiyahe sang tricycle of course, kag syempre sa mga mahubod gid naton nga mga motorcycle riders nga ti mapaulan, mapainit, tigra sulay gid na mga katropa para lang maduluong dirang inyong mga kuan, mga parcel kung ano pa man nga inog deliver nila. Kag syempre sa mga maukot ginaton nga mga tagpalamati dira nga mga katropang konduktor kag dispatcher sa bahin sa Pueblo Terminal. Oy, kamusta ka mga katropa subong nga July 1st, especially na sa mga katropa naton ha nga nagalanog darang ilang mga kwan, mga transistor radio. Di tamang kamo din ma-mentionar or hindi man namong kamo din ma-mentionar ni katropang Ira sa kahanginan. But please know nga kita nagpasalamat kina sa inyong pag suporta sa ating programa sa pagpamati sa atong sa kata or sa tag sa kahapon.
0: Yahoo! Yes, ginagreet naman sa mga inayad nga hapon ang Martisano Familia dira sa may bahin sa Bacolod City.
2: Wow!
0: Or speaking of Bacolod, wala ko pa nakita si katropang Lloyd, ha?
2: Ay,
0: absent ba na siya subong? Gati, sige, at chikyaron ta na later. Pero sa liwat, ha, mayong hapon na naitira kay Ma Melanie Martisano.
2: Wow!
0: Sa City of Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana.
2: Yahoo!
0: Sa Martisano Family, nga nagkapulo pa bati na dira samtang nagahilay-hilay. Kag syempre, dira man kay katropang Nong Jojo, ang driver naman niya sa traditional nga pula nga jeep sa Bacolod City.
2: Wow!
0: Kay Master Budoy sa Hyundai Iloilo, good afternoon, gang!
2: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta, dira katropang Master Budoy sa taasan ng Hilado Family sa Unga Iloilo, good afternoon!
2: Wow!
1: Kaga, syempre, ginatamyo, tama na sa inyong sagit ka maedad nga hapon. Sa mga katropa na ito, ang mga traffic auxiliaries nga nakamonitor gin sa atong programa kuno sa kada hapon. Despite sa ilang pag tulo traffic-traffic dira, tinagakuan masagyapon sila, nagaupod, magyapon sa atong programa. Kay katropang Ilard de Jaime, kay katropang George Aguil, katropang James de Jaime, katropang Obed Salvador, syempre, kay katropa de Rose de Leon Arroyo. Mga ilang pagpulo pamati sa inyo katropa ha, tigabay pa ha. Nga ti pagpulo pa nilo makamadra sa kainiton sa init subong kag of course maginom gid sa madamo nga tubig kay parang indo trabaho ti nga require nga magsulay kamadra sa initan.
2: Yahoo!
0: Sa Family Bautista ni Ma'am Lorna sa may bahin sang Barangay Lunoy, mayong hapon gid siya mga apo nga nanday Kristen May kay Jed Andre kay Gladden kag kay Chris Bofill nga nagapulo pa mati man kag syempre basta X-rated na kunuti nakatutok gid si Ma'am Lorna Bautista amuwandra sa family niya ha sa mibahin sang luktugan. Kag syempre mga katropa peeps sa iban pa naton nga wala na mentionar basta nagapamati sa XFM at dalahig na kamudra tanan. Alright, balikan tanay naton nga comment section siling ni katropang Toto Val may bilin pa na mga mom. Ay, why na to? Sa sobra ka nami, ti sipot gida.
2: Wow!
0: Gani, kung ginabalak mo nga pagkadto diri, ti stop na.
1: Kaya dito ang kwan, ang bilao.
0: Oh, magani. Mabasit to. Baldula, ino mo na yung istorya, ha? Sige lang. Pero si katropang Ma'am Nene Bacas de Latina.
2: Wow!
0: Ari mo nag-aupon sa aton programa subong hapon.
2: Yahoo!
0: Good afternoon, Ma'am Nene. Kag sa de Latina family.
2: Wow!
0: Hey, kamusta, kamusta? Ang radyo mo da ba ang mga katropa na ito? Bala katropang Joy na notice ko ha. Ang mga nag-visit, dari nag-change dahil niya sa profile pic. Do uniform na sila ya, do logo na, do template na yung logo sa ilang ano, no, background.
2: Yeah!
1: Kagwapa, dari ni katropang Ma'am Nene ho sa iyang profile pic nga ti-updated kaya man nagbisita mas siya dari sa atin yung station.
0: Yes, hindi lang inakay man. May bit-bit pa siya nga radio. Ay, bongga, ginati. Kamusta ang pagbulo pa mati mo na, Ma'am Nene? Klaro, naging bala?
2: Yahoo!
0: Sige, gabay nga nalipay ka manakag. Pasensya, gin sa inyo nga tatlo sa paghulat sa malawig nga tinihan. Ay, katropang Ira. Okay lang ina. Ah, importante eh. Dugay ka mo nga nagstay diri sa ito nga istasyon. Kay katropang, o dugang pagani niya, ho, mayong hapon sa inyo nga duha, Ma'am Ira, kag Ma'am Joy, kag sinyo da sa mga XFM kag sa mga katropang class.
2: Yahoo!
0: Sige, same to you, Ma'am Nene Bacas de Latina. Amuman si katropang Rafael. Ti, nagatutok naman ho ang tirik doda sa XFM Rojas. Samtang kapahuway-huway.
2: Wow!
0: Ay, kailin mo na i-destino ang radyo mo, katropang Rafael. Dira sa inyong palahuwayan o sa inyong balag.
2: Yahoo!
0: Congrats man ha, kahit hindi lang radyo. Ti, may sticker pa nga paaman.
2: Wow!
0: Gabay nga nalipay ng mga katropa naton sa ilang mga kuan na baton.
2: Yahoo!
1: Sige, tayo pang tapikin na dira katropang Rafael ha, mga katropa natin, nga mga Tirik Toda Boys. Nga syempre, nagkakuan madali sa X-Rated or sa XFM Rojas. Si katropang, dira kita sa baba. O si katropang Ma'am Senalin, of course, nagpa-highlight pa-follower. Thank you so much, Ma'am Senalin.
2: Yahoo!
1: Sige, si katropang, nabasa ito na nila ng mga sabat. Kaina sa ito ng question for today. Si katropang Ronel, may sabat man sa itong pamangkot. Maang hapon ko na may dear ay. Lord Joy, para sa akon, okay lang basta ako ang nauna. Bahala na ang wakas. Ang mahalaga, minahal ko siya katulad ni my dear Ira. Ang ganda ng damit niya bagay sa iya ba? Oo, mamualagpok pa nga may. O, mamualagpok no, dear Ira.
2: Chupapi mo niya!
0: Sige, ah, katropang Ronel. Ah, thank you so much. Ah. Si katropang Salomon naman niya, tiya. Ging kamusta tangila nga adlaw sang pa-una nga adlaw sang July.
2: Yahoo!
0: Ang iya ko na niya July 1, ti Buenas. Ah, kay nagpaduloong akon magulang sa airport. Wala bayad.
2: Oh no!
0: Paano naging Buenas naman? Pero may kasugpo na ah. Ti, kagang iya ko nga tiya nagparuhas. 300 lang ang ginbayad.
2: Dana!
0: Tapos, bal pa niya, panggasolina lang ah. ano ginaiya? Pinamiliya man ka tropang Rafael. Importante ang blessings nga mabalik bala sa imo ti sobra-sobra padra sa 300 pesos.
2: Yahoo!
0: And, sige lang, batuna na lang na importante. May gasolina kita. Si katropang Doy Arthur, good afternoon. Katropang Iron, katropang Joy. Watching and listening from West Villa Flores, maayon ka, peace.
2: Wow!
0: Si Doy Arthur, si Doy Arthur. Si Doy Arthur, boy, kamusta ang iyang July? Basi Buenas man ini ang pagsulod sang petsa uno sa iyahu. Habi
2: wow!
0: I-share with the katropang Doy sa mga taga West Villa Flores, maayon hati, mayong hapon gid.
1: Sige, sa katropag pasete ko ng katropag ay, pwede pa ko makahulog sa entry ko buwas.
2: Wow!
0: Pwede, gid ang katropang Kenneth, as long as wala nagatapos ang ato nga santo na next FM libo-libong papremyo, ti, pwede, kagid yabison adlaw-adlaw kapad rin maghulog. May kaso, basta may entries ka lang nga
2: daw.
0: Kag... Katropang Kenneth ha, tuntulan mo lang kami ha sa liwat rin kami sa may barangay Tisa, sitio San Miguel.
2: Yahoo!
0: Sa may intersection, baka doon dira sa may Chico Street. Diretso alang ang patakason nga karsada, basta may antenna, ambo na na siya.
2: Wow!
0: Kag sa mga kitropa, datun dira ha, nga gusto man magpasakop. Di pasakop na kamu asamtang nagapadayon sa Gyapo na nga ton nga papromo.
2: Yahoo!
0: Mga katropa, gabita nyo lamang ang mga Yes to Health products. Kaangay na lang sang Zanton Gold Coffee Mix.
2: Yahoo!
0: Empty sachet. Kag syempre ang Zanton Gold Capsule. Isa ka blister.
2: Wow!
0: Amo man sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Kag ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Yahoo!
0: Kag katropa magkuha lang ha sang isa ka envelope. Empty envelope ha. Dira nyo isulod ang inyong mga proof of purchase. Kag saguha. Sulat nyo dira ang inyong mga pangalan. Kompleto nga pangalan, kompleto nga address, inyong number, inyong contact nga number, inyong contact number, rather. Kaya syempre, make sure man ha, nga kung tawagan, dapat makontak, akay na stress ako din sa inyo nga mga numero.
2: Wow!
0: Na stress na si katropang Ira, thank you so much, si katropang Elmer ha, nga ton, nga back up man ha. Kaya nga ton, winner, dabi, tagapanitani, titungod kay katropang Elmer. Kontakta si katropang Ma'am Janeline Burio.
2: Wow!
0: Sa liwat, congratulations ha. Kag syempre, ayaw nyo pagkalipatan ang pangalan sang proof of purchase nga inyo gingamit.
2: Kag
0: ang inyo draga mga pirma. Kag sa baba mga katropa ha, ang aton nga promo title sa liwat ang Zanto na Next FM libo-libong papremyo. Pasakop na kay man 3,000 kada simana ho, kada Friday.
2: Yeah!
0: Ngayon mga bang man kamo kung mag-live kita ha, kaya para aware kamo nga nagdaog kamo.
2: Wow!
0: Para ma-claim nyo gilayon ang inyong nga mga nadagaan.
1: Yes, sa katropang ay, ti dapat kuwanay na ha, given na sa mga katropa natin, kung nag-join kamo, ti dapat abang-abang man sa ato nga.
0: Yes, dapat naka-like and follow.
2: Yes, yeah!
1: Katropang ay,
0: si Ma'am Janeline Borio,
2: wow!
0: Ay, ti-updated na to siya.
1: Sige, next time, Ma'am Janeline, next time nga magdaog ikaw, ti, hindi ka na maulihi sa balita, hindi ka na ba uli sa grasya kay po na naka-like and follow ka na sa aton nga mga Facebook page diri sa XFM Rojas. Kasi mga katropa man aton dira ha ganaga pasakop sa aton nga promo, ti dapat bantay kag ginaya katropang ay, di ba?
0: Kay yes.
1: Man, excited ikaw ba si ikaw na to'y naglawagan ti diri sa aton nga mga katropa ti ginatawagan ikaw, ginakontak ikaw ya para of course
0: yeah, mabato. Dulo, ang pagani gis, akatropang joy kung hindi gid kahalin sa imo ginatrabahuan.
1: Yes, din ka pa na.
0: Abo gani, te, sige lang. Ang iban gani mga katropa natin, bisan wala entry, nag-aabang. Ay, hanpang mga may entry.
2: Yahoo!
0: Te, sige, ati, nag-draw kita every Friday after sang programa nga X-rated.
2: Yahoo!
0: Mga katropa pa na, yun lang sa paghulog. Ay, syempre, 3,000 pa na yati.
2: Wow!
0: Lawat pa na yan sa inyo, draga, pag pangabuhi. Sige, katropang Joel Daliva. O yung katropa man natin, humayong hapon gid. Katropang Iron, katropang Joy. Watching live from Poblacion, Ilawod, Panit and Capiz.
2: Wow!
0: Kasi manungwa ni katropang Elmer Derecho
2: Escobar.
0: Humayong hapon dira sa inyo ha. Ilawin na dira kay Ma'am Flor Abelio sa My Floor Store.
2: Yahoo!
0: Afternoon, Iki Idilayla Waya.
2: Wow!
1: Sige, si katropang Kristal, katropang ay, aba, tina ka pamangkot, kinsa imo, ho, katropang ay.
0: Ano?
1: Pwede na to, di.
0: Ano ko, no, mo, dugi na kulbaan man kita ba?
1: Isplok, abi ko, no, katropang ay, imo mga, ano, diri, ho.
0: Anong isplok?
1: Ano, katropang ay, nagwapa-gwapa, ano ang secret nga beauty products mo ginagamit pa share mo, mo.
0: Duha na, clear skin.
1: Oh,
0: di ba, maiglota ko, chic na katropang Kristal, san ka pa.
2: Yahoo!
0: Eh, magbakal ka na dira ha. Pangitaala dira kung gusto mo magbakal online. Di pangitaala ang Yes to Health Incorporated dira nga kuan nga 2011 para legit ginang imo nga babakal.
2: Wow!
0: Abi, kag isugi na yun sa amo na kung nag kuan ka na dira nagwapa pagid.
2: Yahoo!
1: Sige, before and after mo kuno katropang Kristal ha para testimonial ikaw sa clear skin herbal
2: wow!
1: soap sa Yes to Health Incorporated. Sige, si katropang Sammy Dilandaw ano sa comment section.
0: Kagapon wala katropang Joy, nakita ko siya.
1: Ay, diin katropang ay.
0: Secret na lang ah, karon. Good line na.
1: Sammy ha, na sighting ikaw, na spotted kung ikaw ni katropang ID na ihan, pero si
2: Yahoo!
1: Na lang. Sige, good PM ko na guwapa, Ira kag Joy, ay bumabawi ko na guwapa ko na si Ma'am Ira, I love you.
0: Nagabawi siya, kay man sad boy siya, kay
2: basta.
0: Te sige, o si katropang Kenneth naman yung katropang Ira and Joy, pa-request naman ng song, Ikaw Lang Sapat Na by Maris Rakan.
2: Wow!
0: Ay, grabe, bongga. Pag inang requested song ni katropang Pasati
2: Kit.
0: Si katropang Ma'am Liza Digala, happy second anniversary 106.5 XFM Raha City.
2: Wow!
0: Always gid ko kapamati sa mga programa niyo from Monday to Sunday.
2: Wow!
0: Thank you so much, Ma'am Liza.
1: Yeah! Ma'am Liza, hindi man magpauli sa mga katropa nato. Mga kaduman, actually one time.
0: Yes.
1: Dari sa Bago Tanga Station. Kag of course, mapapicture pa sa aton. Dari nga dako-dako nga logo. Dari sa aton nga booth. Kag mabalaan tara katropang ay kay ma-update na nang iyang profile picture.
0: Yes, alagaan niya.
1: Si katropang Joey Daliva, mga katropa, paki-greet man isang happy, happy birthday si Jennifer Rosario.
2: Yahoo!
1: Happy, happy birthday ha, katropang Jennifer Rosario. Mayong kuwan git, may pagsaulog sa imo kaadlawan today, July 1st. Happy, happy birthday ko rin nagapanamiyaw. Si katropang Joel Daliva, tinagpatunog na kita kainas ang happy birthday song. Di for sure, dala na ikaw ang nagapanamiyaw. Birthday sa bong.
2: Yahoo!
1: Katropang Jennifer Rosario.
0: Yes, happy birthday gid ha sa tanan nga my birthday. May handa man kamo o kun wala ang importante. Buhi!
2: Wow!
0: Amo ginaiya, basta nagadugang aton edad. Tani stop na no, dapat asalan sa 20s.
1: Ay, katropang ay, privilege ko ni nakatropang ay, ang pagdugang sang edad. So, hindi gita dapat pag kuha na ikahuya or tagu-taguon.
0: Ay, sige na lang gani.
1: Sige, si katropang Eric, excited ako makaradyo. Ah,
2: wow!
0: Ay, Why ka para radyo ha? Katropang Eric? Why siguro nagkadto di ito? Di why ikaw naka first five? O si katropang Sammy. Ma'am Ira, na in love. Uy sis! Imo lang na iya kay nag balaan ko na na iya katropang Sammy kay kapang subo. Ikaw subo. Amuna nga ari ka di. Amba si katropang. Grabe ka mo sakon ba? Ako naman ninyo ginatirada. Sige ah. Sige, tropang Sir Melb, so ba niya, kung liligaya siya sa piling ng iba, then go on, leave me breathless. Ay, kanta naman ining iyaya. At sige, ano ini yun to all the girls? Ano ini?
3: To all the girls I loved before.
0: Ay, abi ko four nga Roman yung may.
3: Kasi nga nun, girls damo, gidya katropang. Ay.
0: Yes, mm-hmm. I forget na to sa nakatropang Sir Melz. Importante, swarte, ikasubong sa imo nga uyab. Yeah! Uyab, sa imo nga partner, dira kay man. Kagwapa, gidihan ni mama. Sige, shout out dira sa muses na katropang Sir Melz and Nisco.
3: Sige, katropang. Yeah. Ma'am Liza, yes ko na Ma'am Ira.
0: Amo ko nung ginagamit niya subong nga radyo, siguro katropang Joy.
3: Sige, testing niya ang kwan ma'am, ang bagong nga radyo ni mo, kagdi for sure nagadulanog na dira sa subong. Sige katropang Sir Mel, so nagpalabot mo yun. Naglatag man sa iya mga pasyararaut. Bigger, louder ko na sararaut ka. Yeah, for man Marlon Palpa kay Engineer Wiley Go. Ay, nagkurit-kurit ang aton nga comment section, pero at isige, balikan ta ha ang comment ni katropang Sir Melz, si Engineer Wailigo, si Daddy Pig, Joey Bogar, si Jasper Lipid, si Digoy Bundad, si Elmer, si Venger, si Jobert, si Laner, si Joel, si Jerry, si Ernie, si Sniper, si Paredes, si Paro, si Berber, si Papang, si Junjun Arlon, si Buko, si Justoni, si Venz, Melchor, Kag, si JM. Uy, karamo sa mga miyembro ha, sa mga kwan, mga ano ho, grupo ni katropang Sir Mel, sabati for shorty, subong nalawag ni ilang pangalan katropang Sir Mel, so wala kit may nakaligtaan dari, wala kit may masunggod dira sa imo.
0: Yahoo! Si katropang Rafael Digno, siling niya, hindi na ko maghulat sa iya kay pasakitan lang ako, pero ipakita ko gyapon sa iya nga palangga ko siya gihapon. Kaghanda man ko gihapon magbalik sa iya kung balo na sa.
2: Wow!
0: Ito, mo ano bala ka tropang Rafael? Makontento ka na dira sa kung anong may ara ito. Kuha lang inaguro ni ka tropang Rafael. Quotes lang niya sa iya nga life.
2: Wow!
0: Sino pa dyan? Nagbisyon naman ho?
3: Daw sa ako, sa mong ang kuhan haw, ang kurit-kurit niya.
0: Yeah. Sa mali ka tropang Toto Val, kilala mo ma'am ay, kilala ko man to siya. Ate, kilala, tanga duwa to eh, appear ka da, bantayin ang katropa mo ha, si katropang Sammy. Ay, ikaw darang ako nga spy sa iya. Sila ni katropang Sammy, wow, happy always. Si Ma'am Ira, labi na gid kong makita ta ka ba tuloy na in love tuloy ako sa you sis. Walang na iya kay may sala ka naman. Char lang ah. Dakop ka naman kuno tol sam ho. Balanggit silencer ka ginito to van.
3: Sige, si katropang kwan ho, si katropang si katropang Tutuval, may pamangkot ko sa imo, Ma'am Ay. What if? Amula na iya pamangkot, ya katropang Ay.
0: What if?
2: Yeah!
0: Oh, si katropa, gani ang bal niya. Ma'am Ay, bakli ko hamburger ang ido. Bakli, Ma'am Ay, bakli hamburger ang ido para apin ka mo kag hindi ka niya pag aw-awon. Sige lang to, mabuot na subungang iro to. Kung iban, gani nga tao, ay niya ginawaw. Pero kung ako, ginawaw. Sige lang, masanay, ginasalay na to. Nga damo, nandara may gaagi-agi kag tiya, hindi na nila sila magpang-ano ah.
2: Yahoo!
3: Mabalila ka, tropang Ay, batiang ko sa una. Kung ginawaw ako nung sang ido, bus yun nun. Balaan sang ido nga nagkaon ka ido.
0: Ay, huwag man taga-kaon ido. Sa mga palahubog lang na iya ilog ito to, Val.
3: Oo, kira, Sige, sa katrapang Edong Monserrat, pang hapon naman sa inyo mga duha or sa inyo nga duha, katrapang Iron, katrapang Joy, watching na naman sa katrapang Edong sa program from Sityo Bayang, Kalapawan, Dumaral, Capiz. Kalayo pa sa kwan, ilistara ni katrapang Edong, pero di as always nagkwan siya, nagmonitor din sa ating programa. Thank you so much katrapang Edong, may pagpulupamati dra sa family Monserrat sa Sityo Bayang, Kalapawan, Dumaral, Capiz.
0: Yahoo! Si katropang Sir Fritz Ian Parenio, bali ang saklap. Huwag mo nang pilitin kapag hindi ka na enough sa kanya. Siling niya pa, ipabigay mo na lang sa iba at humanap ka ng rebound. Agintuluan mo pa yan. Sige, kamusta katropang Sir Fritz? Kamusta ang July 1? Okay man. Si katropang Joel Dalibaho, okay na okay gid ko no sa iya. Si katropang Eric, pa-request po mga ma'am, paano kita mamahalin kung may mahal ka ng iba? Duhugot na naiya katropang Eric, ha?
3: Hindi na yung kanta.
0: Oo, do, hindi na naiya lyrics, ha? Ano bala ina ti chika diri sa amon, ha? Kaya excited gig kami nga babalaan ina, pero dugang nga diri katropang Joyo. Siling niya, wala siya kuno ginbakbakan ni Tay Musok. Mabuot gali si Tay Musok. Yeah. Kundi kuno yate excited pagani kuno siya ya, kung sino gid bala kuno ang iya napilian.
3: Grabe. Ganun daw mo sa choices, katropang Ay.
0: Ay, pila katropang Eric. Tagaimanabi si Toto Val, ho. Ay, tatandang, ano gani, soltero. Tatandang soltero na si Toto Val ang kanangan. Erase na siya sa kalendaryo, ay.
3: Panala si katropang Salomoy.
0: Ay, amo man gani. Para may maalaga man sa ato ng mga katropa pips. Ah, someday, kung hindi na nila kaya, alagaan ang inakaw galingon. si katropang Noy Renato, bo. In lovabo man ang aton nga soltero. Wow! Sino pa da katropang Joy?
3: Si katropang Noy, wala iya pa na miyaw niya, pero sagad iya nga comments ha? Mga tudlo katropang Ay.
0: Ay, sino ba lang ginatumod niya?
3: Abi, katropang Noy, basi may gusto ka na i-shout out, may paramiyaw ka na ilapag landa sa ato nga comment section ah. Kaya man basahon, tara. Si katropang Monroy, ayayo. Good afternoon, katropang Ira and Joy. Dabago din katropa, tahaw. Di may hapon, nandira katropang Monroy, ayayo. Di itaga di imbala ikaw, sir. Thank you so much, kita. Ay, ang aton nga mga kwan ho. Maavid. Gali siya naton nga kwan katropang Ira.
0: Yahoo!
3: Gin-check or gin-check. Gin-stock ko yung profile. Tanan niya sa wall niya. Puro lang XFM Rojas.
0: Ay, di, ano lang, hulat-hulat lang siya kahit mapuslan niya, gininabasa nag-like and follow, kag nag-share.
3: Yahoo!
0: Makita na dira sa iya nga kung mayara siya dira pa nga badge, ay, maka-avail ginaya sang grasya. Di pa tayo lang dira sa mga katropa naton. Sige ni katropa, ang Sami, paano ako malungkot? Wala naman ako dapat kasubuan. Paano ba yan maging malungkot na wala namang kalungkutan, Ma'am Ira? Yes, sad boy, kagilang kahapon, kita ko. Kita ko sa wall ko, ambal niya tama, gini na DJI. Ni katropang Crystal naman niya, Tol Sami, tanggapin mo na may mawawala ka man sa buhay ko. Ano ko no? Duwa sila ni katropang Crystal, dakop gid sa CCTV. Yahoo! Sige lang, pasugteng mga katropa naton, kinagakalingaw man. Basi may tiya, kada ma'am ay amo na lang ni Tol Sunumot. Ay nano, inato dapat. Sa iban ka lang, para tropa-tropa lang kita diriyo.
3: Hindi ka na kay Kwan, hindi na siya kay katropang Michelle.
0: Ay, ambot lang. Basi wala man siya ginasapak ni katropang Kenneth. Na back to you tuloy si Toto ba?
3: Digital sa karma to, no?
0: Mo gani. Te mga katropa, padayon lang sa pag-com. Oh, baling katropang Crystal. May ari ko di gani. Mag-katropa, ang auntie ko nga teacher, galing harapon na si auntie. Fasi mamayaan siya sang tren. Ay, di pati gayo na yung nakatropang Crystal kay Toto Vala para mag-umpisada ng ilang relasyon. Mo, grabe man. Ito ginahilabtan tayo ang kabuhi ni Toto Vala. Sige lang, mga katropa, padayon lang sa pag pag-comment ha. Patayo na sa pag-bar the goal. Kay time check it anay ho. It's 3:17 in the afternoon.
4: Wow!
0: This time ha, magabuhi lamang kita sa pila ka pahanumdom kag sa aton pagpanumbalik. Ato naman basahon ho ng istorya sang kabuhi sa aton nga letter sender.
4: Yahoo!
5: X FM.
6: Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C. Mag Santon. Vitamin C.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape, pero lain gidyang sabor sang Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatchag ko sa isa ka si Man nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.

0: Pinas, alas 3:22 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programa ang buhilog ang iradulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawing pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Herbal Tea. Manamig ng pag-inom sa matapos magkaon, agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tran. Inang himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark nga tibang garanong gid sa health benefits. Ginapatamis maninis ang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Kaniwala gid ha kabalak-an ang mga katropa dira naton nga nagasuprehir sang diabetes. Tungod bayari man ini sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin kani kakas gid ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online ang pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. A quality product of Yes to Health Incorporated. And we're back mga katropa. Kaupo niya sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Kaga katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
2: Wow!
0: Alright, di ato lang nga itapuson ang mga nagpahabol pa sa nila. Komento, dispis kita nga magbasa. O siling ni katropang, sino ay niyo? Si katropang Fritz. Siling niya, hindi po okay ang first day of July ko, mga katropa peeps. Gumising na may high fever. Nabasa kasi kami kahapon. Asya lang gali iya. Nabasa siguro sa malakas nga ulan. Inuminang dira sang bulong a katropang Sir Fritz. Basi lambing lang sila ang kulang. Ay, waay gali iya. Si katropang Crystal, katropang Sam. Kahit mahirap man dahil napamahal na sa atin ang DJ, wala tayong magagawa. Gusto ni cousin mga pamanggaranon, respect his decision. Okay, go lang ng go, yahoo. Ha? Ah, okay. Ang ginapatigayo niya, guro. Gusto niya, guro, yung mga manggarano. Ang ginaya, dapat practical.
2: Yahoo!
0: Sige, eh. Kes na lang, adi ini tago. Tol Rafael Digno sa Kandiro. Sige, amal. Ni katropang Sammy. Ikaw lang yung ako, na idol mo, Maira. Kag wala na ginsang iban pa. Promise. Kasi, pati lang ko. Ambal ni katropang Totoo Balo. We.
3: Exciting!
2: No!
0: Magani to, no? Do, hindi mo patihan to, no? Abi, pagganahan, dira, liwat to ang imo nga silencer. Kag-check yara si katropang Sammy. Hindi gin pag-unta ti asa white evidence siya ginakaptan. Joke-joke lang nakatropang Sammy ha. So far mga katropa, duway naman ti later na naman kita mabardagul sa subong anay. Ti ato na ini anay buksan ang istorya sang kabuhi nga ginpadala naman sang aton nga katropa. Mga katropa, ang iniginting uluhan, ako ang nauna pero siya ang wakas.
2: Oh no!
0: Malam mo, ragid iniya nga, ano ya? Nga istorya sang kabuhi. Mga katropa, bantayan ha. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
3: Exciting!

Hello mga katropa peeps! Mayong hapon gid sa mga avid listeners ng X-Rated. Gusto ko man ipalabot ang akon nga love story. Mga DJs, itago nyo na lang ako sa pangalan nga Anne, not my real name. 27 years old kag from Mambusaw. Ay, taga-Kapis man gali. 4 years ago, naka-work ako sa Iloilo. Kay ginpasulod ako DJ sa ngakon nga tiya sa isa ka-opisina sa Amonia. Kag didto ko na meet si Wu. 27 years old man siya that time. Kag parehos gid kami. Guwapo kag mabuot gina siya nga intrigue. Ay. Siya nagabantay sang office nila especially kung magbiyahi ang iya parents. Actually, ang parents niya at ibabuot man nga klase sa mga tao. Kag DJ, sabi ko sang una, tungod tuman ka sweet ni Wu, saya nga mga empleyado, ilabi na sa may mga edad. Abi ko gani, wala mali siya ang pagpanunlog sa amon. Asta na lang nga daw halos tanan, gasunlog-sunlog na ya sa amon nga duwa. Pero ginmuno lang ako sa mga elders. Nga ti, hindi gid ko no ako mag, o kung hindi gid ko no sila mag-sunluganay kung ara si madam. Kaywasi ko no mga kig siya mga DJs. Naglabot sa punto nga kadagabi, nagatext sanay kami ni Wu. Kag every time nga ara siya sa office, gapawala-wala lang kami. Nga kunwari, wala may natabo.

0: Mga DJs, to make the long story short, naging maayo kami nga duha, kag naging kami man. Pero mabudlay kay patago ang amon nga relasyon. Ginparesign niya ako sa work kag ginpatigayon sa office sang kakilala niya. Mga DJs, nagkuha man siya sang isa ka apartment para sa akon. Kagti siyempre, dira man siya nagakatulog sa akon kung kaisa.
1: Sana all.
0: Pero nagabot ang time, mga DJs, nga nabuking gid ang relasyon namon nga duha. Naglayas siya sa ila kag didto nagstay sa apartment ko. Hasta nagabot ang time nga ti napatay si papa niya kag nagka-problema ang ilang negosyo. Mga DJs, amo lang to nga time nga nakapakita ako liwat sa pamilya ni Wo. Samtang ara to siya sa iba nila nga bisita, gin sikreto ako istorya ni mama niya. Ginpakilala niya ako kay Chu. Si Chu, gwapa man nga inchik. Pero mga DJs, amo to siya gali ang na-arrange nga pangasawon ni Wu. Kalmado lang man ang pag-istorya ni mama niya sa akon, kag ginambala niya ako nga kabalugi ko kuno kung ano ka importante ang business nila kag hindi sila gusto nga pierde ini kag madula sa ila. Kag ang only way gilang kuno nga masalbar ini kung mag-merge ang negosyo sang duwa ka pamilya nila ni Chu.
1: Yahoo!
2: DJ I and DJ Joyce, amo na ang naintindihan ko sa amon nga pag-istoryahan ay. Damo pa siya gani ginawakal about sa business. Pero do hindi na ko kaintindi. Basta ang na-point lang sang mother ni Wu. Kinahanglan ko mag-exit sa picture to help their family. Naging kalmado lang ako sa tanan nga tion, mga DJs. Ara man mismo sa akon atubang sang ginpakilala si Wu kag Chu sa mga bisita. Kag sa akon nakita, daw okay man sila. Kag daw nagaintindihan na igid sila, especially kung parte sa negosyo ang ila gina-istoryahan. Feeling out of place gina kuya, DJ I and DJ Joyce. Kag nag-una na lang ako pauli sa apartment. Pero parte na ginya ang hibi ko that time. Kay nabatsyagan ko na kung diin ini ang pagkantuan. Since that night, dito na nagstay si Wuliwat sa balay nila, hasta nga nalubong ang iya amay. DJs, wala gid ako mag-attend. Kay feeling ko, kagamay gid sa akon sa ila kalibutan. Naglakat ang mga inadlaw. Nabatsyagan ko nga daw hindi na masyado consistent ang amon communication ni Wu.

Sa apartment sa adlaw sang Sabado, kag ti nagpa-okay man siya. Mga DJs, ang ginhimo ko, ahimo ko gid nga special ang tanan sa dunga adlaw. Halin sa table setup, sa candlelight dinner, then may card lang ako nga ginsulat para sa iya. Pagabot niya, mga DJs, nakibot siya kung para sa ano ang ginpreparar ko. Hambal ko naman, karon ko lang isugid sa iya after sang dinner. So mga DJ, samtang nagapaniapon kami nga duha, do mahibi na gid ako ya. Ginpamangkot niya ako kung nagabusong ako kag kung amon ako nang gusto kong i-announce sa iya. Mga DJs, naghipos lang gid ako. Kag pagkatapos ang panihapon, ginpatukar ko mga DJs ang sweet music kag ginagad ko siya ang kamasaot kami nga duha. Ginagad ko siya nga masaot kami nga sweet kama never pa nainamon nga ginhimo. Kag mga DJs, di nagpasugot man siya. Kag samtang nagasaot kami, ginhakos ko siya sa hugot-hugot. Kag DJ I, DJ Joy, na feel niya siguro kung para sa ano ang preparasyon nga akon ginhimo. Gahibi siya kag nagutik siya sa akon. I'm sorry. Ang sabat ko lang sa iya, okay lang? Naintindihan ko ang tanan. Wala gi ko nang hinulsol nga nakilala ta ka kag kung tiin man makalabod, ti happy gid ako para sa imo. Mga DJs, hasta nga nakapaulit na siya kag ginkiss niya pa ako kag ginhug kag ginhatag ko sa iya ang card with a note. Thanks for everything. Mga DJs, amo na to gali ang last time nga nagkita ay kami nga duha. Mga DJs, ginkasal kid sila nga duha ni Chu. Kag ako naman niya. Since pagbulagay namon, nagbalik gid ako diri sa Capiz. Agud man para sa akon kaugalingon, para makabulig ini sa akon nga healing process. Sige lang ah. Hasta subong, ginalibang ko na lang ang akon kaugalingon sa mga mas importante nga mga bagay-bagay. Kag para maging productive ako bisan single. Mga DJs and mga ketropa, ang na-learn ko gyud is that sometimes hindi tagid mapilit ang hindi para sa aton. We can love by letting go. We can love by sacrificing. And we can love as long as we can. And letting go is by letting go. It's the best thing to do sa amon nga sitwasyon. Siguro mga DJs, para maging peaceful na lang ang tanan, kag maka-move forward na lang ako, bisan ako na lang isa sa kabuhi. Di, libangon ko na lang ang akon kaugalingon. Manamo gid nga salamat mga katropa sa pagbasa sa nga akon istorya.

kag more power pagyud para sa inyo programa. Sa liwat, ako na lang si Ann, kag inimanyag akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang ina nga programa ang Boylog ng Gidadulong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng Glota Kojic, kag Virgin Coconut Oil o kon BCO nga nagabulig. Agad nga mapungga ng early signs ng skin aging o kon pagtigulang sa gatong nga cellulas sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi kag mapakinis sa gatong nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya nang ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Gluta Kojic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imong pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kaparehas ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore. Kag pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga shopping kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Ay, di alright mga katropa. Itong ginabatian, no, ang istorya ni katropang Anne. Na di siya tuod ang literal nga nauna. Pero ining Cebu nga isa ka in-chick, di nakatadhana gidya para sa iban. Yahoo! Isang kwan ay malain ang inyo nga naging relasyon. Di kwan lang gida, hindi lang gid tamang panahon para sa inyo. Okay man katropang Joy ang ilang relasyon. Yes. Love man ilang isa kag-isa pero ang tadhana bala wala ginagaugyon sa ila.
0: Oh, katropang ay, amo na ginatawag nga pinagtagpo pero hindi tinadhana.
1: Yes, for the sake na lang kuno asang business, sang family ni Wu, gani nagpaubaya na lang si katropang ay. Sige lang, bisan ko nung masakit pa inisya nga balat siya, God. Bisan hindi niya gid kaya i-let go ining in-check nga ni nga si Wu. Ay, ti, kinaya niya man akag susubong ara pa siya sa healing process. Pero ti, sige lang kakayanin sa naton nga katropa. Pero kanami sa ilang love story katropang Joy, no? Taga mambusaw, galing aton nga katropang ay. Sender, ho? Huh? Taga-kapis lang gid ka
0: si Manuwa ni katropang ay dumalag to galing ano si katropang Edong dumalag to siya yan.
1: Yes. Importante siniya sa iya ko nag-umpisa ang tanan katropang Joy dito sang ginpatigayon ini si Ann sang iya nga tiya dito sa Iloilo sa isa ka opisina kagang amo niya ang buguro ining mama ni Wu. And then ginsunog-sunlog kuno sila to the point nga ti nahulog gid sila sa isa kag isa. Gintago lang gani nilang ila relasyon pero ti nabulgar gid, nabuking gid. And iumpisa sa nabuking at naglayas kuno si Wu sa ila kag nagkuha sang apartment. Well, sana ay? All. Diba to seryoso sa katamba kay katropang Ann? Kag dito man siya kuno kung kaisa nag-stay, upod sila. Kag nag-abot lang gidabi ang problema katropang Joy. Why gitani kaso yung ira nga relasyon? Bisan hindi pa diri support ang yaga family o galing ti nagtaliwan ining papa ni Wu kag nagka-problema sa ilaga ni Gosho.
0: Yes, katropang idol. Amo gini siya ang nangin kwan sang tanan, no? Nangin ugat sang tanan. Kung nga man, ti nagkadoya sa lain nga padulungan ng ilang relasyon. Napatay ang amay ni Wu kag ti sa amo man to nga tayong ginulo istorya ni Mrs. Ang mama ni Wu, si katropang Ann, nga tiin prangka siya ha. Nga gipakilala niya patugan ni katropang ay, ito, yes. Ano bala kasakit ba siya gano'ng oh, ipakilala ka?
1: Ay, ako ang girlfriend, respeto na lang, do ay katropang niya. Pero kalmado man ko no ang mother ani Wu pag istorya sa iya. Feeling ko gin istorya, gin siya sang masinsinan, gin paintindi sa iya nga ti importante, gin sa amo ng amo ni Gosro, gani kung ikaw malang ang rason para hindi ini madula sa amo, ti ikaw na lang ang magpaubaya.
0: Duka-duka, kwando ka sakit at the same time kabugat nga nangin desisyon ni katropang Ann nga magpaubaya. Kaya man kundi ka na karong magpaubaya, ti ikaw pa na karong basulon sa ila nga pagkalug mok no sang pamilya sang imong boyfriend katropang ay.
1: Yes, galing katropang Joy, ti hindi niya man gusto nga maging babugat sa ilaga balat shago ng ilang nga pag break. Brushes nang nami-nami nga ending. Ay. O galing sakit-sakit man at the same time. Kay man, ginpreparahan niya gid, ginimo niya gid nga memorable ang gabi nga to, ang halin sa table setup kuno, asta sa mga may lights pang ilang nga dinner, kag may paletter pa siya nga ginhatag kay Woo. Ay ka-sweet man ni katropa nga anak, kag nagsaot-saot pa sila nga never nila na-experience. Kung diin to manog break na sila, dito pa sila nag-sweet dance ba? Sige lang, importante, gin-enjoy gid nila ang ilang nga last moment.
2: Pero ti kakuan man sini ha, ka-rare man sini ka ayo katropang ay ni katropang ay nga ti sun sa iba niya nga mga istorya mabatian naton nga ti bala ka po na yan. Yes. Kuya magpaiway pero si katropang ay niya ho, believe kita kay ti nagpaiway siya peacefully. Aba, peacefully.
1: Yes. Sambal ganin ni katropang kuan ho, ni katropang Crystal bao so nice and dear sa ngibong nga love story. Kasi manuwa kagali ni mother. Ay ba, si mother mo ni sa mambusaw hambal niya. I salute you dahil may natutunan ka sa tawag ng pag-ibig. Tama naman na nga move on ka na dahil mahirap ang isang pag-ibig na ikaw lang ang gumagawa ng effort. Tapos sa huli, iba pala ang pipiliin ng boyfriend mo. Don't sad, okon, don't sad, damo DJ. Damo di sa katropa pips nga single, ready na ini sila ang pag-ibig. Kusang dumadating, huwag hanapin at pilitin dahil ikaw naman ang masasaktan. Yun lang and I thank you. Grabe si katropa ang Crystal. Pang Q&A, gali iya. Sige, salamat ha katropang Crystal.
2: Sige, tia. Thank you so much, katropang Crystal. Kabay pa nga mabatian na ani katropang Ana. Ang imong advice sa imong padugyan nga makahabag damdamin para sa iya. Si katropang dugang niya pa. Katropang Ronel, ano, ma-stay mo to sa story natin ngayon. Sagot na. Ay. Si katropang Fritz, Moira, ang sakit ng song mo ha. Tagos sa puso, parang na-teary eye ako. May naalala tuloy ako.
1: Ay, ikaw ang nauna, katropang Fritz. Pero di ang wakas. Move on na, ha?
2: Sakit ba't siya, Gonti? Sige lang. At least, katropang Fritz, nauna ka. Bisan, hindi ka man ang wakas. At least, may posisyon ka magyapon sa kabuhi. Kaya man nauna, ikaw. Yes. Sige, katropang Ronel, para sa ako, and, my dear, ay, hirap talaga ikaw lang nagmamahal. Dapat parehas kayo. Ikaw lang masasaktan, or ikaw lang masasaktan ka talaga. Dapat sabay na lumalaban, tulungan, at pinag-uusapan ng mga problema at kasama si Lord sa relasyon. Salamat sa pagbasa ng greetings ko kuno niya ko na katropang ay halo ka mo magpauli and God bless.
1: Yes. Si katropang Rafael naman niya kasad man sang story mo sender ti magpakabakod ka lang ha kay man hindi tanan nga relasyon masadya may ara gid nga masakit kag basi hindi mo patadhana sa boyfriend mo ti mag move on ka na lang total bata ka pa man damo pa da makita na magpapatibog nang puso mo. Ay, sige. Ang baling katropang Crystal, ang tanong ko sa'yo, katropang Ronel, na-apply mo na ba sa buhay mo ang sagot mo dyan? Yeah! Grabe, gidya, ginapunteriya. Ganyan ni katropang Crystal, amogani na nati, katsakto pa ng relasyon, ang desisyon gali ni katropang Anne, kay man, pwede man sila yan maging sila katropang Joy, o galing maging kabet siya, bisan una siya, no? Kung masugot mo lang siya sa sitwasyon ngamin na ay pero te, siguro hindi agad kaya na budlayan gud siya gani siya na lang ang nag-adjust.
2: Malantapan ka tropang ay diba nga mga incheck ya may amo na yung mga sistema sa ilang kwan sa ilang pagsulundan mga arranged marriage kumbaga nga ginatawag. Yes. Wala kita sa mga hymns din ha?
1: Amo gani na akay ang mga Pilipino daan niya di kuan gid na iya mabato ginaya kung mabato galing anhon ni katropang an kun siya lang nagabato. Ay sige hambalin toto val tampa ako liwat pam ay bosa agid si Dondon dadap baka to ko karon kay Erica balagta. Yeah! Ay, ano ka doon makikiselebrate. Ay sige ay ikaw bahala doon ah basta enjoy enjoy ka lang ara ka naman gali sa Manila wala ka naman sa Barcelona ay nagtabok-tabok lang si Dondon abisak pa man kami dira sang ticket para makalupad-lupad man kami Ano pa mahaw da ay wai gid doon. Padali kami damo ko banya kwarta.
2: Nice. Ara siya ko sa BGC katrapag ay.
1: Ay ati good news eh. Kiara naman siya sa kondo nga gina ano niya trabahuan niya.
3: Wow.
2: Sige, sige trapang. Uy, kamusta? Kamuda ako naman balik katrapang. Don ho?
1: Ay, okay lang, Don. Alive na alive.
2: Yahoo! Ikaw ya, Don. Sano ka di kakari kagapa-update sa mga profile pic?
1: Amo gani. Uburo do bago ya profile katropang Joyo. Naka-red siya.
2: Abe.
1: Sure. Sige, ang mga katropa peeps, ha. Tiyasa naman ka istorya. Sang kabuhi ang ato na buksan. Nga puno gid sang leksyon.
2: Aba, puno man sang inspirasyon.
1: Kag puno-puno sang consumisyon!
3: Oh, no!
1: At the same time, kasakit sang balatsyago. Sige lang ati, magpakabakod lang gani amba sa mga katropa natin si katropang An. Kaya niya ginaya, malampuwasan niya gid-ina.
3: Yahoo!
1: Ay, sa mga katropa natin, hanga nag-upod sa aton subong nga July 1, Miyerkules sang hapon. Thank you so much, gid. Halin, umpisada nga pag-support hasta sa pagtakop sa aton nga programa. See you naman tomorrow, mga katropa. Nanging kaupod niyo na lang ang inyo mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
2: Kaga katropang Joy.
1: Partner natin sa technical, katropang Neil Lozada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting! Alas 4:01 na sa hapon.
4: XFM. Sample Plus Gold.
5: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycologen kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha?
7: Uy, boy, gising!
8: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Chronic pain?
15: Ang sakit!
4: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
4: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
4: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
4: Pangkarang pain.
15: Fast and safe.
4: Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sister Pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Exciting, bro!
19: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
20: Mga katropa, exciting!
21: Kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadala sang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga bilatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabilin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kung hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
22: Ini nga pagpanumdom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, Capiz Public Affairs Unit, Barangay Lanod, Rojas City.
23: XFM.
24: XFM.
25: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit?
0: Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Samsung Plus Cold.
18: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin si tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Samsung Plus Cold.
23: Yeah!
2: Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
25: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
3: Samsung Plus Coffee Mix.
26: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.

0: X X F M
1: X F M
2: Santhol Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santhol Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santhol at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhol at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
12: Mga butika.
13: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa aking tutupan ni Marilo. Sa aking call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan peto siya kung sa Sister the Pain. Marasigda, sige na madulang pagsakit sa
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Po si Dios pagsusta sa ang pagtibisa sa atin. Salamat sa XFM at kay Dr. Rene Rito po sa ako niya nagagaan na 3,000 pesos cash gamit sa mong mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hala! Ka-exciting! Go!

0: FM.
1: XFM.
0: Southon Plus Gold.
2: Ako si Roy. Kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Southon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Southon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Southon Plus Gold.
4: Southon Gold. Coffee mix.
5: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Good thing, may Southon Gold Coffee mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
4: Southon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na.
4: Lalakas.
3: At gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Southon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Southon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Southon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata.

0: Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Santan Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit!
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
9: Exciting!
10: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmasya Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmasya Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.
11: Hala, ka-exciting!
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM. XFM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
8: sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sistapain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na kapagbiyahe ang Sistapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver.
4: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM
1: XFM
0: Southern Plus Gold.
2: Ko si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Southern Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
3: Pumili sa mga butika.
0: Southern Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Southern Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Southern Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
13: Ang sakit.
0: Manga Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Manga Sister Pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Mga katrupa, exciting!
5: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
13: XFM.
1: XFM.
16: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
18: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga supimutika.
13: The Secret of Health.
17: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
19: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee
20: Coffee Mix.
21: Kape na?
20: Gamot pa?
21: Mabibili
20: sa mga butika.
22: The Secret of Health.
23: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
24: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
25: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
26: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
25: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: The secret of health.
23: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
16: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Sunfall Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumakain.

0: Ay nang tama, sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan
4: naman? Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santone Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santone and XFM, libo-libong papremyo!
12: Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
13: Po si Joseph of Susta sang Pentelisa Kati. Salamat sa SHFM at kay Dr. Rene Rizzo po sa ako niya nagagaan na 3,000 pesos cash gamit sa mong mag-intraman sa Santone at SHFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
11: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Exciting!
15: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: XFM.
1: Southern Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Southern Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Southern Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Southern Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Southern Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang tipi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Manamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain.
13: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain.
13: Muscle fever.
1: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
13: Mag-assisted pain.
1: Pangkalang pain.
13: Fast and safe.
1: Assisted pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister Pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sansom Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggal ng bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-direcho ang trini.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
5: Po si Dios pagsustas ang pagbibigay sa atin. Salamat sa XFM at kay Dr. Rene Rizzo po sa ako niya nagagaan na 3,000 pesos cash gamit sa mong mag-intraman sa Xanthon at XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga katrupa, exciting!
7: Mga kasimanwa, ang climate change kag mataas na heat index nagadalas ang seryoso nga epekto sa atong kabuhi kag palibot. Bangod sa nagasaka nga temperatura, mas nagainit ang panahon nga mahimo magtugas ang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke. Ilabi na sa mga kabataan, tigulang kag mga nagatrabaho sa direkta nga bulad sa adlaw. Ang sobra nga kainit mahimo man magpalala sa mga balatian, kaangay sang high blood kag problema sa pagginhawa. Gani importante nga maghalong kita, mag-inom sang madamo nga tubig. Tikawan ang pagpabinin sa init sang adlaw, labi na halin alas 10 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon kag magsuksok sang mamag-an kag presko nga panapton. Ang climate change hindi lang nag-aapekto sa tawo, kundi pati man sa aton pangabuyanan. Nagadala ini sang mas mabaskog nga bagyo, tag-ilinit, pagbaha, kag pagkadula sa mga tanom kag sapat nga nagapeligro sa pagkaon kag kabuhi sa madamo nga pamilya. Dugang pa, nagahalit man ini sa mga kasapatan, ilabi na gid sa aton mga hinuptanan. Kun hindi gid malikawan nga mahalin kita sa aton panimalay, magpabilin kita sang ilang nga ilimnan. Bilang kabahin sang solusyon, mahimo kita makabulig pinaagi sa pagpananom sang kahoy, paglikaw sa pagsunog sang basura, kag pag-amlig sang aton palibot.
8: Ini nga pagpahandom ay nadala sa inyo sa Department of Environment and Natural Resources, DAPIS Public Affairs Unit, Barangay Lanot, Rojas City.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamit ting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap.

0: epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Chronic pain?
2: Ang sakit!
1: Mag-assisted pain.
2: Muscle fever.
1: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
2: Mag-assisted pain.
1: Kangkarang pain.
2: Fast and safe.
1: Assisted pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Assisted pain.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Natalie Escalona Bodole, Tanglidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Remilis Tuoy, sa ako nga nadagaan na 3,000 pesos card. Ganit ka mo mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Mga katrupa, exciting!
6: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin. Kagsang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayong location para sa mas maayong pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
3: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit
2: dahil
3: mabilis akong kapitan.
2: Pero dati yon,
3: ngayon, hindi na.
2: Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
8: Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magaan.
5: Salzone Plus
4: Herbal Oil. Assist the pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may arato sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa iyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
7: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.

XFM Time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunphone Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sunphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
1: Sunphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sunphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sunphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sunphone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
5: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunphone Plus Coffee Mix. Sunphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
7: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
10: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Sis the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Zanton and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur Panitan Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga katrupa, exciting!
17: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo kasang pilian sa saka sarangan nga presyo ang ila mga motorcycle. Lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. Three simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayo Drive, Roca City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Zantone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Zantone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Zantone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Zantone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Zantone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Zantone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Zantone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Zantone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Si Sairan, isang baybay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Xanthon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Natalie Escalona Botole, Tangidas City, Ilawod Street, Barangay 5, Roja City. Nagapasalamat sa XFM, kagay Dr. Renelie Suoy, sa ako nga nadagan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nagnormal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Manga Sister Pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Manga Sister Pain. Kamkarang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister Pain. Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.
12: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
13: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health, Santon Gold Live Testimony.
14: Ang hinita po, kitwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
13: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
11: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
15: Ako suggest isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka Vision Next Plus Capsule ako.
11: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
13: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
11: The Secret of Health.
13: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
16: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
13: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
11: The Secret of Health.
13: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
11: The Secret of Health.
13: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
11: The Secret of Health.
13: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
18: Maraming salamat sa pakikinig sa

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Lainbidyang sabor sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag
7: gamot. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Sunthorn Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Sunthorn Plus Herbal Oil.
12: Tanggal ang katikati.
13: Sunthorn Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one
12: sa presyo
13: magaan.
2: Sister Pain.
14: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthorn and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sunthorn Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official Dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sunthorn and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Sunthorn and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Mga katrupa, exciting!
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
4: Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
4: warm. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
3: Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
3: Pabilis ang lagos ka.
6: Uy! Boy! Gising!
7: Ano ka ba?
6: Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Cellphone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
4: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero. Tagapuntiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
15: Nanamigin.
13: Cellphone Plus Herbal Soap.
16: Chronic pain.
17: Ang sakit.
16: Mag-assisted pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-assisted pain.
16: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
16: Assisted pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One

0: Bluster ng Xanthan Gold Capsule, 1 Bluster ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 Bluster ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Xanthan and XFM, libo-libong papremyo.
1: Ako si Natalie Escalona Botole, Tanglidas Ilawod Street, Barangay 5, Rojas City. Nagapasalamat sa XFM kay Dr. Renelie Suoy sa ako na nadagaan na 3,000 pesos card. Gani ka mo mag-intraman sa Xanthan Card XFM, libo-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthan and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthan Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Xanthan and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
2: Pagbili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Ginilyn Borio sang Tabuk Sur, Panitan, Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remilito Oy sa akon nadag-an nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 17th weekly draw. Gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sister Pain.
1: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Marilo. Sa aking call center agent. Bermigid ako nagka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Madasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ibilis sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Daw motor.
1: Ano man, ano man ang tambutso man.
0: Ano-ano sa buong imo nga costume nga nagkulong naman ang buhok mo? Amo na siya ang ano, ang ginhugot sa imo nga tadyang.
1: Bawa, tadyang niya. Nababay lang.
0: Arang nga. Arang halin sa dalong ginsaylo sa babaw.
1: Amo na siya. Kaging pariban ko ni.
2: Ay na, ano kasulod na di ang mga langaw ya sa ato niya yung freezer.
1: Correct.
2: Good evening everyone. Magapalagi na ang programa ng Phone Pal. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Maginopdanay kita sa alas 12 subunga.
1: July 1, 2026. It's a Wednesday. Wednesday.
2: Happy birthday kay Ma'am Miluna Uy. Ang ano ang aton nga tawag sinigani man ang social media manager sang XFM Philippines kag Yes to Health Incorporated.
1: Wow, happy birthday ma'am.
2: Kag happy anniversary sa mga yes. Taga XFM Rojas Capi.
1: Yes. 2 years na sila ba?
2: Congratulations kay Sir Jobs kag sa tanan nga men and women sang XFM Rojas. Nagkaroon. Yari na kita sa kasaysayan sa inagi ng istorya.
1: Napagatawag ta lang sa ngalan nga Rodita.
2: Rodita, si Rodita, amo ang nagapangutsyara kay Rodito.
1: Di ba? Yeah.
2: Kag sa karon, nagabingo na sila, kag nagkalaperde, ginlampusan sa Baratiha si Rodilio.
1: Siyempre.
2: Si Rodilio!
1: Si Rodilio, gudyo!
2: Si My Loves na sa Kabankalana.
1: Yes!
2: Eh, welcome na lang mga taga-Bacolod! Nakapasok na ang mga taga-Bacolod. Kay nakatune in na sila sa 103.9 XFM Bacolod. Punta si katropang...
1: Chris!
2: Judery!
1: Saan no? Kamabalik, Chris!
2: Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang...
1: Papa Rodel!
2: Sana all! Are you sure?
1: I'm very sure.
2: Really?
1: Yes.
2: Win Salinas.
1: Oh, kita mo lang. Sir Win, pabalo-balo man ba lang?
2: Sa Kanlaon, mabatihan kita sa Kanlaon, XFM 101.7. With katropang...
1: Bibi Ron.
2: Are you sure?
1: Chutty boy.
2: Bibi Ron. Padala-dala ka man sa akon man. Sa San Carlos, XFM San Carlos, 98.9 with katropang.
1: Siyempre si Supremo.
2: Okay, siyempre. Wala pa man sa technician nga na-hire. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay, 87.5. Kag sa television, makitaan man kita kang mabatian via Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagisgalante. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, 100.7 with Katropa.
1: Alex,
2: are you sure?
1: Very sure.
2: John Ray.
1: About, kambulaganta ka mo.
2: Sa Rojas Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5. Wait ka, tropang?
1: Noel.
2: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo. 96.5. Wait ka, tropang? Katropang?
1: James King?
2: Si James King?
1: James King. James King. Basta si James,
2: Si James, yes! Yeah. Bacolod Extra Drive with katropang James King.
1: Si Noel! Di si Limuagina sa ano?
2: Si Neil to yan sa Roja, si Noel sa Kalibo.
1: Okay.
2: Di ba dira kagasala? Kay pasalahon, tayo kaya sumungang gabi. Sa Antique, XFM Antique, 93.3 with katropang...
1: Ham! Sa ano nag si kwan nagid ah, si James Dean.
2: James Dean?
1: Oo.
2: Ah, si Kuya Jay. Pila pila pila chakto mga sabat.
1: Ambot ah, pila.
2: Ha? Why get?
1: Isa?
2: Ha?
1: Isa?
2: Isa? Oo. Maayo kay nakaisa ka pa. At least hindi madula si mo si Manananggal di Amor.
1: Yes.
2: Kanais ko na sang buhok mo daw ang iya nga buhok sa dalom.
1: Wow! Amo man ni kadabong.
2: Ay, nag-live na kong ilisubong sa YouTube. Check nyo ha, Troy Tisoy Official. Facebook namon, Troy Tisoy 2.0. Kag sa tanan nga XFM nga mga social media accounts o kon social media platforms. Si Axel Mitch, San Calibo Aklan, magandang gabi. Alana Villana, hello to you. Gift Escobido, sang Minuyan Murcia, good evening. And Joel Limbert Jimenez ng Sigma Capiz, happy viewing.
1: Wow, maingkap ilan dyan sa kay Eugene, sang Antique. And of course, hello and good evening. Diyan naman niya sa may Granada sa mga Navales family, labi na gid sa kay Melanie.
2: Ang phone pal nga programa, ginadulong na sa inyo, sang inyo paborito nga Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kakula dyan sa magusto magwapa kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa, magpangapi sang Santon Gold Coffee Mix.
1: Kakara man ang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
2: And sarang mabakal ang tanang Yes Health products sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. XFM.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: 9:47 and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Padayon kita sa phone follow po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag ginadulong man sa aton sa Santon Plus Herbal Soap, gusto mo makakas imong punggod, alap up, kag of course, ang imong body odor, mag Santon Plus Herbal Soap ka na.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Nationwide.
1: O, panawag na ka mo di sa 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Hi sa Family Balyarta and J&J Minisound. Sa barangay, Sinaha, Belizon, Antique.
1: Wow ha, pwerte ka layo ba?
0: Mayong gabi kay Typhoon Keith Aguirre. Shout out kay Borane Troy, nga, nga hindi magpahikap sa ilok.
1: Uy nga ah!
0: Nga ang ilok idang imugin na punteriya nga pwede man lang hita diretso.
1: Ako na po yung hita.
0: Aw! Parang do aslom-aslom gani, mapanimawaan mo.
1: Gani man.
0: Pagkatapos sa hita, sa din ka rin madiretso. Sa tunga sa hita.
1: Of course! Sa suba nga may taytay.
0: Sa suba akong sulo. Ha? Sa sulo.
1: Sa amo na gani, sa ano gani, sa suba nga may taytay.
0: Sa sulo gani, imuya. Lalaki ka, how?
1: Ang ako niya nga sa lingkong madiretso, di ba?
0: Oo. Oh, ah. Ano ka pang duwa-duwa ka na guru ay malalaki ka na o kung agi Japon? Nga,
1: ba't magi ko yan?
0: hindi yung pag-iso ko ang iyang, ano, iyang banggirahan sa pagka-agi eh. Ba? Grabe ba? Panindugan niya kay Jaya? Oo. Mabuhi man o kung ma-dead, agi sa Japon?
1: Correct, kaya.
0: Tingin wala ka na gano. Ah, di ba Pride Month, subong?
1: Yeah.
0: Pride Month?
1: Oo.
0: Wala ka nagparada, haw.
1: Ha?
0: Wala ka parada.
1: Sa diin ko maparada?
0: Sa mga bungol kag bulag. Amo na, hindi ka nila batian kaya hindi na makita. No?
1: Correct.
0: Ano pag ganyan niya? Kung lipatan, subong man, dumayara ko yung gambal nga... Ara na bala sa akon utok, pero hindi mo ma-mention, blaw. Kagi ka na.
1: Basta sa punta sang dila mo.
0: Oo, oh, kagi ka na.
1: Idupla.
0: Ano nag-loading ka? Buffering? Ano na tawag sila naman?
1: Buffering.
0: Buffering?
1: Yes.
0: Anong spelling sila?
1: Ay, ang bota. Hindi ko iba pamangkuta. Si Hart pamangkuta.
0: Fagging guru.
1: Buffering.
0: Ano?
1: Bluffering. Kaya gina-bluff ya ka mo.
0: Bluff o kon black?
1: Ha?
0: Bluff o kon black?
1: Pwede both.
0: O lagi din jakto nga sa bata.
1: O sige na, panawag na ka mo.
0: Dahil lang gid, always listening every night sa Pabia Iloilo alin kay Charles.
1: Wow.
0: Dugay-dugay si Charles, maluyag na ni si Imo.
1: Kabay pa.
0: Duha man lang nila pakatuan, maluyag sila sa akon o kumaluyag sila si Imo.
1: Nan.
0: Kaya tingka pamati sila sa aton mo,
1: oo,
0: no?
1: Eh.
0: Diba?
1: Oo.
0: Oy, kabay pa tani may maluyag sa akon ba?
1: Ako man.
0: Diba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos, anong tadayon?
1: Si Juan, tubla ka gabi, haw?
0: Sino? Si Rini Boy?
1: At tubla ang babae nga na nawag din nga ikaw gadyang gusto.
0: Isa man lang ang color ta nga babae gabi.
1: Tiyan mo to sa eh.
0: Vlog pot kayo mo ya, wala to sa nangita no view ya.
1: Wala sa nangita no view, pero ikaw ang gusto ya.
0: Jusera. May caller kita sa line number 1. Good evening. Good evening. Hello.
1: Hello.
2: Sila to, sinabi.
0: Oh, liwag lang ko. Liwag lang ko mute sa radyo, anay.
2: Okay na.
0: Okay. Pangalan?
2: Eh, di Singapore.
0: Ay, ay, ay, ano na to, kay nag-plug sa number mo, may bago ka na naman nakilala.
2: Wai man gapon, wai balik ang guro tong number ko nga ano na tauray.
3: Ti ilis ka naman number eh.
2: Wala ako ano nagaroon nagresa nagaroon lang masala.
0: Uy, kabalo kabala nga hindi lang ikaw ang iyang na biktima kundi tatlo gid kamo nagtinawag sa tunga gabi.
2: Hindi kada troy kaya ano ang datang ano ang grabe gid man ang iyang ano kay sige na lang na kay iya na muna na decision.
0: Hindi ka man ikaw pa perde nga, ikaw pa perde nga nakatilaw ka man sa iya, di ba?
3: Amo gid.
2: Wai kuya, laki kuya pa yang namin ko ang ano ko lang tani nga nag ano sa blaga. Siyempre may kabataan na sa tarong sa tani bla.
0: Pero abi mo nalipay nalipay ko sa natabo nga nabalaan mo nga amo na ang iya ginaubra kay nga a. Hindi madayon ang akong litsyon nga iamot.
3: Amo gid. Kag ano eh lipay man kami nga nakutukiban nga amon agaling na imo iya kasi syempre bisan paano madalahig ba nang amon nga programa.
0: Oh, ano ang liwat ang atong
3: programa.
0: Abi ko programa.
2: Oh, gani eh ako gid tingan ko nga tingan ko sa kon dili sa kutob. Eh, amo
0: man
2: sige
0: lang ay. Amo
2: hindi na ano,
0: damo pa man
2: da. Away sa mga single mom, way mo away sa mga single mom ni bawa nga mga mga estima kay dari na drag lang na ang mga single mom nga mga mabuhot, may mga
3: ara
2: mga
3: tanong
2: mga anong mabuhi.
0: Ara na naman. Kabalo na kami sa tuyo mo, mangita ka naman bag uliwat ka single mom. Nico Jesse.
2: Di kun may aman lang way may prima basta tang ano lang ano lang dito lang yang mag ano bala dito lang yang tempat.
0: Amo gini ang pinakamanami nga portion kay ang mga single mom na buka na mabuka pagid sila liwa.
3: Correct.
0: Labi na gid kong si Jesse ang maano maarado nga maarado. Ah. Bisan si Dulpo gani guro mapuli na lang din si Iloilo kung makatilaw kay Jesse mo.
3: Jesse?
2: Ah, hello, try.
3: Ano aradohon mo ko?
2: Pwede yan, pati bungkag ganda po.
3: Oo, eh. Kusog pa ng karabaw mo.
0: Joti mo sabong, Migo Jesse?
2: Ah, joti ko sabong.
0: Oh, ti ano madayon ka gaman abroad? Hindi na lang. Madayon ka abroad?
2: Hindi siguro mo nang ba ano kani aral ako sa Manila tani ma ano aral ako sa flight ko tani galing din balik ko sa tani kay nagipikit sa inaga ano yung isip ko ra bago pero alam lang ay kamo na bato ko gin
0: ako ya para ako ya para sa ako na future bisan sino pa na ya may hibi ya malakat ko hindi ko yung hindi ko yung papugong ah
3: kan ara ka nagilang man
0: oh man. Lakat kuya, may harap pa mga kabataan kasalig sa akon. Tapos gusto ko mahatag ang maayong
3: buwas damlag
0: para sa akon ng mga kabataan. Malakat kuya, hindi ko yung papugong sa ibi-ibi sa bago ko lang nakilala nga
3: kamaye. Kung ako sa'yo, moya pa Saudi kaya.
0: Pa Saudi sa.
2: Gani o do.
0: Te ano, te hindi na tumabalik. Hindi na tumabalik. Hindi ka na makapamanila.
2: Hindi na tumabalik eh. Hindi. May paano ko gapon nga ano kay ang nakikita kayo yung utod ko. Na wala ko ginda yun. Pero may naandir naman nga ano sa konti mo naguro eh.
0: Ay, hambalan.
2: Igrab ko na lang naguro eh.
0: GC, hambalan ka na agad ba sa ang oportunidad gani ara na? Igrab mo na siya. Kay mabilin kayo sa katabtaban. Kay hindi lang bala ikaw ang nagapangita kayo nag-andom nga maka-abroad para makasweldo sing dako-dako.
3: Correct.
0: Sige lang kay ti na ara naman na pero base pa lang may single mom subong gabi nga mapugong pagid sa imo nga hindi ka naman makadayon. Ano number mo?
2: So sige tan mo ko rani pa sila nga. Amra na ang number ko dito ano 0964787150.
0: Salamat Jesse, sige. Bye.
3: Salamat gid.
0: Line number 2, good evening. Pangalan kag taga diin. Na-auto dayon.
3: Eh kung sa ako, sa imo, Jesse.
0: Oo.
3: Mapasaudi, kuya.
0: Kay?
3: Makabira pa ka camel.
0: Camel man lang ito ang imuha ginando mabirahan.
3: Ay, hindi ka pa na sa buktot.
0: Mm. Ha? Ako, ah, okay. Siyempre, kay gaulbo ng ilalikod, no? Ah, buktot gali na.
3: Mm-hmm.
0: Mm, lakabalo nga namit pag hindi ang buktot. Correct,
3: eh. Sabi na kit ko magtadlong.
0: Dakpan ko na lang. Mas straight na likod
3: yung buktot.
0: Tawag ka mo XFM call and text line Smart NTNT subscribers.
3: 0912-0076-793.
0: RAI. Line number 2. Good evening.
4: Good evening, Troy.
0: Yes, sir. Pangalan?
4: Darrell.
0: Taga diin?
4: Antique.
0: Din sa Antique, Darrell.
4: Si Balom.
0: Si Balom. Pila na edad mo?
4: 30
0: years old. Naga-work?
4: Naga-work.
0: Ano work mo?
4: Single.
0: Ano work mo?
4: Construction.
0: Construction.
3: Wow, construction.
0: Ang radyo i-mute para hindi ta magsinamo ay istorya.
4: Wala kami niya radyo.
0: Oo. Nakapila ka na kanubya, Darrell?
4: Wala pa.
0: Wala ka kaginubya, besan. Kaya isa?
4: Ay, wala. Yeah.
0: Ay, na ano. Pang agi.
4: Ah, kung agi, wala. Pero sa mong si may...
0: Matigay yun.
3: Wow, pabati-batian mo ko, ha?
4: Wala na eh, Dol.
0: Nga na 30 na edad mo lang. Oo. Ita nobya, ha?
4: Kailang ita ka perfect woman mo?
3: Ay wala. Nasubong perfect woman niya.
0: Huwag na nasubong. Huwag na nasubong tuod. Kita mo, di ba? Wala mo na notice. Ngayon na pangita mo perfect women.
3: Kundi wala ka kita.
0: Asa subong 30 na edad mo, kakita ka wala.
3: Hindi.
4: Wala eh, wala ka bunggo mo.
0: Oh, so meaning, wala na perfect na women.
3: Oo.
0: Diba? Dapat liwaton mo na na ang imo ginapangita. Ngita ka na sang hindi perfect nga women.
4: Si ano kay kaano sa buhay?
0: Amo na gani, hindi na perfect nga women. Kay gapangita kasing perfect, wala man sing may nag-abot. So, diri ka naman sa hindi perfect.
4: Di sa mental mo ngita eh?
0: Ha?
4: Sa mental mo ngita.
0: Sa diin, ikaw sina mangita?
4: Sa dua buho ah.
0: Ikaw na iya pangita. Wow. Sina nga ang pamangkot mo na iya sa amon niya man. Wain amon kay... Take naman kami yan.
3: Dua buho, ilong.
0: Anong amon na?
4: Aram na dua buho, ilong.
0: Oh, may dua gimang buho ng ilong.
3: Oo, ah.
0: Pilagid bala gusto mo nga buho? How?
4: Kung may aram nga apat. Apat eh.
0: Are, kay ti, siyempre tanda ka man sa isipay sang buho. Pila kabilog ang buho sang babae, be?
4: Damo eh.
0: Oh,
3: pila gani.
0: Kay maisip malang na ang damo nga na.
4: Eh, 8?
0: Oh, dahil ilang gedo. Nga ang 8, sige. 2 sa dulunggan, 2 sa ilong.
4: Ako.
0: Dahil ilang bla, mati bla, na bla. Kay 8 hambal mo, sige. Sipon ta ha. 2 sa dulunggan, 2 sa ilong. Isa ka ba? Pila na, 5. 5, tama?
4: Oo.
0: Oo. Okay, sa din pagid ang iban nga buho.
4: Ang may buho pa sa dulunggan lang.
0: Ang pamati bala, ang ginahambal ko na gani, ari pamati eh, ha. Isipon mo dayon, okay? 2 sa dulunggan, 2 sa ilong, 4 na, 1 sa baba, 5. Oo, din man ang 3. Okay, 8 man bala.
4: Sa tubang 1, sa likod ang 1.
0: Oh, 7.
3: Din pagid.
0: Kulang ah. Oh.
4: Pila guru.
0: Pila gid ya bala ang wambal mo 8 tapos mo 6 na naman.
4: Oo, 6 may 2 pa na kita.
0: Amo na gani. Are bala liwaton ta liwata. 2 sa dulunggan, 2 sa ilong, 1 sa baba, 5. 1 sa atubang, 6, isa sa likod, 7. Dinang isa.
3: Sa diin.
0: Dinang isa.
4: Kaliwaan pa daan.
0: Sa?
4: Isang kaliwaan mo. Kaliwaan.
0: Dinang kaliwaan man.
4: As kamot?
0: Hmm? May buho na dang kamot, hao?
3: Mugid
4: eh. Ay, siyempre eh. Umab na kamot pa kayo, buho na.
3: Ano ko, no?
0: Ako umon mo ko nung kamot kayo, buho na. Hindi na yan, muna yan. Sala na yan. O, sige, gaan lang ka chance, ah. Nga, kung kuumon ang kamot,
3: may buho.
0: Buho. O, sige. Ti, hambal mo 8. di ba? Ang bal mo, walo. Ang bal mo kina, walo. O sige, gaan tapoy ka chance. Gaan tapoy ka chance. Sige, siyam. Okay. Sipon ta ha, siyam ang imo sabat ha. Okay, sipon ta na. Basta final answer na siyam ha.
4: Oo, sige. Walo lang
0: yan. Basta walo. Mamati, na ibala ha. Ano git bala gus ano git balang sabat mo walo siyam?
4: Sa walo lang ta. Hindi na magsapa.
0: Oh sure na na.
3: Oh sure na na.
0: Sure na na.
4: Oh isa sure ito kung papatay isa.
0: Oh sige ang sabat areo isipon mo ha. Sala na ang walo. Si Padolf, duas de longgan.
3: Dua.
0: Oh. Dua sa mata.
3: Apat.
0: Dua sa ilong.
3: Anom.
0: Isa sa baba.
3: Pito.
0: Dua titi.
3: Siyam.
0: Satubang. Satubang.
3: Buho. Oo, eh.
0: Kung may gagawa, gani, buho man na.
3: Dimlaga. Pamati. Dimlaga, aking gatas.
4: Sugrano yan.
3: Ano?
0: Sa guha ko, no?
3: Sa guha, may buho na iyang nipul sa babae. Amo na nga nagatubod ang gatas.
0: Te?
4: Kasi kagwa. Yung pilosopi na tayo
3: eh. Nga nang pilosopo, abi, kay kun wala na sa buho, kundi hindi na mag-ilig ang gatas.
0: O, oh, hindi na mabuhi.
4: Pilan na yan.
0: Amo na ito gani, o. Oh. Duas dolonggan, duas sa mata. Dua sa ilong, anom, isa sa baba.
3: Pito.
0: Pito. Sa breast, dua.
3: Eh, kundi siyam.
0: Siyam na na. Oh.
4: Siyam? Paano mag siyam?
0: Unsigid gani, may atubang pang likod.
4: Na, paano? Okay. Oh, walo lang.
3: Kaya ginuna-unahan mo, git.
0: Unsi gani, hindi kay walo. Ang bala nga damo. O, sige. O, sige sa lalaki naman. Ah. Kaya tapos ito sa babae. O, pilambo sa lalaki.
4: Hindi, kuya. Balak
3: mo din. Ikaw ginang una-una.
0: Ah, sige na. Pwede ka naka-plug sa number mo. Ah.
3: Oh, plug na number.
0: Kag-i-plaster na kung ano na pangita mo sa isa ka babae.
4: Ang aral lang da ang bahay. Ara, single mama.
3: Dason?
0: Edad pila?
4: Sabong wala na saan. Sabong sarang single mo.
0: Ang imo pa na isayon sa una-una, ngita ka perfect. Pagkatapos, wala ka malang gigaliasahan niya. Oh. Number.
4: Kung hindi ka swerte. Kung hindi ka swerte sa single, may ara single mom tayo.
0: Oh, number na ah. Kadugay siya magambal.
4: Ara, 099-4611.
0: Hindi pa ka sa ulo?
3: Nakulang man to.
0: Ilan tao ya pa?
4: 09-9-4-6-11-24-8-7.
0: Nandasig-dasig hindi ang paglawag may makuha gina. Sige.
3: Naya lang.
4: 09-9-4-6-11-24-8-7.
0: Lamat, Darrell. Ang gabi. Regards sa mga taga-antike. Bye. Ari na. Ito ng mga friend nga sa Rojas. Nagbalalik na sila. Ari na disubong si, ano, si MC Clarito Andrada. Ngita sa sang single, seryoso, halin sa Roa City, Capiz, isa ako kaagi.
3: Mute.
0: Ngita pa sa gani, seryoso.
3: Wala na gani, seryoso.
0: Natawa bala si Marmag Banua Subong, kay Subong lang siya nakaparamdam mo. Anong nihambal ni ano man? Watching from Roa City, graduation. Ah, congratulations! Sa kay Marmag Banua, nakagraduate yung man sa iya nga pagkamasahista.
3: Wow!
0: Sana all.
3: Oo.
0: Ah, masahista gin man? Do, ano guro ah? Do, HRM.
3: Hotel and ano, restaurant management.
0: In the horror restaurant management.
3: Horror, gimana pun? Horror.
0: 6 minutes after 10, nagapaday ng phone pa. Lobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nadalo sa isang turbo dietary food supplement for men. Tiga-tiga na.
3: Tindog pa. Oh!

0: Xanthol, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Xanthol, Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Xanthol, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthol Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthol Plus Herbal Oil.
4: XFM. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthol Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthol Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthol Gold Herbal Tea.

0: Ang bali MC na rito, nagwapo ka, naging jabalat turo.
1: Wow!
0: Ay, salamat! Amo ining ulubrahan, abi. Dako ang may bulig sang imong ulubrahan, labinagid kong hindi ba na toxic ang imong kapdanan? Kaya nagahubin kaya kagali, Adol.
1: Correct!
0: Labinagid yung program, kadlaw ka lang nga kadlaw. Mm-hmm. Ga virgin ka na, yabala.
1: Bato, oh. Wala nagahugot, ha?
0: Ha?
1: Wala nagahugot.
0: Nasag-id, ganyan, ngilong-ngilo mo.
1: Ba?
0: Oo. Nasag-id. Nasagid sa dahon sang anahaw balagi.
1: Baumayo lang kay anahaw kay kung gabi na at
0: kung gabi gabi nukol
1: eh. Oo eh. Gabi nutoy pa.
0: O, hindi ka magkalipat ha. Ang inyong vitamin C, Santon vitamin C para mangin Basko kag mangin mapag-on ang inyong immune system. Santon vitamin C ang ascorbic acid nga ginaindursar ni katropang Troy Tisoy.
1: Kag ara man ang Santon Plus Mangosteen and Malunggay Capsule, pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis kag tumor.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy Nationwide. May gabigali sa amigo ko, si Migo Julius.
1: Wow!
0: Si Migo Julius Subang sang FDN. Good evening sa imo, Migo. Gaunay ang radyo sa ano, sa XFM.
1: Ba?
0: Kay,
1: dami ino.
0: Kay ikaw kuno iya ginabantayan.
1: Wow, grabe.
0: Ginabantayan niya nga rang pinitla ka mag-endorse bala. Nga ra bala nagapililaw imo dila. Nabantayan niya ba pila natumbuhin sa endorsement ni Dolphy kay Gapinit na?
1: Amo ka rin isipan lang da.
0: Tawag na ka mo sa XFM call and text lang kung gusto nyo mag-join sa Smart Gag TNT.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat? 0915-8311-431. Si MC Clarito ga pinangayo saya sang mabuka uno sa iya.
1: Ala.
0: No, asa subong wala pagid man sa Japan, wala pa sa Japan mabuka pero nagisi na yaba ba.
1: Daw ang kilala ko man.
0: Wala sa mabuka. Pero nagisi na yaba ba. Naidlaw mo ko sa mga taga-Ruhas, sa wena ko kalagaw gid sa Ruhas ba kay well, nangin mamag-an ang ato nga trabaho, hindi na kinala maglibot-libot, pero amazing ang mga taga-Ruhas. Manami lagawan kay damo kakan-an.
1: Gani man, mga seafood, silang dalaya, laban.
0: Labinagid kung may, ano, may mga pangilala ka dito para sinanday nila MC Clarito niyo. Mm. Hindi ka nilaya pagpabayaan. Ibilin ka lang nila sa katabtaban. Hindi ka to nila pabayaan, pero ibilin ka nila sa katabtaban. Oh, kung bayranay na. Te, maparuhas na gusto mo?
1: Sure.
0: Sa December, ah.
1: Wow. Mayang gabi lang tagali sa kay Rex de Leyarte kag kay Eva Javier.
0: Oo. Ang mga taga-antiki, pagid, ay, grabe. Amo na ang mga area. Dya. Nahidlaw ko maglabay sa dalan nga gapa daw tinahi kay daw ko nung abi dugo biyahe ka lang pabagyo.
1: Correct. Nasa ang labayan mo dabala sa wala mo ya bye-bye sa tuo mo suba.
0: Mm. Nung suba man bukid guro.
1: Bukid gani timin mo suba. Oh, di ba?
0: Di ba? Tapos makita mo bala samtang ka sakay ka sa lakyar na gabiyahe ka pa kato sa mo ng mga area, bala makita mo ang pangabuhi sa mga tao.
1: Gani.
0: Mahidlawan mo kung makita ka sa balay, nga rang wala na tao, nga rang daw ka, ano lagi bala, wala na bala na ariglo. No, kamingaw, no? Daw gusto mo na nga mag, ano, mag pahuway sa sinangabalay. Kay kamingaw.
1: Ay, kwari-kwari ito po.
0: Gusto mo na magpahuwayaw?
1: Basi-basi. Amo na gani nga, ano? So, basi-basi po na ni Karan nga, pahuway nga nagatang na ka sa kristal.
0: Ay, dali na, sige na, sige na. MC, katawag ko sa imo. Wala ka mga kasabat. Ano na?
1: Oo.
0: Ano, cellphone number mo man? Hindi mo ni matawagan man. namigid ya kung ma-interviewan na ito yung aduwa kay para maka-update man kita. Dugay-dugay kung ni sila nga mga listener. Oh.
1: Ngay, mamati na lang kamuda iya. Panuwag na kamudi.
0: Na-dial ko. Hindi man ni magsulod, MC. Ang imo, ang ano, ang akong tawag kanimo man. Be, hi sa mga, sa kay Soriano, Bisana, John Ray. Lollipop lang
2: the through. Number you have dialed is either unattended.
1: Unattended man ni.
0: Unattended man ni number mo, piki mani man.
1: May lang kayo wala agin sa bat niya. The number you dialed is not a number.
0: Oh, luwat. Ang akong globe ha, ari o. 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Ang sa smart naman niya yung TNT, 0912-0076-793.
0: Iba-iba isa pa ba? 0912-0076-793. Doon gina kulabos ka nagidya sa imo ginawag. Doon mapahuway ka nagigurog.
1: Nakabay pa.
0: Pero para example, abi, no? Di ba 60 plus naman edad mo? Di, kung i-ano ka ba, i-force retirement, ma-retire ka man. Kung mag-amunin nature sa mga work.
1: Depende.
0: Ako hindi kuya mag-retire yan. Basta may tingog pa kuya, masigil ako kuya.
1: O, sabagay, hilawon. Amon ni ko na maka, ang pinaka makahilidlaw ng obra, ang radyo.
0: Alam na, may nagtawag na. May gabi.
1: Hello?
3: May gabi, Idol.
0: Hi, good evening. Pangalan?
3: Bilabid listener mo, Idol.
0: Bilabid?
1: Sino ngalan mo?
3: Si Olan.
0: Adi lang yun, Olan, ha? May pick up po na ako din sa piyak. Line number 2, good evening. Hello? Hello? Oh, dali na lang takay Olan, mga sabat.
1: Gani man.
0: Olan, kamusta na, Olan? Naka-plug na number mo, no? Olan?
3: No, isang business idol.
0: Oo. So, ilan na yung nag-text? Marami na din?
3: Wala yun. Ang iba idol, ano man?
0: Baka
3: mga filter ba?
0: Mga ano?
3: Kahit single man yung filter sana.
0: Sandali ha. Olan, taga saan ka nga ulit? Taga Mandurriao, tama?
3: Oo, andito ako sa Mandurriao ngayon, Idol.
0: Pero taga saan ka?
3: Taga Moriolis po, Tondo.
0: Ah, nagtatrabaho ka sa Mandurriao?
3: Oo.
0: Dali, marami na yung nag-text sa'yo. Sino-sino ba yung mga nag-text?
3: Isa lang, yung taga-aklam din yun, isa.
0: Ah, baka. Pero
3: hindi na nag-text.
0: Baka yung babae din yun na ano doon, na maraming ano, na, ini-entertain na lalaki din.
1: Na maraming pisa.
3: Maraming pete.
0: Oh, bakit ano, ano ba yung pinag-usapan natin nung nakaraan na sumali ka dito sa amin?
3: Nakalimutan ko na, Idol, eh.
0: Oh, pwes, nakalimutan na din namin.
3: Kasi nag-iisip trabaho.
0: Ah, kasi matagal ka na rin di ba, nakasali? Matagal na yon nung sumali ka sa amin?
3: Oo.
0: Sa construction ka nagtatrabaho, Olan, tama?
3: Oo.
0: Oh. Marami dyan magaganda sa Mandurriao. Di ka lang marunong maghanap.
3: Ako lang, busy.
0: Yan kasi...
3: Mabuti na lang,
0: oh, walang problema. Ikaw lang magpo-problema sa
3: mali
0: kanya.
3: Mali pala, Troy.
0: Oo. Oh.
3: Troy.
0: Oo. Oh.
3: Mali pala yung binagay kong account, yung Jolan pala, Jolan.
0: Anong Jolan? I-spell out mo nga.
3: Yung J-O-L-A-N, Galicia.
0: Jolan...
3: Galicia.
0: Ano nga, pa-spell out yung Galicia?
3: J-A-L-I-C-I-A.
0: Ah, okay. Sige. Ayan na, tinatype na ni Dolphy. Ah, etong may motor na pula.
3: Oo. Di ako yan.
0: Wow! Kalook-alike mo si Blackjack. Maputi ka lang nga. Maputi ka nga lang kay Blackjack. Pero, di malayo-layo. Press ka mo itsura ni Blackjack. Blackjack bala, taga supermarket bala, Dolph, pamaligya, Bombay.
3: Blackjack din po ako kasi para masayahin. Kasi sa tingin masayahin din kayo.
0: Oh, di ba?
1: Yes.
0: Saan ka dyan nakatira sa Mandurriao? Nag-ano ka lang ba? Nagre-rent?
3: Hindi po. May barak po kami amin.
0: May ano? May staff house kayo na sa inyo talaga? Sa company?
3: Oo.
0: Wow! See? So, ngayon, kada anong araw yung day off mo?
3: Wala akong day off. Depende sa amin.
0: Yan! Mag-day off ka kasi. Paano kaya makapaganap ng uyab kung hindi ka mag-day off?
4: Correct!
0: Di ba? Kami nga, nag-day off kami nga ng dalawang araw eh.
3: Anong pwedeng araw pumunta dyan, Idol?
0: Gusto mong pumunta sa amin?
3: Oh.
0: Malayo kasi kami. Naka-remote broadcast kasi kami. Nasa Negros kami. Ikaw nasa Iloilo. Punta ka ba ng Negros? Gusto mo? Gusto mong pumasyal dito sa amin?
3: Sana.
0: Para ma-break in naman natin yan yung Rosie mo. Gusto mo? O di nga.
3: Pwede.
0: Okay. Kailan ka, ano, alam mo ba kung paano makapunta dito sa Negros?
3: Hindi, oh.
0: Ah, hindi mo alam. Oh, kunin mo yung number ni Dolphy. Baka ma-develop ka sa kanya at mag-guide ka niya kung ano-ano yung dapat mong sakyan papuntang Negros. O, gusto mo?
3: Pwede.
0: Para nagdadalawang isip to. Wow! May construction worker na si Dolphy. Sige nga, no number mo, Dol?
4: Ha?
0: No number mo?
4: Kami na ako nga duwa.
0: Hindi, ganito na lang gawin natin. Maghanap ka rin ng mga taga-Negros para makapunta ka dito. Kasi nung dati, nung sumali ka, mga taga-Iloilo lang yung gusto mong maka-text mate.
3: Dati, may nag-text sa akin, Idol.
0: Taga saan?
3: May text sa akin dyan ng banda sa Bacolod daw, sa call center daw. Sa kaso nga, busy naman siya, wala naman siyang time.
0: Mm. So paano yun? Hindi na yun nagdire-diretso yung communication nyo?
3: Oo, hindi nagdiretso yung communication kasi busy rin siya ako. Kasi pang gabi, sa araw naman ako.
0: Sayang!
3: Wala.
0: Yan talaga yung theme song nyo na, dito ay umaga, dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Ganon! Siyempre, wala nakarelate si Dolphy kay mga dinumaan. Ano yung kanta na balaan niya?
3: Pero masaya naman ako kasi gabi-gabi ako nakikinig sa inyo palagi.
0: Ayun, maraming salamat naman kung ganon. Nakatropang ulan. Ah, ito, ganito.
3: Kasi yung kahit pagod, nakikinig ko sa inyo, nakakatawa din ako.
0: Wow! Alimba. Oo. Alam mo, kung malapit ka lang sa amin, kahit pagod ka, siguradong hahagod ka. Dolph, no?
4: Yes!
0: Paano mo nga siya pahagurin, gani, Dolph?
4: Tulad nito.
0: Oo.
4: Gusto mo yan?
3: Namihaw.
4: Sige, sabay ka sa akin, ha? Gusto mo? Sige na, sabay tayo. Oh, gusto mo?
0: Wag mong sabayan kasi baka ma-develop ka. Tayo talaga ang gagawa ng makapag-trending na usapan kasi construction worker versus
4: Aguila.
0: No.
3: Wala ko rin na siya, Idol. Gusto ko yung more experience na ako. Dati rin ako sa company sa CBO.
0: Ano po?
4: May experience daw siya.
0: Ah, experience na?
3: More experience lang ako kasi bahala ko rin sana lumabas din ng trabaho.
0: Oo nga. Oo.

0: Pero, di ba, yan yung ano, i-ano mo.
1: Sige.
0: I-plug mo yung number mo. Oo. Sige nga. Sige na, plug na.
1: Mga willing lang, idol.
0: Oo. Negros, ha? Negros at saka Western Visayas, ha? 09? Hello po?
1: 0966?
0: Sandali. Mga ilang taon ba yung hinahanap mo?
1: Yung huwag na sana maabot sa mga 40, gusto akong mga 32, ba, ganun.
0: Single man, pwede lang ba?
1: Okay, basta willing ko, willing mapag-meet, para ano naman, mas gusto sa mga personal ba?
0: 0966. Uy, saan ka na? 0966.
1: 1925.
0: 964. Ulit. 0966-1925-964. Oh, pugi ito, pugi ah. Matangkad din. 0966-1925-964. Pakisilip nga ng ano, ng inbox mo kung meron ng ano, pumasok. Oh, baka may pangalan dyan na Leia, ha? alam mo na yan kung sino yan, si Leia.
1: Basta si Leia.
0: No, si Leia, Leia, walang hiya. 0966-1925-964. Okay na yan. Tawag ka lang dito sa amin, ha? At mag-update kung sino yung nakakilala, nakilala mo sa program namin, ha?
1: Oh, sige, thank you, idol.
0: Salamat,
2: sige,
0: Ola.
2: Salamat, kid.
0: Regards sa mga taga Mandoriyaw, ah. Oh. Grabe si Ulan, ginabalik-balik
2: man.
0: Gwapo sa door, pare, door po, yechi. Kita, mga ili-ili mo nga kung nga desktop.
2: Yes, nakita ko man dyan sa akon.
0: Daw, amo na nga tion nga makasakay ka na sang Rosie.
2: Rosie ni Blackjack.
0: Samtang nag-aangkas, kagakapot ka sa iyang ano, sa iyang abs. No. Tapos ginaamo mo na sa'yo. Ang isa kakamot sa absalos, ginaamo mo na sa'yo.
2: Ako
0: rin. Hindi nila makita sa television.
2: Oh, yata. Kung ano, iya nga kambiyada.
0: O, kakapot ka din sa iya nga absa mo na. Oh. Mm. Tapos ginaamo mo na sa'yo.
2: Tapos ako ga kambiyada. Diba?
0: O, ang iya nga TL, bayluhan mo. Ikaw to kambiya sa dalong.
2: Oh, correct.
0: Tapos, ikaw pagid ang ano ubrahon nga starter.
2: Oh, correct kaya.
0: Pero okay na ni siya mo ning mga muakso.
2: Ha?
0: Amo ning mga muakso.
2: Amo na gani sa inko do si Blackjack.
0: Do si Blackjack in sa tuod, no. Hindi si Blackjack ang nagkanta sa modelong charing niya.
2: Si Blackjack Gonzales.
0: Si Blackjack at taga Rizal pala.
2: Musta lang ko na Blackjack, ah.
0: 42 minutes after 10, mabalik pa ang phone, palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Sis the Pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sis the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Patilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamig kit, kaya wala ko gina-insomnia. Kagmanamig man ang ako ng bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samson kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
4: Ano ba ang system? Unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santon Gold. At nawala po yung hingal ko.
0: Santon Plus Gold.
5: Yahoo!
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 2 minutes after 11. Buhi man sa gyapon si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa phone pal sa XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Ay, ambo talaga ito na yung Modolpo. Ginadulong sa inyo sang premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: 0915-8311-431 for you to join.
1: Kag 0912-0076-793.
0: Line number 2, good evening.
2: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Sino palihog?
2: Mark.
0: Si Mark naman ngalan mo. First time mag-join?
1: Wala, ay matusang muna lang ngalan mo.
0: First time, ne? Kung kapila na ni mag-intra. Oh, wow. Saka din si Mark?
2: Aral lang ko sa Lilo.
0: Din si Lilo?
2: Sa Haro.
0: Sa Haro. Sige, ano work ni Mark?
2: Di sa pamilya sa, ano, sa GT Mall.
0: Dicer?
2: Yeah, oh.
0: Ah, kung dicer ka, dala na packer, no?
2: Pag-pack mo niya.
0: Oh, gani. Oh, gani. Oh, packer. Ilan na edad mo, Migo Mark?
2: 36.
0: Single ka pa?
1: Oh, di wala kita. Wala kita sa minakita. Da nga mga guwapa sa inyo. Da nga, no?
2: Damo. Man, pero
0: Man? Taken.
2: Hindi. Kung mga taken mo siguro, hindi. Mantawa yung tagapangkot mo.
1: Tiyan mo nang diferensya sa imo kayo. Wala kang kapamangkot.
0: Mahuloy on ka, Mark? Mahuloy on?
2: Medyo.
0: So, ginahulat mo gijagali iya dapat ang mauna nga mamove ang babae.
2: Hindi man.
0: Pero, pero sa edad mo 36, may gin pangaluyagan ka na?
2: Wala pa.
0: Uy, naman. Amo ka gina kamahuloy on? Wala agin ka pabutsyag sa imo nga balatsyagon?
1: Wala ka man kakasalaan nga jugila?
2: Sa mga nagurutay hindi man. So, wala man sa tumbalsakon nga jugila ako.
0: Subong, mahambal na namon. Agi kagiguro.
1: Gani. nga.
0: Miko Mark.
1: Nga wala ka sang, ano, wala ka sang kusog magambal sa isa kababayi.
0: Hindi, mayarag yung manaya lalaki nga.
1: Sa bagay, mauloy-on.
0: Mauloy-on ang natawag mo lang nga torpe. Pero ako, magiman sa kagulingon mo, Miko Mark, nga torpe ka, o?
2: Siguro.
0: Pero guwapo ni Guru si Miko Mark. Ay, may Facebook ka, Miko Mark.
2: Wala na ako Facebook. Rato.
0: Ha?
2: Nahak.
0: Nga, amo ka ginakasikat na ginahak.
1: Hindi ayahan nga, ano, ng maginoo, pero medyo, sama rin ito naglangman.
0: Hindi, maginoo, pero gusto niya maginoo man. Liman guro, ano? Ay, dali lang gito. Tama, tutani ang bata ni tita nga taga-bato tong nurse ba, no?
1: Oo.
0: Kay 41 na to siya mo.
1: Oo.
0: Wala man nubyo. Dira siya nag-graduate sa CPU sa Iloilo. Pero ari siya di subong sa Sagay. Ari to siya digina, Dolph, no?
1: Oo, ah.
0: Mati ko rin subong si tita, ano to gani, Dolph?
1: Si tita Marla.
0: Ah, si tita Marla. Bata gali, tita Marla, tani. Gusto mo nurse nga 41 years old?
2: Ano ang ara, wala na.
0: Siyempre, hindi sa imuya eh.
2: Siyempre, hindi sa sakwan eh.
0: Ano na pangita mo sa isa kababae, yao?
2: Basta okay lang nga istoryahon, maayo lang batasan.
0: Okay lang istoryahon, tapos hindi ka man magpag-istorya para makamiga?
2: Tapos, gari pa lang.
0: Ha?
2: Pasidiri pa lang.
1: Pagkatapos, hambalon mo pa nga nami batasan. Wala na na subong iya.
0: Mainit-init.
2: Ate, ang malain batasan lang.
0: Nan. Mainit-init ko sa imo. Ipaisory ako sa imo. Si, ano, MC Clarito Andrada.
2: Troy?
0: Oo.
2: Hindi lang ko mag-ano sa number. Kung may magtawag lang daw nga pabaya, wala
1: ay,
2: na.
1: Sir. Ay, sir!
0: Pigaw!
1: Nagaduda, nagin ko ni Seiya mo.
0: Pigaw.
1: Nagaduda, nagin ko iya.
2: Ipapalan daw kung may magtawag, wiliog lang gina. Kay kung ano kailangan sa mga gamon nga tayo.
1: Nante!
0: Ti, part man na iya sa imo nga pagpanglaghap sa nga... Ka-phone pal, normal na iya. Ikaw man na iya mapili.
1: Correct.
0: Kagang imo nga cellphone, may ara man na dira sing ano, pang-block nga. Oo. Kung hindi mo siya gusto, isuryahon.
1: Diba?
0: Block mo lang iya eh.
1: Correct.
0: At least isa katawag, iba? Ah, gusto mo gali iya. Hindi, bala mo niyo. Do ka balik awot bala kay nga ah. Edad mo 37 years old. Pagkatapos, gambal ka man nga mahuloyon ka. Kaya siyempre, 37 na, wala agad may diskartihan. Nan. Tapos, ang imo naman gusto...
1: Ma-first move yung bayi.
0: Ang imo nga gusto, nga kung may manawag, nga pangitaon ka, amo na paghatag namon sang number. Ati, imo man ay gusto. Ti, ulaton mo lang eh, kung may matag kami ha. Ligo, Mark?
2: Okay ah, no problem.
0: Din ka na kay star sa pabiya, dapit man?
2: Ari ko sa haro.
0: Sa haro, gali sa pabiya, kaya gobra.
2: Mm.
0: Ano na daganing mall sa pabiya, Robinson?
2: Robinson, GT Mall, City Mall.
0: Sa din ka da?
2: Sa GT.
0: Ah, GT. Hindi mo na pagdungagan sang duwa ka ay ha?
2: Oh.
0: Ikalain ang matian. Migo Mark? Wala ka pa nakatilaw, Migo Mark, sa ginhambal ko nga tong gindungagan ay ang GT?
2: Wala pa.
1: Yeah. Ah, ano lang ang ginatawag bala? Ang jete bala?
0: Wala pa sa kuno katilaw.
1: Wala pa sa katilaw, jete.
0: Katilaw ka na, ano, nakatilaw ka na B-U-L-I.
1: Labot ako.
0: Migo Mark, kung sa artista, do sino gani ka look-alike mo?
2: Ha?
0: Do sino ka look-alike mo kung sa artista?
2: Motlong
0: sino kalokalay
2: ko na wala man. Daw ay man.
0: Daw wala
2: man.
0: Sa
1: mga
2: artista.
0: Ah,
1: daw na. Amo na, ginahak ka na. Daw wala. Pa ano?
0: Daw wala kita hangpon sa iyo. Sige, wala tulata lang da kung may duso kami ha. Lamat Mark. May gabi, wala ka griton.
2: Thank you so much.
0: Wala ka griton.
2: Mailan da sa mga barkada ko. Hanggang pamati ka mo ah.
0: Oo. Wala man kami kakilala sa barkada mo. Anong ngalan sa grupo nyo ah?
2: Sa mga Migo pa na-recharge kay Migo po Rodel.
0: Lamat Migo Mark. Bye-bye. 9 minutes after 11 o'clock. Sa Gyapon, phone pal. With Katropang Troy Tisoy.
1: And Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione ka collagen. Sa magusto, magwapa, kagwapo, makakapi ka na healthy ka pa.
1: Kagsang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana, kutis artista pa.
0: Bakal na ka mo sa inyong mga Suki and Mercury Drug Stores, South Star Drug, DGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ining XFM, katropa mo?
1: Exciting!

0: Celtone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celtone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celtone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
1: Oo.
3: Exciting!
1: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
2: Inunid na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited!
0: Padayan kita sa Gyapon sa phone pal. Final hour na mga katropa. Mayong gabi sa tanan. Nga naganilan to Gyapon sa among FB Live ng YouTube channel. Hi, ari na sige na. I-dial ko na MC Clarito number mo ha. I hope nga maraging ring na ni subong nga gabi para makaistoryahan na kita nga basubaskog ba? Ari na. Ikaw nga mon nga finale nga caller. Kumbuhi ka ba subong nga gabi? Pabatsyag paliyo.
2: Yes.
0: Ay, buhi pa gid man siya gali. Ay, MC.
3: Hello, Troy.
0: Grabe, nag-graduate na si, ano?
1: Si
0: Magbanwa?
3: Yes.
0: Ah, maalam siya gali. Hindi siya gali, Mangels?
1: Sino nga Magbanwa?
0: Basta si Magbanwa. Ang imo man kamarada, eh.
1: Ah, okay.
0: Oo.
1: Si Jessa?
0: Basta si Magbanwa. Kamusta na MC? Kadugay naman sa imo. Wala pabatsyag man.
3: Ay, busy ang love life.
0: Anong love life? Bago ka lang nabulagan o kung bago ka lang nagabutan?
3: Mag-o lang din yung Troy Ginton ko.
1: Oo nga, aman.
0: Matingala ka pa? hindi naman na katingalahan nga tuntuhon ka MC.
3: Mayo ganito, LDR lang.
0: Ah, bag-o naman na iyang LDR mo o kung amon ang nagbulag sa imo ang LDR ang karelasyon mo? Mm.
3: LDR lang ni Troy do ginbulagan niya bala sa ona niya ex.
0: Ang ex niya na babae.
3: Yes.
0: Wow, ambisyosa ka. Tapos ginbaylo ya ka sa babae.
3: Hindi. Ano? Bago lang ako sa to. Niya, di Troy, hindi ko alam ko niya sa Facebook.
0: Ah. So,
3: entertain.
0: Magkasanag sang purangkay mo, no? Kaya napilian ka, gin.
1: Correct. Ano nang imo purangkay? May korti diamond?
0: O, kung may korti na nga color purple.
3: Virgin.
0: Modest gali iya.
1: Virgin.
0: Ano ba yung pastor? Iyako si imo ay. Ari may nagtawag. May gabi.
1: Hello?
0: Okay, wala nagasabat. Padayon kita yung MC. Ah.
1: Oo, ah.
0: Te, sa subong, single ka naman, liwat.
3: Single naman, Troy. Puro lang sakit ang ginagyan ko, Troy. Ah.
0: Nanamitan ka na ton, hindi kay sakit.
1: Amo lang ginatawag nga, napakasakit, pero namit.
0: Na.
3: Galing, Troy. Bisan LDR sa galing nagat. Kapangita
0: mag-Japon
3: sa kilid-kilid, ah.
0: Oh.
3: Chup-chup mag-Japon.
0: Ikaw ang nagapangita?
3: Oo.
0: Siyempre, manya ka na nga dahan. Alam ka naman.
3: Hindi, Troy, ah.
1: Uy, Katlia, ka man. O, ako, ano naman.
3: Hindi, Troy, ah. Sila yung nag-a-add sa akong Facebook
0: niya,
3: Troy.
0: No. Kason? Nupsop ka man.
3: Hindi siya
0: naman.
3: Ito,
0: Drake,
3: ay guwapa ako.
0: Wow! Sino guwapa? Sinyo doon ni Mar Magbanwa? Ikaw o kung siya?
3: Ay, kung tadlo mo nang yamata
1: eh. Ano siya ka? Batli man sa.
0: Mabiraan ka ni Mar ha? Manda ka.
1: Ganit
3: joke lang rin na, Troy.
0: Ano natapusan ni Mar Als?
3: Hindi, nangkuhan siya ng code, ng engineer. Kuhan siya parang engineer, code engineer, atay.
0: Ano?
3: Engineer mo nagluto.
0: Engineer nga mo nagluto? May amon na nasubong ang kurso,
1: ha?
0: Ah, grabe. Ano, guro? Food tech?
3: Oo, food tech.
0: Ah.
1: Manog tilaw?
0: Hindi, manog kaungit sa yeyay. Ha?
3: Nag-audit pa rin siya, Troy, sa mga housekeeping hotel, ganun.
0: Boh! lumilevel up na gid yung mega tagaling nga si Mar magbanu. At ikaw ya sano ka na yes. Sa, ikaw ya sano kaya mountat panupsop kung mag-eskwela.
1: OJT.
0: So, iya amiga yan OJT na.
1: Kamero ka meaning sang OJT ha?
3: OJT yun.
1: Amo ni ho? O, tin, tanan, jakul.
0: Eh, kaladlawan.
1: Nagamba kong makadlaw ka. Ay,
0: layo ka joke ba? Te, ano na? Hindi ka magsunod sa ano? Hindi ka magsunod sa imo friend nga si Mar magbanwa nga nagtiwa para makagraduar. Ikaw ya. Sano?
3: Ako ya Troy Subong nagakwala ko yan ba ng ginahulat ko lang update ni Ma'am kay nag-school ako Subong sa Alt.
0: Na si Ma'am pa yung ma-update sa ALS, no?
1: Ikaw na yata, ni dapat yaya ma-ano ya? I-follow upon mo na yaya permi ya?
0: Mugin yung friend ko na may ano sa yaya.
3: Di ba pili ako, Abitroy ni Ma'am, kung ano ako na ikaw na course. Sabay ko, ang course nga pa ako, yun o food tech. Ay, amal ko Ma'am, hindi ako sa food tech kay Kabudlay, kaya bula ako sa maestra ko sa labado.
0: Hindi ka anay ang maglukso na iya sa mga yums-yums siya tapusa anay als mo.
1: Oo.
0: Kadali kayo mo sa mga yums nga. Wala akong pagani tapos als mo. Na, wala akong pang tapos als mo tapos ikaw als pots na nga daan.
1: Ano ka nga? Cup ka na lang.
0: Oo, caps log.
1: Kapsula.
3: Hindi ka naman, Troy.
1: Hindi ka pa sina.
0: Sundon mo si, ano, si Miga Momar. Kay, siyempre, sa
3: dalawa. Subong Troy, bongga, nagiging Troy si Mar Magdanua.
0: Nga aman?
3: Kay, siya nagiging nang komo ang nang komo bala nang host wala mga entertain sa mga nagdumiswell do ata yun Troy.
0: Ano ang iya
1: MC
0: eh? host
3: komo stream
0: komo sa online na iya.
3: Pero may mga talent ganun, talent iba-ibang talent,
0: pero kung mag online siya tadlong naman niya mata.
3: Hindi na yung Troy yan, dahil yung mata sa bumang yan si Akwan, diferensya.
0: Ano?
3: Brain damage.
0: Napatay kita ni kay Miga, tamar ko ang ginalibak na sa sumong gabi. Ay, may check ko sa piyakalinya ako base may intra ni may gabi.
3: May gabi, Troy.
0: Ara na. O, si MC ang amo naka-istorya, taga Rojas. Ikaw yung amigo, taga diin ka?
3: Always. Yolan.
1: O, taga tawag ka naman.
0: Gusto niya guro si, ano?
1: O, basi,
0: gusto niya si MC.
1: Gusto niya si MC.
0: O, kapailo-ilo ka man MC, no?
3: O, Troy, ata lang siya.
0: Ara na daw, paragin si mo si Olan. Sige, na. Olan, birahas siya palihog.
3: pwede Tagalog?
0: Wala. Pwede, marunong naman magsalita ng Tagalog si MC. Ano? MC, marunong ka?
3: Oo, marunong po ako.
0: Marunong ka nga tumuwad, mag-Tagalog pa.
1: Marok man yan ha.
0: Sige, go.
1: Tsinkwaila.
0: Umpisahan mo na, Olan.
3: Hello?
2: Anong pangalan mo, ate?
3: Ang pangalan ko ang si Clarita Andrada. May vlog.
0: Si Clarita?
2: Ilan taong ka na po?
3: Ano po?
2: Ilan taong ka na?
3: 35.
0: Virgin?
2: 36?
3: Virgin ang ilong.
0: 35 ko no? 35.
1: Ah, hawak pa lang na.
3: Grabe ka lang ako eh.
1: O sirahan na siya.
3: Pero wala man lang siya. Troido, hindi naman siya nagsasalita.
0: Ayan, nagsasalita. Sige nga, ulitin mo ulan yung tanong mo.
2: Kung dalaga pa si ate.
0: Hindi, hello? Hindi yan dalaga. Dalaging ding yan. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng dalaging ding? Hindi mo alam kung ano yung dalaging ding?
1: Ako na lang ang masasalita.
2: Bata, dalaging ding.
0: Hindi, hindi. Mali yan.
1: Dalagang bading.
0: Yun. Oh.

0: Sandali, sandali, MC. Ang tanong, willing ka ba kay MC na dalaging ding siya? Oh, deal. Willing daw, MC. MC, taga ano okay, siya? Okay. Taga Maynila din, pero nasa Mandurriao, Iloilo siya ngayon.
1: Ano Mandurriao, Iloilo? Kasi nakapunta ako dyan, Mandurriao, kasi dyan ako nakatira eh.
0: Hindi naman kami nagtatanong eh. Talaga lang ah.
2: Oh,
0: oh ayan, yes. Willing daw siya. O ano na, magpalitan na kayo ng mukha. Oh, sige, sandali. Olan. Olan. Oh, sige, i-save mo yung number niya. Meron ka bang ano? Susulatan diyan. Dictate ko yung number niya. Ready na, Olan?
3: Olan.
4: Olol.
0: Ready na? Meron ka ng ano susulatan diyan? Olan! Nagkalaman. Yun, naka-hold tuloy. Hmm. Oh, see you tomorrow. It's 41 minutes after 11 o'clock. Pahuway na kami. Salamat sa mga tech on duty, sa mga station managers. Kag, sa ngalan sang amon CEO, kag boss, Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
3: Ako naman si Katropang Lorfi Langka.
0: Madamo nga salamat. Adios, amigos, amigas.
3: Muchas just gracias.
0: Babos. The most hit music, XFM.
5: Exciting.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Clarice. Nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
3: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
7: Dugay gigod ang tusakon nga ubo. Nag-try ko sa Premium D3, nakapahuwag sa kusakon ubo. Damang hindi nga salamat sa Premium D3.
6: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
9: Santan Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit!
11: Mag-assistive pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assistive pain.
11: Pangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assistive pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assistive pain.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Magandang morning, mga katropa!
2: Good morning!

0: importante makalabuot kamo sa inyo sini nga padulungan nga hilway man kamo sa katalagman kag balayran. Oh, isito itagit perme nga akala ko dito eh.
1: Ayoy!
0: Oh, isito yung tangin perme nga mintinado ng mga salakyan ta. Oh, nabot natin si Lingon. Na-checkyar tangin na always ang aton sininga prino, ang aton sininga gasolinador, kambiyahan, suga. Oh, signal lights nyo. Ang busina. Kag of course ang aton sininga mga guma. Okay, pinagi man sina mga katropa, malikawan taman ang disgrasya nga ginatawag.
1: Yahoo!
0: Sa mga mangingisda man aton dira sa mga coastal barangays, good morning, gin.
2: Good morning!
0: Sa kay Migo, kuda dyan-dyan sa Ulotayan, no? Kay Buhay Dagat Vlogs. Mayroon lang nga pagpamisda dyan.
1: Ayoy!
0: Kag sa ito mandara nga mga manugpang isda. Okay, tayo Moso, kay tayo Jewel da sa may Hamulawon. O, sa mga nagapamanggal dira. Sa mga nagapatuloy. O sa mga nag-anugid ah. Nagaladlada sang ila sini nga mga lambat sa lawod. Oh, kabay makadawi kamo sa madamo sa subong aga sa inyo pagpangisda. Oh, kaga kabay mangin safe lang ah ang inyo sini nga pag ang inyo man sini nga pagpangisda dira sa aton sini nga kalalawran. Sa aton man nga mga mangunguma sa mga nabukid nga kabaranggayan sa aton sini nga probinsya, good morning, gid.
2: Good morning.
0: Mostly sini sila ginahulat na lang magpawa-pawa kalibutan taho kay man. Magatakbil dayon ng iban sila sini mga karabaw. Oh, kaga of course ay magakultibar naman sang ila sini nga mga talamnan diyan, mga duta. Ang iban man mag-aani sang ila sini nga mga pananom. O labi ng mga kararuton or ano man dira nga mga utanon. Sa mga overseas Filipino worker naton din makamakaroon nga party sang kalibutan. Eh dayad banda nga pagpamati sa inyo tanan-tanan ha kagkabay sa gihapon, yara kamo sa maayo nga kahimtangan. Sa kutubgid malabutan sa aton sini nga pagpangalagad sa subong aga from all walks of life. Welcome mga katropa diri sa Thursday edition sang palatuntunan. Eda syempre sa mga nagatutok na sa subong aga. O ilabi na sa aton Facebook live streaming ha, ginapangabaygin naton nga i-power share yun ha. I-power share yun ang aton sini nga programa mga katropa. Agod sa pagdulong naman aton sini mga balita kag impormasyon. Aton gid ini mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Sa liwat mga katropa 106.5 kita sa lilisoan sang inyo sini nga mga radyo sa FM band. Nagmalantaw live sa aton sining FB page ang XFM Rojas 106.5. O kagwa kon na may mga smart TV kamo da video ta malantaw karon sa aton sining YouTube channel. O i-search lang dira ang 106.5 XFM Rojas City Copy. Alas 4:37. Pagkaroon mga katropa, lito na kita.

Headlines. Sa mga headlines, sa atong sining mga balita nasyonal. Ombudsman padayunon ang pagpasaka sa kasong plunder. Bato kay Senator Marcoleta sa pihak sang EDSA rally. Samtang Malacañang ginpakamalaot ang pagtawag ni Senator Amy Marcos nga bangag kag hubog ang administrasyon ni PBBM. O, samtang permit para sa Iglesia ni Cristo Rally subong adlaw Hulyo 2 ginbawi isang Quezon City LGU. Sa ating balita international. 14 ka mga bata patay matapos marumpag ang atop sang isa ka tutoring center sa Pakistan. Samtang sa showbiz balita, Julia Montes hindi pahanda nga magpakasal kay Coco Martin. Kag sa ito naman nga sports balita, Kawhi Leonard iga trade sang Clippers sa Raptors, suno sa report. O daw kasadya sang trading subong sa NBA. How? Yahoo! O daw naka-player sang Lakers subong nga nadula. O si Lolo Bron gani floating ni karon. Ang nagahulat sang team nga magapurso sa iya. O kay hindi pa siya magretiro ah. Ayoy! O samtang si ano ni Marcus Smart nagpirma na to sang kontrata sa Houston Rockets. Grabing movement subong sa NBA yo. Oh. Pabakod-bakod gid subong team kay man. May mga teams kay subong ya nga nagahingabot nga mag-champion sila. Exciting. Alright, mga headlines na inyong nabatihan mga katropa. Ang Boy Logman niya ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Hoy, kape na mga katropa. O kag sa inyo pagpangapipilian nyo na ang kape nga natural, ang kape nga makabulig sa tanan nga balatian, dagang kape man nga makahatag sa aton sang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Diri na kita mga katropa sa Santon Plus Coffee Mix. Bangod sa sustansya sang mangustin, moringa kag soya powder, ang energy nga aton luyag nga maangkon na magadugay sa bugos nga adlaw ang aton gid nga makuha. Siyempre, banggaranon pa ini sa vitamins. Pukod sa vitamina. Kangay siyang vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene. Makabulig man sa pagbalanse sang aton sini nga blood sugar level.

0: na naman yun yung ginatawag na polycystic ovary syndrome upon ang PCOS.
1: Oh no!
0: Bangod may arin isang isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sang aton sining mga hormones. Okay, ini mga bukol-bukol sa lawas ta mga katropa, nagatubo lang ni kung hindi balanse ang aton sining hormones.
1: Oh no!
0: Ganit tilawi yun na mga katropa. Kung ano ka namit, kag-epektibo ang Santon Plus Coffee Mix. Babakali ni sa mga sukit nyo dirang butika mismo sa inyong lugar. Kag sa mga leading drugstores man ato nationwide. Kag isang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man online, pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Yan mga katropa, start your day right with Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Exciting Pilipinas!
0: Oy, good morning. Anay da kay Father Jibin Gumban. Nga nakatutok naman sa aton sini pagpangalaga do ah. O tama ginay mo desisyon niya padre, dire ka lang tutok kadaga sa ako na.
1: Ayoy! Ayoy!
0: O i-shout out talang ka mo di galing ni Father Mark.
1: Ayoy!
0: Okay, Father Mark, ha? Grand Floor, good morning, da, Padre. sa mga taga St. Joseph Senior High School, da. Sa St. Joseph Technical and Vocational Training Center sa Maylawaan, mayong aga, gida sa inyo.
2: Good morning!
0: Okay, Bernard Villanueva, nga nagakapi-kapi na subong, dira sa Dulangan, good morning.
2: Good morning!
0: Okay kay Sir Robert Jude Padilla, draman sa luwa, ano, solid listener naton da. Oh, Sir Robert, may radyo ka dyan? Oh, ang balang kun wala kay

0: Grabe na mo, hinabuyan na kami sa lingko daw. Mabuot man ta, buyan ta Granada, de. Kay Galeyasos, ang kukok Galeyaong. Oh, salamat, Gid, ah. Sama da, sigman nga pag-action sa nga ton sining Kapelco, Capiz Electric Cooperative. No, sa sining kuana. No, pag trip off na mundre. So that's why nga nakabalik kita, mga kabinan sa kahanginan, sa subong nga mga tinion. Oh, sa lagyan sa kay GM Diaz da. Sir, salamat gid nga madamo. Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad, gina-welcome na naton ang aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kabagusan nga siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz kag sa kutob sa Malabutan sang aton palatuntunan. Bullseye! Bullseye! 6.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa mga nagkatutok na sa FM band. Kag siyempre gina-welcome na aton mga kabina, mga katropa, ang aton sining mga suki nga mga viewers and followers. Nga nag-upod na diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan. Pagi naman sa aton sini nga official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Kagsubuman ang aton sini nga secondary page, no, ang XFM Rojas 106.5. Sa mga katropa na aton dira, hindi nyo pag kalipatan, ha. Sa mga wipe na nagka-like and follow sa aton sini nga page, paki-like and follow na lang. Sa mga katropa na aton dira mga kabinan, para hindi ka mo maulihi sa mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaloan adlaw-adlaw. Okay, kung naka-like and follow, automatic pop-up lang na sa inyo sininga cellphone. May mga breaking news, no? Nga dala ang aton sininga mga katropa dira. Automatic na da, no? Makita nyo na yun. Mga latest post na aton nga mga balita. Kag syempre, paki-support man ang aton sini nga YouTube channel, mga katropa, no, paki-subscribe, no, para at least isa pagid ka platform naton, mga katropa, para nga ti pwede man kamo gyapon kalantaw live, pagi naman sa YouTube, di ba? Sa mga wala da radyo, pero may mga television, may mga smart TV, may ara mga kabinan sang internet. Ati pwede gid kamo kalantaw live, no, diri sa aton sini nga pag pangalagad mga kabiyanan, no, sa aton sini nga palatuntunan. Ara nakapin sa aton sini nga comment section ang link sa aton sini nga YouTube channel, or pwede man ninyo mga katropa nga scan, no, ang aton sini nga QR code, mga katropa, no, para sa pag subscribe mga kaabyanan, no, pakipindot lang ang bell button na ang bell button for subscription. Okay, so subscribe na mga katropa. Okay, sa aton sini nga pag pangalagad mga katropa. Oh, sige, shortcut na taanay. Kailuhan ta ang unang hugnat sa mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan sa subong nga aga, no, sa aton sini nga palatuntunan. Unahon taning mga nakalinyada nga mga police report diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa, no, sa aton sini nga palatuntunan. Unahon ta report ni katropang Elmer Estimar, no, isa ka technician ho, arestado sa ginkasa nga drug bypass operation dira sa bahin sang Barangay Baybay, Rojas City. Check natong detalye sa report ni katropang Elmer Estimar. Live report.
1: Nakahunong nasa karon sa karsel sa nga Rojas City PNP kag subject for inquest proceeding ini nga isa ka ginakabig nga street level individual o kon SLI nga nadakpan sa ginkasa nga drug bypass operation sa nga Rojas City PNP Station Drug Enforcement Team sa Barangay Baybay, siyudad sa Rojas, takna alas 10:38 sa nga kagabi. Ngikilala ini nga arestado sa kay alias Nairin, 41 anyos kag residente sa Barangay 11, sakop sa nasambit man nga siyudad. Natigayon nga nadakpan ining sinirin pinaagi sa operatiba nga nagpakilala isa ka pusher buyer sa nga isa ka sachet sa ginapatihan Shabu sa balor nga 1,000 pesos bilang bypass money. Apang sa pagrekisa sa aton sini nga mga otoridad, dugang diri nga na-recover ang tatlo pagid ka sachet sa ginapatihan nga illegal nga droga kag mera tarang ginabulubanta may kabugaton 4 gramos kag may drug price nga 27,000 pesos. Sa karon nagapabilin pa ni sa Rojas City PNP ning

0: Estado para naman sa nagkaigo nga disposisyon kag natalana nga pagapasakaan sa kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. May baluan nga madugay na nga ginamonitor sa nga ton sining mga otoridad ini subject person sa kangot sining pag-engage sa illegal man nga droga. Sa dugan sining nga kasayuran, matiambla na to ng nanging kabahin sa nga ton sining interview sa kay Police Lieutenant Colonel Rick Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Rojas City PNP.
1: Ato niya accomplishment regarding sa violation of 9165, no? Ang karo kita ita bypass operation kahapon kaga sang gabi, no? Mga alas 10 sang gabi. So successfully nga na-arrested naton ang aton niya subject sa kay alias sa Estrella, no? Taga diri man sa sudad sang Rojas. So ang aton niya team sang aton niya isdit diri sa sudad sang Rojas, sang aton niya Rojas City Police Station naka-accomplice kaga yaragid, no, na dakpan ang aton niya subject through bypass operations. So kag may na-recover kita ang another na-recover na to ng one piece of heat cell transparent sa sino kag aton na-recover man ang additional nga 3 pieces of heat cell transparent plastic sachet containing white crystalline substance, no, locally known as shabu. Kaga gabalor ini sang more or less mga 27,000. So ang ato niya recovered is more or less nasa 4 grams, no, diri sa sudad sang Rojas kabi nga ato niya operation. So sa subong, no, gapasalamat kita ko sa nagatag sang information diri sa aton diri sa Surat City kaga natigayon ini nga makakanda kita sa anti-drug operation, no, kaga successfully through bypass operations. So ang aton niya subject is gi-monitor ini for almost 2 months, no. Ang kagabi lagi nag-successful ang aton niya operation tugod niya nagkaroon kita sa transaction ang aton niya pusher buyer sa iya diri sa sudad sang Rojas, no. So sa subong ang aton niya subject yari subong sa lock-up cell kaga gina-process ang mga documents for filing while ang drug, no, drug items gin na subject natong for examination sa aton niya provincial forensic unit diri sa sudad sang Rojas City.
0: Okay. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Tumagtang dugang sini katropa niya Juben nga suno diri siya ang mga parokyano sining subject person ang diri malang sa sudad sa Rojas kag muna gani madugay na nga ginomonitor o galing makilas abi ni madadlog sa mga operatiba kay madamo sa mga lugar nga ginapadulungan ini partikular diri lang sa palibot sa sudad sa Rojas. Panugya sa ato sining mga kapulisan nga sa mga nagapadayon nga wala nagauntat sa sining pag-engage sa illegal nga droga ginapasalig sa karon sa nga to sining Rojas City PNP nga sila man ang wala nagauntat sa pagmonitor kag sa pag pangdakop sa ila sa may kang tanan sa sining pag-engagement sa illegal nga droga. Balita na gika sa Rojas City PNP ang buylogid nga ginadulog sa inyo sa indikalidad nga produkto sa Inyes to Health Incorporated ang Visionix Plus Soft Gel Capsule merasang lutein beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga nagahatag agud sa nutrisyon sa aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga vision, mag Visionix Plus Soft Gel Capsule. Mabakal ini sa pinakamalapit kag suki ninyo nga mga butika sa inyong lugar, labi na gid sa Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, pwede man ma-order online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye! Alright, maramong salamat katropang Elmer Estimar. Kanina information mga kabi na nagikan dira sa may bahin sang Rojas City Police Station. Ti mayo kay dadakpan ha, mabuhin-buhinan man ang mga pulo pasaway ho mga kaabyanan, no, sa sining kwan may kang tanan sa illegal nga droga. So hindi gid sila yung maubos-ubos blayaw. Doon sa sulod, ano to, sulod hotel, no, in the cop. Basilid dito sila nag-transact mga kaabyanan.

0: kung MSWDO sang LGU maayon, ining duha ka mga minor de edad nga sang damlag lang gani ginaligar na overdose sa paggamit sang dried marijuana. Sandig sa impormasyon, nagikan sa MSWDO maayon, nagapabilin sa Gyapon sa paghinakop sang ila crisis center ang mga estudyante ka ginatatap man sang ilang social worker. Dugang pa diri, ginabisitahan man sang isa ka psychometrician ang mga minor de edad para sa ila sini nga counseling kag rehabilitation. Magluwas sa mga estudyante, ginpaydalo man sunod diri sa MSWDO sa separado nga counseling ang ila mga ginikanan nga ginasupervise naman sang nasambit nga talatapan. Kay suno gani sa aton sini nga MSWDO Katropan Joven nga ang ila sini nga action sa natabo ni nga insidente ang more on what happened, no, sa pagibalo kun ano gibala ang natabo nga gintunaan sa paggamit sining mga minor de edad sining illegal substance, Katropan Joven. Kaga nagahulat man karon ang MSWDO maayon sang resulta sang substance examination nagikan sa PNP kaga sang court order regarding sa mga disposisyon sang mga estudyante sa ulihi. Now apisar nga nakakustudiya sunod diri ang mga estudyante, nagapadayon man sa Gyapon ang ilang pagtuon pinagi sa modular mode of learning. So ginabisitahan ini sila sang ila sining manunudlo kag ginadala ni ang mga modules nga kung sa diin sa Gihapon sarang makatuon ini mga estudyante kag maka catch up sa ila sini nga mga lessons. Samtang sa bahin naman sang mga kapulisan, mayari na ni sila karon Katropang Joven sang person of interest nga posible ginkuhaan sang dried marijuana sining mga minor de edad nga sa karon ilaman padayon nga ginalalip. So na istorya ta ni si Hepe nga sunod sa iya may person of interest na sila kag sa karon ining person of interest nila ang ginalalip pa kay dira karon sa barangay kung sa diin ini siya na situate kay wala na ni siya dira Katropang Joven, kaya ginatuyo man ni siya nga ton sining ang mga kapulisan nga ipaidalom ini siya sa pilakadlaw sa operasyon. So muning update report, may kang tanan sa sining mga minor de edad to nga ginaligar gani na overdose sa paggamit sang dried marijuana, ang buylog man nga ginadulong sa inyo sang dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Vision X Plus or ang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga may ara sa maka kaglabuwas ka herbal extract nga popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya nga nagapataas sang libido level sa lawas. Sa aton sini mga mister, gamitan niyo ini 30 minutos ante sa labing-labing kay mga kay misis, magtumar lamang sa isa ka kapsula kay sigurado nga mas magadami, mas magabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyo sining quality time. FDA approved ini gani safe gid nga inumon. Mabakal sa mga leading drugstores nato nationwide, kaangay sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, Grace Pharmacy, kag mabakal man online pinagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, Zalde Gab Jr. ang katropa mo.
1: Bullseye! All right, manabong salamat katropang Zaldi Agihap Jr. sa tining follow-up report. So, way pa ma-release mga kaabyanan, no, dira sa Municipal Social Welfare and Development Office ang maayon ining duha ka mga estudyante, no, nga kun sa din ginaaligar diri mga kaabyanan nga na overdose sa sobrahan ka suyop mga kabinan sang marijuana.
2: Oh no. No,
1: tandaan niyo tong nagsalalakit ulo to nila nga daw tinag-worry man tong mga kwan nilang mga teacher, no, sa tining natabo pero outside the school, no? Natabo mga kabinan ang ining pagbisyo sang duha ka mga estudyante, mga kaabyanan. Now, ang pamangkot na tundre, mga katropa, no, ti ano na ang ginaobra karon sa mga katapo sang kapulis.

0: Dan, no? Kay siling gani na to, nini pwede yung ati ma-rehab lang ng mga bata ngani. No? Kinanglanggid na to niyang ma-pinpoint kung sino ining mga tarpulano ngani nga mo mga katropa ang nagabalidya sang droga o sang marijuana sa mga estudyante.
1: Bullseye!
0: No? Amo ning gusto na ton mga kabinan nga hibaloon. Kay bisan mo na ka-rehab kung ining mga kuging ngani padayon nga nagainganyo mga kabyanan sa mga kabataan. Tid ako nga problema ina karon sa mga eskwelahan. No? Kay ti make mo nang lingin sang ulo sa mga maestra. Regarding sa mga nagakatabo subong mga katropa sa mga eskwelahan, ang pinakalite sa motong shooting incident dito sa may San Jose National High School sa may Tacloban City. Kita nyo man to, di bala, kung ano nagkalinabo dito. Tatlo patay, masobra 20 pilason. Matapos nga magpinabuang to pinapangatiro ang ining duha ka mga estudyante. Yang ginatudlo gani ding na-impluensyahan ko no mga katropa sa online games, no? Na-impluensyahan sa ginalantaw nila sa social media. Ang kwan ko lang diri gani wala kita. Subong may ginapatigayon nga investigation ano? Ang aton sini nga Senado sa pagpanguna ni Senator Riza Ontiveros, no? Pero wala nagawa sa report sang aton sini mga kaabyanan nga mga katapos ang kapulisan kung balagin pa idalom ni nila ang mga kabataan sa drug test, no? Kahit maliban guro sa impluensya basi blakag na nakasuyop, no? Why na nagawa sila sining report ambot? Why ko kabalo? Kung nalingan lang ni isang police? No? Kung nalingan lang ni isang police, nga ipaidalom ini sila mga cabin drug test o kung ano nga test na, basta madeterminar kung bala may maliban sa impluensya sa online o basi may ari pa ini sila sa idalom sang impluensya sang droga.
1: Bullseye.
0: Amo na ginakuha nato until na wala may nakakuan sinambot nga man wala nilagin pa idalom ni. 'Di ba? Kay isa ina sa dapat mga kabinan nga mga kuan naton, no? Nga dapat man tutukan. Kay kun mga online lang gani katropang Jason sa mga tagpalamati naton subong. Ako ya personally na adik-adik mo kuda sa online. 'Di ba? Naadik-adik man to da sa mga online games. Galing na kundi magin sa gisaguro nga adik gid na buyo. No? Pero pangambal ko untat man ko ah. So una kay galing gina na nabuyo ko da iya tapos kaya college. May buot ka nang guro eh. Pero way man ko hambal nga naglabot sa punto ko yang ati ya ginahampang ko da imuon ko sa personal. Himuon ko sa totoong buhay nga ginatawag nila.
1: Bullseye!
0: 'Di ba? So way man ta nakapanumdom sina. So maliban sa karga sa impluensya sang online game, social media o whatsoever gidalantaw nila dira. So base makadugang pagid mga kabinan sa karga. Kung nga man nagabaskog ang buot mga katropa sa mga kabataan, tiyan mo na, droga. Tiyan, marijuana, very accessible sa mga kabataan, subong. No? Kaya mbal ko gani, dira lang sa Barangay 7, no? Sang nagligad lang, mga kabataan, mga ako, gapati ko, estudyante to. Tandaan nyo pa itong ginistorya ko nga nagkuhan sila to, nagkalawiget ang kuhan. Ang gamay nga sa siya isang marijuana.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? So, easy access. Ang mga kabataan, tilaban-labang guro, ang makabaligyan ni sila, kapwa bata man eh. O parehas man sila, edad-edad nga ti, ah, mga dasig sila mainggan nyo. Di ba? Sa muna gani, mga kapulisan naton, dapat pasangkaron ang kampanya. Sinyo? Hindi lang nga pagpangdakop mga kaabyanan sa mga street level individual, high value individual, o pati ining mga nagalibot da sa mga eskwela. Dapat i-massive pagin nato ng campaign sa mga kabataan regarding mga kaabyanan sa sining malain nga dulot sang droga. Kaya huwag kita kabalo, base siling tanagani, noon, wili kita ya kuwan-kuwan da ibasol ta sa social media, kay gali ang karga sang bata to, marijuana.
2: Oh, no!
0: Di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Biskan, migo, kung may arangan ng migo, tanga pulis, sa mamanang hambal, sinya, kung namuamo lang to guro, ang butla nga ba daw? O, paglupok to nila, ya, pinagusto na sila, sinya, base, blakag. O, so, ay giguro may nakahutik na ipaidalom sa drug test kabataan dan. Ha? Solomon Antonio? Para ba determinar na ton anong ginakadlukan sa polis ng drug test kabataan na para mabalaan ta? Basi wili lang tada online-online niya. Take on online games lang. Basi why pa ba nakakuan sa ila to? Napabakod sigid sa buhot nila yan. Pagiging yup. Kung basi nakasuyop to sila ya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tisubong arada, matinatabo sa maayon. Diba? So meaning to say, ining sindikato mga kabin ng gabulubalidya marijuana da, base sa iban nga mga eskwelahan aray mani sila ang ila presensya, no? So dapat mangin vigilant, no, ang tagsa ka mga eskwelahan sa in particular sa mga estudyante nila dira nga bukot mayad ang behavior. Diba? Subo, mas mahapos na lang ganila buto ng mga ginikanan, no? Kung ang imo sini nga bata nagapulo pasaway. Oh, kay ti may GC na subong, may group chat na. Ang kada eskwelahan, ang kada section, 'di ba? So dapat mangin aware man ang ginikanan nga ti kumbaga mag-cooperate man sa mga teachers kung may ara man sila sa mga concert na ginapalabot sa inyo. 'Di ba? So dapat mag-participate, no, mga ginikanan man. O kung ipatawag ka mo sa mga teachers sa kabataan ninyo dira nga may mga concern atinin nyo. O ay base makibot ka mo blala ay ginaobras ang inyo sining mga kabataan da.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige ah. Sa dugan pa naton nga balita mga byan diri sa ton sining pagpangalagad, ario persona nga nagpangawat naman sang perfume sa isa ka convenience store. Dakop sa CCTV. Suspect arestado ha. Basi nabahuan na niya siya sa iya sininga kaugalingon.
2: Ayoy!
0: Siling niya mamerpium tanay bla. Manguha tanay perfume ay tinog bakal manguha. Dakpa na. Check na to na balita di katropang Elmer Estimar.
3: Live report.
4: Pinagi sa kuha sa CCTV camera ang pagpangawat sang perfume sa isa ka lalaki sa isa man ka convenience store ya 11 dire sa Sudad sa Rojas kahapon sang gabi. Gikilala ining manager sang store nga si Alias Te Anyos kaga residente sang barangay Santo Rosario Hamindan. Apang temporaryo diri nga nagapuyo sa barangay Humagikik sakop sa Sudad sa Rojas. Samtang ining suspect naman nagikilala sa kaya alias Steven, residente sa barangay Sunugan, Dao Capiz. Apang temporaryo nga naman nga nagapuyo diri sa bahin sa Malipayon Village, barangay Tiktisa sa bit nga Sudad. Sandig sa report sa Rojas City PNP, ginapahayag nga nagsulot ining suspect kag nagpakilala nga customer kag dito sa pagsulod niya ni hinali na lang nga gisulod man siya sininga bulsa ang isa ka perfume nga nagabalor malang gani sa 109 guwa man sa store. Lipod gali sa ibalo sining suspect nga nakita sa monitor sa CCTV.